0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: One Radio.
13: Tindugo na.
12: Tindugo na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Pataba!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Pataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Pataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: batata!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Indugo na.

0: natin muna na naman ang ating work week. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Ako po si Sasota. Ito ang programang katuwa mas marahay na pag-eempleyo negosyo. Well, over the past week nga talaga, well, bidang ilang mga PMAers tulad ni Senator Rona Rosa at ang kanyang Mr. Senate Sergeant at Arms Head, retired Major General Mau Aplasca. Well, in a sort of negative way, ano? Yung latest, alam na din naman natin na umiska po na nga si Senator De La Rosa mula sa kanyang kupkop sa Senado at tila nadadawit si Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. In fact, ang ombudsman niya, Jesus Cuella, ay agad ng preventive for six ay ito po daw ang document your CCTV footage of the investment. Man sa kundi in office goes to proceeding. Nabanggit ko kanina daw spend. Nako, dari na nga nasang sakit ng sa mga perline ng paid military academy. Ang kanyang pitong mga na-rate ni Tabado sa to all finest. Ito po ay proud at tinga siya kung sa ating mga son, daughter, graduates, part of military or yung A. Talang class C20 so, mula po ko out daraga hanggang ito limited sa metal of rigorous physical airship training. Salute! They are to serve integrity and honor. So, congrats kay first class kata ko. Ako al very own. Congrats din cadet first class kay taga-Oway. Kaway-kaway sa mga taga-Oway. At first then Dasho Kanyo malinaw alo kay cadet class Bana Kalub nga malinin shout out din cadet first class real concept ng TV alo sa mga kamusta cadet first class Lajian Senyo Inoy ng Ligi happy happy Pastor Noli Doktora Ate Kudo Tundri Igay ng Pulanggi kay Kadas Francis Buanzanga Albay and sa First Pipitero Precioso Albay. Congratulations yung lead of Magayu Prices and Land. Ka-inspire ang 107 nga cadets in Milademi. Sila nga yung nga of 26 and ayon sa Rappler into the of the Philippines today sharing with disabled honors also training shaped by Warf Artigen manned system trees returns up class who's for ng lahing dakingal by the one of trans it is a kind under the management study exposed to fused concepts through new the micro credit grant equally inspired ng class man na K Dembradagas. At niya, nasa isang inya, nakakabinumang figure, loyal po tayo sa konsyon. Nakaka-inspire mo na nga next on ng sinatara magtingban. Kaya talubo mga young people, show them that great class. Talub. And of course, makakaari kayo ang 0-404-6. Sining kanki at sabi niya, nakikis sa bahay. And hello din kay Shark, sabi niya po. Siyempre, happy birthday sa Lubon. Hey, hello, listening. Shark, birthday. And sa Beth. Happy birthday, blessings, and more sa inyo. Hello din kay Laos, listening at sa inyo po.
1: Office, work from home, work have fresh, meaningful work tips, fire workplace success, here, Lubo Tips with Cecil Amok.

0: the subpoena is served even without formal acceptance. Matatanda ang person the National Bureau seen senators but is a serves head last Aitano. And they should be made to disappear at Senator Bato de la Rosa premises this being under their custody. Ano nga ba ang nangyayari do? This point of a point of no those involved. Ngayong mo with us, attorney ni Sats, siya po ang advocate sa Sean Chan. Good evening.
1: Hello, I'm saying to you and to all our stations sa Bicolan.
0: Po, sa pag-aming interning na busy kayo. Ano po ba? Sir, are you still ni Winnie? Siya po.
1: Yes, here. I'm related.
0: See, you know, it's been... Pinita, presents were sang arado. And ang ina...
1: He's a subject tenant, but even the dialing this are so hours are into for ourselves, which are just in the Senate. The younger one thing is related to you na kapag pagdulot, pandang gusto rin ng mababata, nakikawa, palipata, ang palipato, just the team of promotion. Mm. At, so, sigurasin na kayo o pa ating subaybayan at saan pumalaot si parang pag kung ganit kita nila ginagawa, ating mga not attorney, talaga. If I don't see this, why we fall to this as a parang invasion?
0: Pang, ang naka-attorney, kang kaya talaga nga. Well, sa amin naman doon, ano pa? Well, tanungin ko, 8% ay yung Senado. But sa legal giving seat to Senate sa?
1: But that in a way, it on to legal circle. Marating wasn't that was kind of called kasi ako tinuturi. Kailangan ko magbibigay ng komento. Pero di naman the President, eh, nga lang din batas for residents to protect ang gusto nila nga at ang masaya na ganito class. But alam yung ODA, in a way, after wala sa Constitution sabihin na pang-pangrot at pang-asro ng Senado. Senate, eh, syempre, di naman yun. Mga barkadahan. Pinag-o dito, parang sambay. Ito yung kita na.
0: Sabay may conflict about the ng investigation. Eh, panilon sa file yung nga din Sir Rob the Sergeant at Mao panang kakang on the Senate ABI about
1: first nagal na science has talaga ginayin ko at kapag sa ito buti ko yan yung salita sa dyan intin ba nila kanilang and o nagkaguluan ng commotion pag passing it's very good to point what talaga mahiga na ako talaga
0: natin na kaya rin mga nasa ligang ito. At least walang clarity sa meron legal na bino kung aliyah de la
1: legal basis in yung parang sa CC.
0: Yeah. Oh. Yun ang hanggang pwede nila. Meron ba?
1: Yung so dinamit sa aking mag-umang sila. Sa akin, mayang ilang nang mandiin yung forest siya, yung mga decision. Kaya malikot ang talaga maling mag-umang ito. Sa atin siya. Ang tama. Yan eh. Kaya sila nagpapatay ng mga doon. Dito lang sila karapat ulong. Talaga namin tayo mainos talaga nga sabi natin ng juvenile na walang kalaban-laban. Sinaso. Ang malinaw na kabira ba o talaga dapat. Yan lang bawat malino eh. Na basis. But issues.
0: Ganda. Of course. Nga, ano, sabi nyo nga, mga retitin, ano, illumine about this. At, sabi niya, ano, involving particular yung exchange fire day, sabi ng treat and, ano, of a feathership sa kutunan natin. So, ma-achilure of file yung putat. Go ahead.
1: That the president, I mean, sorry, that dating sentering justice, you know, yes, dapat na nakikado, eh, ano po yung this, that making is about green under green laws. Discussing the donation, hindi yung gawa, bari, abuan, kind of conversion, and then parliament, for that, ano, ganyan, hinay, bugo, promotion, ay hindi na, punta naman, hindi pala, location, mas mo, luta, sa karoon, ng abulan, no, sinasahupuling, order, pero dito, si, order, the Senate, things like this, ha, is irritable leaders, supposed to be, or the system, ay, ang bakunala, rinig mo sa umaga, man, ay, ating, papaano, minun, at proseso, is,
0: rin works to DC Fox News hanggang naha itong newser and if you want by the National Crime Against Unity ay retang ng na ilang mga kabin na ang ay or bato yung katayon Korte Supremo ba tayo legation to your the IC

0: pero United ba yung lumalabas? Mm. Yung pumasok kasi mga yun nga, doon lamang tayo. Hindi na wala tayo, wala tayo. Pag hindi tayo sa principle of United Nations. So, ay hindi
1: tayo.
0: The attention of some pati tignan kung magiging mga gun. Kung ganito na buo na kabinas, kung naman nakikita nila na naging sabungan sa
1: kuagana. Sa pula. sa pula, sabi.
0: Parang wala, may magpusta.
1: Oh, basta. So, ito namang anong of the solicitor, no? Sa Friday, parang ano ba to? It's adding mga nang yun. Painatan ang Director General, ano? Barre. So, general niya, i-met na to, itong pag-manifest, no? Ilaro.
0: So, this is their chain to Bugado, public or civil. Ito kanya rin to go, pre, ay magsarang nito. So, yung statement na kung sa isin para mabasa ng
1: mag-commit
0: of police of the general ay bigay ng kampoko. Kung nagamay kayo mga bagay o no longer string leader na involved na rin dito
1: ang court. Yung ano, ni ng an.
0: I have to babasa ko ina siya, author general. Like, man, I was on the risk yung mga katang dito sa Supreme Court at masasaya siya ng biyerno. Is the process. Kailangan man talaga sa lasa act of against you. Pero na talaga lang mga kaya na tayo ang tama at totoo. Hindi natin okay, mga nagawang dahil ay standard. Magkabaka ba? Protection na. Punta ay katao. Ito, hindi ko consider what they're saying. Meron ganito, no? Let the stake it. Para malaga ba, ugihahan din siya.
1: Eh, court, temporary order na, no? Warrant, ano?
0: Yes, I think, sabi na, Pilipinas, ating spy, independent is like natin, sitting over court at the moment. Ito ba yung talagang ganinit na sigal, pinitin na niya, para talaga mga
1: hangat. When court is, no, a TR, make na ang lawrence natin, ano,
0: parang yan, pre, yung sa mga hiling na itcha-tcha. Pero that's where the argument is very valid and should be served.
1: Let this, mas maguro na attorney na ng, well, ng decision.
0: Bilang pwede, alam pa tayo, legal entities, different report, sabi lang na, should be aware naman sila, pero no, ay nasa ba? So, ayun lang ka. O naman, second politics, sir, babatas kung isa ng mga nasa circus. Man natin, if this will live a duty, hindi ako, ang mamamayang Pilipino ng magandang sa ligang bata sa buhay ng Pilipino punong pa rin mag-isip.
1: Oh, parang yung nangyayari sa Kelsey, parang miso, no, citizen, i-insult tell yung ayon at mo the show ng ayan, ano? So, move war. Lalong-lalo naman, meraw, net present age. Ito ba na lado ng abans dam niya, ano, sa ating sena mang naging ng House of Thrones.
0: Well, tignan natin dun meron naman na madala nilang music ako na the competence of our camp ganito na papit pero ngaified naman at kaya hindi ako ability or support makakuha but kasi ko ang legal yes. Lakas sino at meron madali puro hindi kabagyan dahil naman uugo mas mo ko hindi kaya palakpangan paghangan so sa madundot ang mga pero siya wants your leadership kind from simula pa lang. Hindi ka na saabot ko, baka mapalitan. Kasi that tells you out of jobs or out of
1: yes.
0: To enjoy.
1: Oh, PMs mo, Winnie? Dino?
0: Wala ka, husay.
1: Asa, no? Kasi hindi ka kada maaalis sa pwede.
0: Timpitikin, mulak ng basta. Darang mabaho, tapos para ikaw ba? Ay, sabi nila, kaya nagtuha, eh, sinayang, pagkaroon ng dumatagod sa sinabaku para si paglaban na kare dahil ako yama peke kung yun ay totoo nangyayari tax sa senator gunshots and sa inyo natutaw ay natin that kind of hindi na do
1: hindi nga do word as a nation at kung sinasabi comedians and Ken Bonar as napaka-politing
0: ay good that we change in leadership at ito talaga matutin na tapat honest sincere at parang magdala ang mga polisi no sa bago na diba nang nakikita mga na state ni Robin Padillo tanya ngayon hindi naman talista sabi ng natin tayo nakasakit hindi naman natin ang pagkakit kinabukas iwan mga anak dahil ba'y magsinunang pagka isa sa narin we have to unite just rise unite just for this tama din tayo partina o talaga makikinabang ba'y
1: maraming marat

0: at thoughts ng mga tangayin to? What and pray mga nasayong to?
1: Pabawa paghahap, Senador. Siguro tayo as dream to be like these things. Parents, but we now have to turn we amused and tired. Ano na nabag pa? Eh, sabi ko pala when I make moments of ang mga tayo, si Den, Nuno, Go, kaya hindi pa na yung panatiko. O, yun yung mga dating hinahanap. Minsan, tinitin naman towards me and ang po ang team. No, Senator Todel, yung dating po ulit ako at parang sinan. Nagbaba. Ang pinagtutuunan ay hindi doon yung ating sariling pag-iisip ng mga Pilipino. We have to search. Always go. It will change. Kingdoms will rise. But tayo, hinatid sa kanya. At hindi ang inagsin ko, gugulo. Ang ayutaro ay makakam sa Panginoon. Hindi na kong ating sa kanya. Hindi sa salito. Pangako na.
0: May maramali na natutunan na si Winnie Salumbita, ang intent ng advocates on of that. At bago tapos talo today, ang naging top interview namin na Winnie Salumbita morning, i-text nyo sa 624067 o sa comments ng ating F-stream. Saan po ang at with attorney Lumbides this morning? In the meantime, na Talubo story ngayong umaga.
2: Is your heart is that instructs us to encourage our faith with
3: merong magnagkaan tapos ng 11 tay. Mahal na mahal nila ang bata na mahal din nila ang isang umaga, awang lalaki ang gamot na walang takip na nasa trabaho. Kapan niya ang kanyang asawa ng takip at ilagay ng asawang babae sa abad. Kalimutan na niyang gawin ang bilin sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 taong gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospital ng kanyang nanay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip pa ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng asawang lalaki. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala, pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, "Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubaya ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo." Kaya nga po kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip tayo ay magtulungan, alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw nga ay palaging nagbibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

깊이 망상 봉우가 사딩 뿌소

Okay, and hello kay Sir Erwin, ang ating ALS implementer. At pakaabangan niyo po ang ating Talubo ALS malapit na this coming June. So sa lahat po ng mga nagnanais na graduate ng elementary, high school and senior high, this is your opportunity. Pakinggan niyo po yung ating promo, ilalabas hopefully tomorrow and within the week. Hello kay Vine, happy listening. And of course kay Ma'am Alice, good morning, be happy always. And kay Cherry Cara Borja. Okay, and reminder din natin na dun po sa mga nanalo sa ating Talubo quiz, you have until May 30th para i-claim po yung inyong mga LCC gift certificates. Okay? Ang nanalo sa ating Talubo quiz. Oh, medyo mahina daw yung volume sa FB Live. Okay, thank you. Hello din kay Geraldine Candelcid at sabi niya ay batiin daw siya, nagdadangog daw. Salamat. Nanalo po sa ating Talubo quiz ngayong morning na ito ay si Mary Ann Benconsejo Borcelis. So i-announce ko na lamang kung kailan niyo po maaring kunin ang inyong gift certificate, okay? And you have until May 30th sa lahat po ng mga nanalo na, no? So very thankful tayo at nakapanayam natin si Attorney Winnie Salumbides. Siya po ang president ng Advocates PH, an Association of Christian Lawyers. And nagpapasalamat din tayo, of course, kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog na nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. See you tomorrow!

0: Ang arthritis, regular na airkain, iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule.
1: Herbal.
2: Alam na, yung kahit anong gamit kulang. Ganyan din ang rosay ko, ang kawai. Level up glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven as early as 5. Talagang protektado sa dullness at dryness. After 5, boom! Iba na ang glow ko. Soft at maputi. Simple lang, leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali. Kaya kung gusto mo puting walang etchos. Subukan mo. I can follow. Kawar sa more skincare tip. IMAX. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Ocean.lc. Lotte Mart. OB Commercial. Mart. And American
4: Dugo na.

0: may bili ka Cafe Green Womix.
1: Bakit best napili mo?
2: Dahil masarap siya, ang kayang-kaya ng budget ko.
1: Gusto nyo rin?
2: Sarap itong bingo king. Ako buo nga po sa Malin Idri.
1: Ang nyo siguro minom?
2: Minom, best po ang bilhin nyo. Dapat healthy na kape na barato pa.
0: Ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! Best 6-in-1 coffee with herbal mix. Available at super.
3: Ilabas na ura nyo! Takot ka! Mangang naiat ng po ng mahak!

0: Hey, Odd Clinic. Contact 02220 Optic Clinic Tobacco Brandy and one place.
1: Dai magparada, das tuhuna, alis di gobyerno at kaunina, ang matindo, anatira, tirador, sa alas uno, si News and Bordeos, tirador, ukar, kan mga issue kanal daw, pagurukuro, on, detalyado, agresya, tirador, uno, digdi, sa 1.3 sa Soy, Radyo Natin by 9, or no, dugo na,

0: Natirahon ta na ta nanganik.
1: Hala.
0: Magatugang an tabakon lalo na arari mo. Nagpaluwas tabi ni his advice. Tabi an init experience daw. Tabi ang gentleman hasyenda San Miguel. Budaras. Grabe ano na 6.1 degrees sa barangay Uras. Sa San Miguel Island. Lalo mga katindugan sa 4 degrees Celsius. An hit. Init yan. Tas walis ang dagat mga tukuan ko kan San Miguel. At akihong resyon pabing init. Mariray dyan sa oras pa. Ini po base ini mga tugang tab station na dyan sa bas buda sa so sa madaling sa itataltag mga katindugon tab di sa kasentro si arog man kauna na experience ta sa kaya ingat tab hypertension kado ka mo maka batad kaldaw sa oras mong nakang critical na last 10 kasuba mga tugang ini hapon kaya magluwas last 4 ayan kunyan ta ang karagit na marayan
1: tira hala.
0: May saray digdi pa per distrito kan Albay reklamo ning city center e nag-aaktibar ang mga opisyal igo na lalaki natulag mga plagon mo ini a plus dang sa sarong harong diyan sa natugan
1: tira
0: sa pansitan di fish wag na maon harog kay ni kunyan tabi mga dapat nang tulog opisyales kan barangay
1: hala.
0: Karakaan sa isyo sa lado nasyonal. Magayo pigpost ko na mga tuhutan na doon. Ang kadakol na nakadis nagasmayang mangnigibo ni Senator Robin Hood Padilla. Iguaman kay writer sa iya ang nagpostabi na magnagbusinado. Dagos sarang kahon ang program kabut sa sistema kan edukasyon. Ibalik na ang basic on tayid sigangan.
1: Hapon.
0: Ang pagkabi mga pabor sa Robin Hood Kungka. Ang pagkadis ng Robin Hood Padilla. Sherman Cation. Yan ano. Makabawi si Good Points Nod. No. Si Robin Hood Padilla. Kariyahan taan, mga kitaon to. At kansinado, inihusahan naman sa karahaloy ng may mancha. Ngunyan pa sa nahesya.
1: Hala, tira.
0: Dapat na ilawdan ang simbindugong tabi. Ano? Dan, dapat mailawgang tabi. At leader ng simbindugan sa Senado na huwag ipagliban ang impeachment. Para ngayon tatawag sa ito, si Senate Ayuda Arcayatano of the Senate. Tweet, dordericho dan, kunyan aldaw, katindugon bilang ini. Korte lang korte mga katindugon. And yan ang Daud.
1: Hala.
0: Mabik na kapan sa kasinado.
1: Hala. Tira.
0: Sinar at sinador man. O pig nervyos. Kanya-kanyang sa indang kunyan social media. Under attack. Nagkapag Facebook live. Mantalang ko under attack. Manindo si Donald Trump. Under attack. Pero pig sa katindugon si Donald Trump. Kunay ko ang atin. Facebook live. Susaro pang past. Na sinado pa mga tugay book. Pagalat. Kaya wag nyo dinadungisan ang sinado. Saan dahil lang sa kagag.
1: Hala.
0: Diyan po, masuya po ng mga ipong aldaw na ininin Lunes, 18 ng Kasmil. Sa Edborn Nical Department, Edborn sa Good Kita, alas 2.
1: Tira.
0: Sa programang ini, ang mga minansur sa tunan. Oxygen, the city lane trading na makukuha kuno kan bunbun tabakan in medical oxygen, industrial oxygen, city lane dyan. Dyan in, di-deliver pati. Libre. Libre ang delivery. Pagkan elpan. Po, free delivery. May dyan, may para sa LPG. May mabang tabi na kayo sa pag-abot po. Kamitan pasta ang pinagurang LPG boot ox sa Maxil Oxygen and Acid barangay ako sa nang dito yan Juan
1: Tira
0: Pamunikasyon Hana Fernandez
1: Tira
0: sa iyang Facebook Hana Fernandez
1: Hala Tira Hala
0: Katuwang taman si Ann Ronnie Bio Barna Basta Bura Ronnie Bursha
1: Hala Tira
0: Ann Ro Flower Shop na Rice Bouquet Money Bouquet Chocolate Bouquet Epi
1: Tira
0: Uy Convest Puhanin Do Diyan Kamusta Ma'am Yoli
1: Tira
0: Diyan Tayaon Diyan Sugabos Piyati Kun sa mi sa kabaray. Kung may mabaraya, di ba ka? Hanapi green, best kapi black, best

0: kita magatugang didipo sa programa sa ating umila mas 11:30 katindugo ni ano daw ang lumiyog ninyo arayo ano na kumusta dyan sa look palang kamutabi na makisabay programa pwede ka mo mag-upload sa 0966 420 2491. Para po sa mga na gusto po hindi po sa programang ini ano tangani na makashare na dapat niya sa tuyang mga kababayan. Adi, taining kami ni mga tuko dapat ang nagtataramdig di pati da gugman ang sibista. Napupulsuan taan sa bayan. Ilong-ilong ano, maray na pagkaututa barangay buwang. Ano, kumusin ini kay Ams. Pare, maray na ututabi. Yan sa mga yata, maray na pagkautuman. Pa-shoutout dyan sa Urpao Kati family. Priya Burlagdan, Nahiriton ki Dangug. Ki Ohana, Roa, AC, Priya Claire, maray ni Suse, Harige, Sitio Antum, na nagdadaruras pong ini. Ay, yun yan. Makakikaan lamang, madam. Alamang mama, Harige da, garuhura ni. Pag nakipiyes doon yung pasyaron day lupro sweta marina tutabi sa imo sirnel marina uti tutabi sa imo andi ipon mga taga balay tiwi relocation brillante family kunya nun ini makintabon brillante family pina brillante na kuro kanta di pagarog kayo na sige ang kuro kanta tutabi hello line please taram habu magtana pero habu mag sunapindot ko pala nakao hindi kita kaya pala habu magtana iba man sunapindot oh. Hello po madam ano opo
1: kailan naman pala sunapindot mo tabi
0: eh kurang na pala sasala naman magpindot pasin bita maluya na pati ako sa ano po ano lamang ito
1: Renault to say
0: oy Manaitin, ano lamang?
1: Pinta.
0: Lamang dyan, kumusta?
1: Bati senior citizen ang alam.
0: Ayo, stabi. Kain, stiwi.
1: Oo. Oh, sa... Ay, siyo. Si Manay Ambing, Karol.
0: Nag-ano mo niyan, ando manation?
1: Anong demo sa 85.
0: Oho.
1: 80.
0: Talagaan sa kuyang kunya. Anas na mga gurang mga paradangog ko.
1: Pag-anagdada na. Pag-anagdada
0: na. Makipiesta kita, Manaitin?
1: Stabi, sir.
0: O, dyan ba sa tiwi?
1: Harayun,
0: ang sir. Oh, harayun niya. Pala.
1: Hindi nagalwando
0: mo. Oh, iyo. Lugi pala kita. Ano, pag-arog kayo, makipista kita.
1: Ano pa ta, sir? Sa 15, sa banyo, sa naga.
0: Mm-hmm.
1: Duman nga na ako, sir, panamista man ako.
0: Oh, dahil mo ako inagda. Nakabidong ko ta kita. Dahil, buda, dahil kasana magpararibok pag nag-iriba ng ribok. Namadara akong 8 by 11.
1: Oh, sir, dahil kandara kong igu, ah. Kapatusan.
0: Sige. Iyo man sa naman na itintabi.
1: Iyo man sa nasel, Ed.
0: Si Sebastian mo na si Saisaro.
1: Siya, maning aruman.
0: Manay ambi.
1: Ambing.
0: Ambing. Oh, manay ambing. Maray na pag doon sa poblasyon kanti.
1: Bago ka, sir. Ayan.
0: Oh, bago. Okay, bago.
1: Nagarangog.
0: Dakol man, paradangog ko pala dyan. Ano? Oh, sa TV. Salamat, tabi. Thank you so much. Nangog na ang color. So, bago di indot ko. Nag mga tugang sala-sala na ay sama na pa kontabi so para dangog ta diyan sa ano puro sa iskan ni Manoy Anton oh Chotonyo maray na pa sa saimo kuanon da ang para dangogon man sa mata Anton Ray sa pala 82

0: Anyos na, uyugod mo mga paradangog. Nasa line of 8 mga... Manay, Lianne, pinapagka udto man tabi isa sa imo sa labnig. Mapiesta naman ba? Bako niyo? Mapiesta labnig eh. Oh, okay. Mm-hmm. Sige, ano lang ako ha? Papadarahan information ko niyan. Sige, inuton ko na iningo na concern. Napigpaabot igdi sa sakun. Kansaro sa parasarong barang po sa Premier Distrito kan probinsya ng Albay. Di. Gusto ko lang kuahon ang barangay official. Sabi digdi po ni Miss Hyde. Miss. Sabi ni Miss Hyde, aro isyo. May nangyari po na insidente digdi sa barangay sa isla na sakop kan malilipot. May nilaog sa harong na mag-irina. Alas 12 ninkun mo ini. Udto. Ano naman tayo? Nakahuba po ni. Nahiling to lalaki sa kusina. Kasurihaw. Kadulag su lalaki. Tap kahiling na lalaki na nagluks. Ngunya naghagad pa barangay. Po kinagduman sa. Pero pinagareklamo na daay. Lalaki na naglaog na. Pagkatapos karabas-rabas pa. Sunod na daw, nagdulag na daa katani sa kataning na barangay tapos nagpasiring na digdi sa tabako. Grabe po, daan trumang sinaparkan mag-irina. Uyugon mo ini. Oh. May paabot ino may mangyari na incident gapman sinda sa pagresponde. Tabati ba guys lang? Wara kay polis. No? Oh. Na nagibuta ko paano kung nag-ano aki kung anong krimen ang ginibo. Wara da ta tulos mga tugang so it aki na yaon dun sa laog kan harong tapos diri lalaki o dapat it ang lalaking ini sa nadaatabi mga tugang no dumiling igdi sa tabako kaya kung tabi diyan yan ang barangay na nitabi mga tugang sabi di kaning information yan sir sa barangay Silipot Albay nangyari oy mga opisyalis pasyon kan malilipot Albay. Huwag kayulog sa pansitan. Dahil magparakaturog, taba. Sabi ang Nobyembre. Eleksyon na, taba. Magka-uruyom dyan sa inyo, mga hankap.
1: Hala.
0: Taba, makihigpit man tabi ka. Gasyon kan council. Nasusi. Pati in order. Na dahil lamang databi ang nagkasirila. Amang kimuin. Napaw. Anong nangyong? Unip siya yung padigdi. Oh, madali lang. Hello, Marino to.
2: Hello, Marino to tabi.
0: Sa emo. May hello. May na lalaki o itong
2: ilang
0: maling ako itong manang gayod talaga, no?
2: Isa mo bumbuo?
0: O itong eh. Kaling ako itong man sa lalaki.
2: Sigurado na sa pag nagpampus na.
0: Hindi, na. Baka yaling ako po sa langharong analaugan. Ngayari ni sa mga ang kada man gayo na ikaman do
2: ginus pundihan naman ito
0: bagay dapat ko ta maging
2: respond
0: niya
2: mga
0: totoo yan yung ani ang pinakang rason ta traumatic na daang niya og
2: paano kung pala nito naglaw
0: niya dahil lamang daang girong-girong sa mga barang lalong lalo o ika kinikikap man magtaga mang iskusar
2: mulang kulang ano na yung challenge sa'yo mo sabi ka.
0: Hey, Yuta, ilingon mo kung may nangyari eh. Noon muna ang pagwani-wani ka ang bilang niyan dyan na mamaya ba? Mansikap ka.
2: So, kahit no? Nga. Kung
0: kaan ang
2: difference
0: eh. Very good.
2: May difference
0: siya. Nga ang tultul. Tapos sa barangay baga, ang gabos na power dyan sa kapitan, may police power ka dyan. Muna kaipuhan pa na maghalat nga ni Axman sa Bay Hall, ikasit na mag-imbestiga o manoy, manang isa sa indaw.
2: Dapat ko
0: itong salitan kong bima. Takulaw na. Sa itong naglog naman, agwa difference. Kasi kung may pag-iisip, mas lalo makatako.
2: May itong... Subuhay ka mga nangyari. Subuhay ka mga tao.
0: Ayun man, pag anong kain ka kukulugan buot ka nagpadaradi kang concert. Ay lamang.
2: Kasi yung daliri ko sa kamugtagan kahit naon. Sa daliri tao ko pag ako ito. Kukulugan sa buot
0: ka. Maski ako, kung i-officials na araw kayo, kunyan bagayan ka pa ba?

0: neglect of duty kung kunyan official kan barangay. Diyan sin mga lang kasi day man kay mga ano ni residentes na minato kung tios ka par reklamo ka kan.
1: Ano na kung tios mo na.
0: Gastos ka diyan.
1: Pamasahe.
0: Nya, ano ka diyan mataga mga imbis ay hanap buhay mo dahil kaso ko di dapat sablay sa mga officialis na yaon. O, takon tuyo. Kunya bawa sa
1: na tayo sa blay ba? Tapos lamang barangay ikduman sa natagusan, ikduman maharong ka. Matian lamang na takudar lamang.
0: Yan. Tapos hindi dyan, totoo, ang bagarwa na pra- sindaan piglalauman kan sa inda mga resident na maag-arong kayo ng sitwasyon, inong inot inda.
1: Karadi na ito kamunyan. Ang bahay ko, hindi mo maser banwanin do. Magamot yung oras na may problema. Aba.
2: Hanaan.
1: Ay.
2: Hanaan.
0: Pasarawa yun.
1: Pasarawa mga
0: ay, migam.
1: Leader ng mga budol yan.
0: Ay, man sana. Nandiyan so, kunyan. Sana mag-react din nandiyan sa sarong isla dyan, sa sarong barangay dyan sa kunyan. Nasa isla ka, lipot. Migaw, sa nagad ang takanan ng reaction. Ipahali na ni Robin Hood Padilla at 12. Balik na da sa station po. Sagkod sa Grade 6 buda pun gira report gira data. Sabi mo kay ni? Iman daw ini.
1: Ako na siya magtaramya. So, ano? Si ano na sana?
0: Department of Education.
1: Si Barubigi ko siyang ano?
0: Inali na? Pagkabala. Pagkabala sa hindi na. Dahil na si Bang.
1: Binanti na.
0: Hold na. Ayaw pa saan ang...
1: Baro siya. Ay, siyang pag-eskwila.
0: Kaya nga na iyo binugtak. Takay puhan niya yan. Education.
1: Pero ang palad mo.
0: Pero si Bato. Pero nagpa-aram mo kung anong rason kang magura. Kaka ba?
1: Talaga?
0: Oo, dahil man.
1: Talaga itong duwan taon na ito.
0: Oo, dahil nga hilingan dahil.
1: Kapag ang nagugustuhan man niyang tao sa mga paiskila sa makaka-paiski duwan taon.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya tutulad may tutong haliyo. May dahil yan.
0: Koridor na talaga dati. May iguan natin.
1: Dumang pa may routing. Yung mga room na yan kan K-12.
0: Puro. Sotes na yung huwag. Eh dahil.
1: Magay. May iugtan. Iskil.
0: Iyan talaga. Ano ba kung pang blue collar job?
1: Ito. Ah. Pero kung yan na nasanay na. Kung aman ako dyan na. Kinahin na bago. Kinahin na haliyan pa. Kinabangan mo. Kaukod man yan ang mga estudyan.
0: Oo.
1: Nakukudan mo ng mga manlay-lay na course.
0: Mm-mm. Eyo.
1: Ayun na, Ida.
0: Eyo. Sige. Ako, igwaman yan. Tara. Eyo.
1: Salamat.
0: Sa imong mabosyon ko niya na sa program. Yan ang satuyang sa saro sa matibay na ka mga Asia papanahon. Ng amigo tang ini. Uni na. Hello. Marinod to.
3: Sir Ed.
0: Ay po.
3: Pag natigtara mo ito, laog na.
0: Oo. Oo.
3: Inuran man so barangay kapitan talaga.
0: Nang ganda di. Makontinuar man tabi man ay ano. Kung sa di rin ta.
3: Ano ang sanay siya ng bibigyan.
0: Mapagalang. Dapat pagbara dyan. Dahil ka dapat mag-ibon yung salaan sa imong kunyan. Iniyong kapamilya. Number ko yan. Niyo. Napo tayo. Speaking kayo. Sa mga masunod, may mga didiscuss pang barangay. Iyo, itigahalat lang ako mga katindugo na pagdandig dita aaksyonan mga tugang sa programang ini. And kung sa inkitun, kasi mga katindugo na arog ka ini, tema, tapos dahil naaksyonan. Hello, babe.
4: Hello po, sir.
0: Madam, Marie.
4: Good afternoon.
0: Ano lamang?
4: Kuman nga, barangay oran.
0: Arog man ka yan.
4: Tema, nag-aaksyon ang isang jail.
0: Oo, nahiling mo na talaga. Pwede ko tayan karasuhan kaso ang saro sa magiging problema ng apod ka ini, ang paglakaw kan mga kisitos, time consuming iya. Buda mga gastos ka.
4: Para ito para si aksyon.
0: Oo, nahiling mo. Hindi man ang ganyan sa bar.
4: Iyo, bagatabi, sir.
0: Kanagtalikod na naunungan sa daga. Sa daga, madam. Yan. Dahil na yan sakop ka daga na pinag-iris
4: niya. Bakuman ito takong yan, sir.
0: Sa daga, iyo baga nagluwas. Sa primero na nagluwa.
4: Dakulo nito, sir. Ed na sir, isyo. Bakuman sa nadag.
0: Pagsuluda kan harong.
4: May mga personal pang dagis.
0: Takun yun, ano? Dahil na talaga na settle sa bar. Uminabot na sa araw ka. Pero parambis, taga-oras ka.
4: Pa?
0: Taga-oras ka?
4: Ayun po.
0: Oh, yun
4: sir, narek sa barangay. Dahil ang barangay.
0: Oh, yun. Pwede na iyan na ako niya reklamo. Lalong nasucher.
4: Kireklamo, sir, ako. Si kapitan, na taraman ba kami? Sa haka, daso ko niyan. Dumangkang.

0: Araw ka na may nagbuwis na ning buhay. Tuwan si Kap, magpalun ka mo sukaran ka ini. Ang bilog na council, pwede yan akas of duty kasi cancel ng trabaho na dapat trabaho. Pwede ka kayan. Kung magpiling kaso, yan sa bulwagan ng kata mga abogado na dahil nakaipuhan. Magkadirin kayan. May masa, kung di ka mamahiro dyan, kung kamo nagrap, dahil ka mangyayari dyan. Papapulit ulit ang sitwasyon.
1: Sir Ed, tapos oh, ka. Sinda. Oh. Kaya, ano nang masasabi ka ang kambaran?
0: Kung perang basis
1: ka. Sir Ed, dapat barangga. Ano na tigigibuan ka? Makagulo-gulo naman daw sir. Naman, reklamo.
0: Ayun ang taraho nindo. Agibuho ng insidente. Kamu sa bulwagan, agahagad ka muna ng tabang, ting kapasidad para magbayad ng abogado. Kamu ng abogado, gobyerno mismo ang mataw sa inyo.
1: Iyo po, sir, eh naman kaya.
0: Iyo, eh, drama
1: ini. Magpagalo naman magpunta tapos, teka po, bugang kami kang kapitana dyan.
0: Yun yan, daraw na proper forum yan, madam, tangan
1: ina. Tapos, kaparita, saran,
0: nahiling na.
1: Iwan sa daga, bako man ito iwan.
0: Ang pinagpunan ka ito?
1: Dakulo na ito.
0: Di nagkurugat-ugat na, pero hindi mangkiiwal sa talang talaga.
1: Iyo po sir, personal kaya.
0: Oo, talagang difficult pagka personal na
1: ingin. Sa mga
0: aksyonan siguro.
1: Kung yan kang biktimang ito, o.
0: Oo, pero kung na-aksyonan kayo.
1: Nagkaturo, masug.
0: Iyo. Kung nangay, pwedeng din nauli sa araw kayo itong sitwasyon, ano tabi?
1: Iyo.
0: Ay, naku.
1: Makulugon baga sa bot, sir. Dahil naman tigigibon.
0: Iyo na lang, ma'am, ang napigpasunod ko sa imo. Iyo. Iyo. Iyo. Sa bulwagan ng katarungan. May mga abogado dyan na makasasay indo.
1: Salamat.
0: Sige. O, araw kayo ng kisyo. O, kapamilya na pala nito sa tuya. Pig-aksyonan ka. Ay. Ah, digdi malaog mga katindi. Halat na sarong ish, sarong mang kayo ni. Pag once day na ngay, hilingon ta kung sa in mag-arabutan. Pwede na. Ang problema sa sarong barangay mga tug, ang tuturog-turog ng komplainan. Kasi trabaho ninda, mag-barangay. Settle kung na kaya sa barangay, jurisdiction, yan tabi sa tamang korte na mag-desisyon sinda na inidemi ni kaya, digturyahan kaso. Aron kaya ng proseso na inaang turog-turogan niya, reklamo mga tugang, ay, naku, mangitain niya, official. Iyo, na para reklamong tigda, tutubunan. DP, yaro kayo sa barangay Ugon Tambi na naudanan ta nagurugat-ugat na su isyo asa ko da nga ni dagay kun na mga pinagugutan na mga tugang sa pagsul na day na aksyonan ko ta na kan barangay level mga katindugon magkakaiguana ni kunyan mampanan sarong sitwasyon. Hello po, Marinaud to Tambi. Ano lama
2: silang pagkita tao dramatisyal.
0: Ayun baga, ilinga itong nangyari sa oras pala, no? Tanaka. Okay.
2: Managaksyon.
0: Da, nagtutubod sa mga reklamo. Dahil tigtubodan eh.
2: Diba?
0: O hilingon mo, ta naulit. Suha ka-aka ninda. Mapagal.
2: Basi siya sa mga sumbunggan tao.
0: Dapat kayo ito, pinapodan, sinetel, sinumon, kay inagi sa lupon. Tayo, guwa baga dyan kina level o kaya niya mismo eh.
2: Ako ka ng mga bakit.
0: Mapagal. Mapagal iyan.
2: Yan. So, sa tao.
0: Minalage, sabi. Tapag na inakaya.
2: Oh.
0: Yung nakakasuggest kay Maray barangay official. Pag pwede ba kasi tipik ito?
2: Sinda, sabihin, kamag-anak su- sa ano?
0: Yan, sa taurom na yan. Mag-ibo ka na kay... Correct.
2: Kasi yan settlement.
0: Kasi may ano yan, mga tulong hearing katapos kayo. Kung di talaga nasa-settle yan, certificate duman sa nagre-reklamo, o darumurte. Duman na ka... At least, ikaw, may gini...
2: I-induce niya na. Kaya, pustis naging biktima.
0: Ay, mapagalo na din. Mapagalo. Bakar kayo rin sa akin.
2: Ang ge-eleksyon na. Sige na, buti mo sa office yan.
0: Yung
2: barangay nila, nanindo pag
0: so, binuksantang
2: mga siya.
0: Binuksantang ilugo, duman sa oras.
2: Kanilig, hindi man nila nakakabalos pa.
0: Ay, nakamaba ko.
2: Isa pa yung ingit. Mainito na pati. Puro main yan.
0: Huba, si Maglaog sa Harong. Napian. Ano ta no? Ay inda. Ay migo. Mga radyo kita ba lamang magka-rip?
2: Ang tudang init na namati yan.
0: Ay, yung epic.
2: Puro bamplos na nga yan.
0: Ikaw, tama oras yung pirata kita. Kita ta, magatugang sa dagdag na mga kunyan, patarata. Oras kita, ta sa pagbulta na ta, so isyo sa lado nasyonal at sa tuyang pag-iris.

0: sa buhay. Professional man. Ah, yung senior high school. Ayos man ba daw? Ninda, ta, sabi ninda, dahil ngayon sa kulum, sa bilog, sa Asya. Bako lang sa Asya, kundi sa bilog na kinaban mga katindugo na pag-abot sa basic education, kaya binago. Na promotor kang K-12. Kundi alam, yung piratang unang kita tabi.
1: One Radio 1.3 News FM.
2: Dugo na
3: 91.3 Horacio laban nga bagi siniba pang mga kalamidad. Amang iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong nanabanlakaw kam bilog na inaako mi na kami sa imo asintan naging marhay na paraan sa imo debut asin naotob kabutan anon ang kinaban debutan naghuli mga salanggibo nyan nang minampadosang balik kansuso kapabay padagos ang pag-init kang huli ka ini lawig ang tigit nagdadako nagkukusog ang mga bagyo uran bulkan asiniba pang mga naturalidad da ibibirikan kundi ka manama susinahagad patawaran kang samong mag ilikay mo ang samong mga namumot asin mga pagrugar pilibro dad natural man o kang tao. Antabayan mo kaming po na responsable kan sa imong linalang asin matinabang na kang kapwang nangangaihulig sa mong Nuestra Señora ibi mo kami Nuestra Señora ibi mo kami Señora de Salvación danay na ipag
2: Horacio Imperata was brought Blue Peak Studio Beyond Limits Doctora Judith and Attorney Jomos and Fans Dorothy Marketing Lame Villa Family Municipal Belen Borjal and Family Albay Ma Angela Mirasol June Stand 8 Janice Clemenia Family
4: Miss Eden Family of Zone 5 Lilip

0: protektado, style at comfort, garantisado, inses, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Inses, Abaco City at 0997-9257 and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Mawalan laging pag hindi na kasing aktibo kaya ng taaring stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag ka upang lumaan. Make time para kay proper diet at gawing Drive Max Capsule. May tongkat aseng at ginkgo bipat.
2: Mahalagang paalala, ang drive na hindi gamot at hindi sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong 1.5 months kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawa, pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ni center. Kaya nanay tulad ko, punta lapit na primary care provider. Wato ang bakuna ni Buwais ay laging ligtas mula sa DOH Pico Development.
4: Iwasan sa kuna. Lalo na sa sunog, maging alerto. Eggs of Fire Protection, Mylene Enterprises. Fire Fighting Exponent, Mylene Enterprises. Tides of Fire Extinguisher, at Shedding Smoke the Emergency Agang Kompleto. Also, we accept refueling of fire. Mylene at 897 Rizal Tobacco Scene Enterprises. Pick up and deliver sa 0946-105. Tapping si Miss No Proprietor in Enterprises. The Fire Fighting.
5: Ako si Rex Bautlabite. Dato na unti-unting naminipis ang aking buhok. Kaya noong sinadyet, king kaibigan, itong erasyon itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglaking buhok at kumapalpit. Hindi hama kumpara sa iba shampoo.
6: Organic shampoo with mineral scrub helps prevent dandruff, thick hair, regrow, and restore hair fall. Ira natural organic shampoo for markets and things.
7: Healthy juice drink ang best cool. Nandito ang best juice brand 10-in-1 water drink mix. Gawing anyang inumin na puno dahil putas na sangkap 10-in-1+1. Gaya ng manalaya, luyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mayabano, dalandan. Ang sachet nito ay litro pack na kaumpamilya na ng Golden Globe.

0: Awards bilang the best orgasm sa Pilipinas. Sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best Juice Plus One. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Your news of music is Radio News FM. One voice, one station. Radio News.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at dugtugan.
2: In one, ito ang One Radio. One Radio.
3: In Bicolandia.
4: One Radio.
5: Radio.
6: One Radio. FM.
7: Tindugunan.

0: Imbeteran tabi so kag lalaki ma pwede tabi maki asikaso na tabi ta nagdadangadang nabaga o so bagong kasalon. So banigyan tabi makilatag. Mari lamang ang kan sinsilyo. Oh, sige na. Oy, babae, pagyan pagbay. Ang payumok yun. Tanga ni Ninang, tabi ma, ipit dyan ning mananribo. Ang tapakarayon. Tayo mo man pag ang gown. Ang kakahuruba. Isis mo. Titimak. Yan, tapos ko, mga tao, tapos magngirit. Mag-isma. Ano waod to? Barangay nga na dyan sa Malilipot, naguhubang. Nasagasaan pa, no? Alas 12:11. O, Cans Canuel, Kalo Belga, marinod to sa Baclayan, Bacaca. Manay, Sherlyn Serrano, Morning Calios Family, nagdadangog, abaw, pangutuhan, ang puwertiyan. Puwertiyan sa Haybalad, Haylab, Hala. Po sa Serrano, kay Papatoy na tada. Mani, Papatoy minaasintada, no? Daw, pasuro si Ripsana, target. Hala. Shoutout man sa Serrano Bunkul Mili na nakatunin sa Tiranor sa uno. Amat Michael Aspinyas, Marinaw to Robert Jr. Marin. Belated happy birthday Serrano, May 7th ma. Advance happy piyesta ni Johan, Tabaco City. And may piyesta iwa di. Hala. Sa family Lula, May, Lolo Pai, si Tito. Tapos, Lai, Oyen, si Tita na nanta mo ini. Nagkuro ka may harigi si Chu Antom, daapo sinda, bisperas duman ngunyan. Maugma adi.
1: Hala. Tira.
0: Maugma pag may piyesta. Dahil ka sa naman kandayo.
1: Hala.
0: Agas adlaw Jan Paul, Marinaw to. Oy ma, hindi salbatsyera. Nelfa paano, dahil man naguli sim parahan. Pag-abot-abot ko ng inot kong tulos Ma'am Nel Press, Tumnay President Luisa Borlasa, kung si Ma'am na. Hala. Hala ka Ma'am Nel, ka mapaagata, naghahanap turugan.
1: Tira.
0: No. O Malilipot National High School faculty and students, sabi po ni Ma'am Nelfa Tierra. Naman ka mo ma'am magirilingan ma'am kan mga panibi para sa school year. Kay Eva Celidio, sir sa Kuya Isplana sa Matagbak, salamat. Cornelia, hindi sa Buring, happy piyesta. Magkipiesta sir Ed, may balon, piyesta na. Habuan. Kasi piyesta mag... Oy, ruwa ha, pumakara. Alia, Cherry Car, good morning po, tagabal sa Malinao, mga radyo. Lorito Dona, senyor. Kay Bose Lito, Perla Bindal, Ruwe na mo. Abang nagdadangog, sir. Yung salamat. Magkipiesta ka, Indo. Iyo, sir. Ago, saan sa sentro? Pag uli ming banggi, sir Ed. Budagayaon, digdi, sir. Pako, ano? Iyo, baka may diferensya man ang paning dila. Digdi sa tabako. Arnel Soro, aswe. Pero dapat kay yan, ini-action na yan. Takon, delikado kung makulugan. Ano? Tanday naman ki ako. Oh. Dawa ako, sir Ed. Iyo na ang kito, 12 na. Lang po bagaan. Pahalrak po sa mga itapos apostolo su aki sa mga minsan pagyan na rumbo pa shoutout po sa napaki ni Jesus at sa Bakbilen duwang taon okay lang ko grade 12 tangaw kaso tigra diploma sa college yan sana adora ng tanghali po sir dapat po kito 12 tadaguran usbal maseda good afternoon po sir Red haliw tadigdi pa sana ang magurang dakul ang pabor na liyo na ang kito 12 halos dapat ang mga bako sa mga gurango na takot-takot at kitabang yan. Oh. Kalino. Jolly Enriquez Cardano, gapo sir. Tapos na ang piyesa, balik na sa dati. At layon nga ni panahon, day magtios kimaray. Shout out sa agod. Mo bi danyo. Oy,

0: Sir!
1: Sir! Cordoba, doon na taubusan kong Merna Cordoba Fans Monte po sa pangimbita. Big Buebo ka na, Mabig! Inambansag mo. Yes, i-tod ang senador naging presidente si nag-agi sa K-12 kaya hali dagdag konsumo lang niya nagrabi ang barakalo yun sabi ko sa imo kasubago na mga to dango at manugon sa K-12 tainian gustong pinho si Butla ano man ano ang problema mo kay Butla digdi ang itatasin sa persona na mangrang na iyo. Kung ko ha, nguna pala ang tabi ang heat index ngunya parte mga tugang ang barangay nasa 41 degrees Celsius sa Hacienda, 48 tabi ang heat index. Tabi ano, may niton kay likay tabi. Ayan ang pag-irom kan CDR rin mo. Ayan, nagantaan init mga tugang tabi ka pag-restorya. Si may mong ibing sakrot pa mong sa ay mong pakaal. Krot pait, masak pa. Aba ano, masakrot na mapait. Ang masakrot baga so prutas sa bako pang hit. Masakrot yan. Mapait, lanog. Paksa Cardona, Ria Mick, digdi po sa labo. Makipiesta ako. Diyan sa Indo. Ba, tapos na nga na ipalang. Kuro dyan sa labo. Dahil ko sa namatandaan. Uni na, Ilya, nag-file po ni Prosopesong Lay kung rabi mga tuga ang senior high school. O tapos pista pala sa labnig na 12 sa inipong nasa K-12 program naman po ini sa Senate Bill 10 abolishing senior high school education sabi po sa big file prosuprig por hey basic education sa dating setup kindergarten 6 years elementary 4 years high school amienda act 10 533 enhancement act 13 unahing dahilan na binanggit ni dagdag gastos umano dagdag pamasahe at school supplies taas umano mga estudyante nagda-drop out na 2 taon high school hindi raw lubos na naab school ang itong mapataas employer na may ilang sinabiyag ng sukabilang Jinggoy Estrada ting kaparehong layunin yun panukala pa lang ito hindi pa dadaan pa ito sa at pagboto sa Senado at Kamara gumaging ganap na mga rasones mga katindugo dagdag gastos tabi na hiling na rason ni Senator Robin Hood Padilla ang tango na tabi ngod sa basic education inipong ilog mga tuga curriculum kung saan ini po nag-originate ang kito tabi pala base po sa history ni na ha number 1 na dati pong secretary kan Department of Education saro ini sa flagship program ni Bin Aquino si isa ini mga tugang na naging Department of Education, Juan Luistro, Brother Armin Luistro, ang proponent, hali mismo mga tugang sa education. Si program ko ito, mga tugang ni President Noynoy Aquino. Pinigdi sa program ang isang ini, Universal Kindergarten Play-Based Foundational Learning for Children. Pagkari, primary education, that mother tongue. Kita nagkagamitin sa mother tongue. Kaya ito mother tongue. At igagagod sa pagdiyante. Kaya, mas madaling nakakaadap kasi ang English, mga katindugon. Inipaso naging kunyan, diskusyon, mga tuga, paggamit ng kan mother tongue. Based well educated. Kumbaga, ilocal ang tataramon dyan sa lugar gamito nindo. Language sa pagturo na mas madaling makasabot. Uhiling nga rin kunyan. Pan sa June, inipong grade 7 to 10 na ma-focus rin spiral progression approach to ensure high school specialized two-year program academic, technical, vocational, livelihood, arts, una ko, in arts track. Oh. Hindi nakita mga tugang. Ako kay, muya ko man mga katindugo na ma-abolish na ang K-12. Iyo, ma-abolish ang K-12. Pero, para halion mga tugang ang senior high school. Balik sa dati, poon, grade 1 to grade 6, tapos pag-abot nin high kasi, ako tubod kaya mga med nagbaba su level. Edukasyon kasi nawara na ning high school. Paglaog kan senior high school. Senior high school na ang tao. Kangenot, pagkatap 6, high school na nga po sa imo. Full, second year high school, third year high school. Iyong, pag sinabi mong nag-high school, matured na mga tugang. Ang isip to dyan ting nagla. Ngunyan pa ano, ginipuro na bagagaro elementary. Tapos mo ning grade 7, grade 8, grade 9. Sa kaka-a, pero senior na nga ni school. Iyo. Sa magiging poproblemahon o garing digdi, mga tuga, ang dating

0: basic education curriculum. Mawawaran po sa mga paratukdo na pigtrain kan gobyerno turo mga tugang sa isarain muna ito tabi pinhod padilla oran sindan pag hinali high school. Balik kita sa dati. Ano na ang mangyayari sa mga bill na pinagibo kan gobyerno na magiging bakan bonusan ng evacuation center? Dapat kan klaro, dapat kan posibleng mangyari sa mga school na pinatrabaho kan gobyerno sa inyo para po sa K-12 program. Masasagasaan dako ang mga ninang sitwasyon kung nindiretso iyan pong senior high school. Para sa sakuya, ni suggestion ko kay Senator Robin Hood, ibalik sa dati, mga katindugon, ang forma kang basic education poon kisagkod sa maka fourth year mga tugang pero kalidahan imbis na sa katindugon college. Kung igwentary, dapat may pre-college preparation sa mga estudyanteng inaugninda sa kolehiyo at least naugang nakadukot na doon na itong level. Kan pagkatapos siya kang pag-isul, college na ngunyan. Going sa college life na mga katindugon. Pag-abot ni sa dapat mga tugang sa mga minor subjects naman. Arog kan paano? Pagkaon pa dyan ang Filipino subject. Yawang pa dyan ang life of Rizal. Pag-istoryahan pa dyan mga college. Nagiging dagdag pasanon pa sa mga estudyante. Dapat duman na yan pigturo. Tanganin mo kasi duwan taon tutok duwan pre-cal. Pagpili mo ng kurso mo sa college, dahil na dapat ito kasabay. Kunyan, bako major subject, kasabay pa dyan mga ka-Filipino, tutok duwan ka dyan. Nagadalan, sagkod mag-ayos ang Filipino. May history. Alis man ng history, tutok duwan ka pa-urutro. Kaya, mga katindugon, ako uyon dyan sa mga katindugon na doon. Balik sa dati. Salidahan lang, so, K-12, halion nito. Imbis na senior college sa dinimolish mo yan, yung kan-school bill dugon tabi. Ang kan mga para na nagtuturo ng access para mo. Kung mahali yan, madagdag ang tambay mga tugang digdi sa Pilipinas. Wara nang senior sag sa high school. Nagdakulan. Para mas magayon dangugon, mas magayon mag-focus sa araw kayo sa senior high school, pre-college nga nagkipre. Dapat may pre-college. Kasabay man giraray kita mga kasasabi kan mas nakita nahuhuri pagabot sa may terms in the case ng mga kunya na yan mga ali yan opinion dyan mga tugang ante pagabot mong kunyan pagkatapos mo ng element high school for your third year sagot sa school ka katapos mo dapat ang pigigibokan gobyerno level kaya pre-college bako na senior high school inibong element pagkatapos mo ng grade 6 malaw ka grade 7 grade 7 9 grade 10 nawara na higing high school senior ka. Senior na high school. Pa, senior high school ka. Pero grade 11, grade 12. Mayroon pa ka, pagkatindugon ka ang titulo. Kaya na igaganot sa pag-a-replyan kitrabaho, hanapan man giraray kan negosyante kan mga employer. O ano ngayon ang background? Ano, nag-college ka o dahil? Ako kita. Kasi, hello, Marina Odo.
1: Ang maganda lang, tapos ng bagagahan.
0: Igwa na.
1: Ang unyo si ni Robin na kaya nga kami na gamitin mo kabawi mo rin nga sa ayun eh buro nga din dyan gabos din na
0: iyo nakakadatula na no
1: nakakadatula dumugo na ngayon pangaran mo idol
0: oo din ngayon kainin ho
1: oo din nabira ngayon may nagpasunod ba
0: iyo
1: talaga yan pabor dyan kaya kung ako sa, para sa kuya man pwedeng iba kuning junior dito wala naman yung diploma. Tapos siya na magiging 11-12.
0: Kani, kunya na option.
1: Oo.
0: Tala na option.
1: Ito pa taon na ito.
0: 11 and 12.
1: Diwan taong gana sa college.
0: Daita. Dadalihon.
1: Daita.
0: At kita nga muna din nagagi dyan. Pag-alon kita.
1: Sa kuya. Pagkatapos ng grade 10, may diploma. Diretso ka ng college. 4 years, 5 years.
0: Anda ko lang kaya dyan na problema ng trabaho. So nasa K-12 na ito. Tambay ito.
1: Kunday ka. 12 ka.
0: Ayo.
1: May skill course ka.
0: Dapat ko taro ko tayo.
1: Paano naman ang agi ka sa college ka?
0: Yan, tama ko tayo. Natunoy yung tali na ko.
1: Dahil kaya sinda nagkagradito sa inyo ka.
0: Ay mo tayo ni. Ang kunya, pag na-demolish kaya, iyo, totoo yan, magayon ang migo na maging kunya na lang. Kung bang
1: tapos sa gabir naman, graduate, may diploma. Sabi mo na nga, isa mga...
0: Dahil mabit din. High school ko na. Ngayon, binarago nila. Di mas lalong buminabao ng tari. Ta grade 10.
1: Junior high. Yeah.
0: Bako, mapag-amigo. Kaya, iyan dapat mapag-adala ni Mara. Iyon ang sabi ko. Pag inali school, alimbawa to sa dati, paranin trabaho sa mga maestro.
1: Sure.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
4: One Radio time, it's 1 o'clock.
5: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
4: Sa One Radio,
5: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini natod sendok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maigot na pigbabantayan na kan Department of Energy ang gabusan na mga pasilidad kan operasyon asin maintenance operations kan mga planta kan National Grid Corporation of the Philippines. Nganing masyerto na dai na mautro o kun dai man ang mabawasan ang na-experyensya ang pagnipis kan supply nin kuryente kan mga nakalis na aldaw sa perang lugar sa Luzon. Sigun ki DOE Undersecretary Mario Marasigan na oral daw pigmonitor ang mga pasilidad asin sinugo ang NGCP na maghanda sinda ngunya na taginit uli sa piglalaoman ang napaghalangkaw sa konsumo ka na kuryente ka na mga consumer. Sa katunayan na dinumaninda ka na kuryente ka na mga consumer. Sa katunayan na dinumaninda ang mga pasilidad na nag-

napapadaba ko ang katindugan. Welcome sa programang One for the Heart. It's POV Monday. Puno na naman kang weekdays. And of course, shout out sa gabo sa nakatutok. Puon pa kasubagong sign on and plano magtutok hanggang sign off. Abay, ikaw na talaga. Hello po, welcome. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa indong mga kairibanan. Until 3 p.m. hindi po sa programang One for the Heart. Only here on the number one radio station in the first district of Abay. Yung po ang One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

di ka nakatutok di sa One Radio 91.3. Tindugo na! Oras na po, alauna, 23 na. Oy, talaga? Bilis ng oras, no? Speaking of oras, ang oras po, hatid sa Indocan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Oy, available na tabi dyan sa Health Quarters and 2D Echo, Ultrasound, Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate and Pelvic Ultrasound. And of course, iba po dyan na urinalysis, fecalysis, blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, and home service blood collection. Thank you, Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Konting kambot lang from One Radio. Mga katindugan, oy, dagos po sa satuyang programa. Kung sa in maghapon kang kikiligon, magiging inspirado, or makukulugan. Depende sa tugtugan ta dyan. And depende sa satuyang POV Monday question of the day. Speaking of, ha? Iguan na naman kitang hapot ngunyan na mapagana kang satuyang brain cells. And mapapaisip ka sa satuyang POV Monday question of the day. Nahatod sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo for more inquiries about sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallet. Pirming may ano ah, pirming fully booked ang beauty si Miss Jen Botardo. Salamat man syempre sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang malainay na klase ng barato, sindi kalidad na mga electronic spare parts. Thank you po, Tabaco Electronics. And ang satuyang POV Monday question of the day, mga katindugon. POV. Ay, garo, may nakaranas na kayo ni dyan, ha? So, nakaranas na kayo ni. Mag-text ka or mag-comment ka sa satuyang daily post. Sige, unin na. POV, tig-view ni ex mo sa story mo. Anong iisipon mo? Iisipon mo ba na stalker siya? May feelings pa? O baka aksidente niya lang na nahiling? Baka wara man talagang mali siya. POV, nag-story ka. Thirst trap. Nag-story ka, thirst trap. Tig-view ni ex. Ano sa hiling mo ang ibig sabihon ka ito? Stalker? May feelings pa? Aksidente lang? Baka wala na, wala lang. Hiniling lang sa story mo, ganon. Sige daw, 0927-996-5002. Bisitahon mo si DJ Chloe, the love ambassadress. Pa-follow mo rin para updated ka sa satuyang chismisan sa Facebook. Naman, batiyon ko mga padaba ko sa Bilog na Tabaco City, the city of true love. Maray na hapon po sa mga yaraong digdi sa mainland, upland, and island barangays. Syempre naman sa mga taga Malinao. Kumusta? Malinao represent Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Happy birthday palang tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, especially kay Sir Emmanuel Seya III. Kinumpleto talaga, no? Sir Eman, happy birthday! Ano pa? Paikuto na ang baso? Yung sisay tabi ang nakamig bid kay Mr. Emmanuel Seya III. Happy birthday, Emma. Miss ko na su iristoryahan ta. Again, mga katindugon, ha? POV, pig view ni ex mo. Su story mo. Anong iisipon mo? May mali siya pa ba yun? Or wala lang? And
dito lang for more of your favorite love songs. Hanggang alas 3 ng pagkahapon, kay Ribanan Tabi ako, ang sa indong kachismisan. And katugtugan, ngunya na 1 to 3 p.m. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

are still tuned in hindi sa One for the Heart. Oras na po. Oy, 3 minutes na lang bago mag-alas 2. And sarong mainit na shout-out kay Tita Tess Briosa Cruz na nakatutok habang nagre-repack kang bagas para sa tindahan. And para enjoy ang sa imong hapon, here's your requested song, Bruno Mars with Risk It All. DJ Chloe pa rin, mga katindugan. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM.

0: naman.
1: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras na ini natod sendo. Can best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Ah, tiga na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as yung supermarket nationwide. Nagkasararo ang mga miyembro kan Caritas sa Philippine Social Action Network sa pangapodan na day ipagpaliban na kang Senado ang impeachment proceedings laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang pangapodan ang iniluwas sa Rungal daw bago magtipon ang Senado bilang impeachment court sa pamamayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipigduon kang grupo na obligasyon kang Senado na sundon ang konstitusyon as in idagos tulos ang paglilitisa. Tidawang doon manindanaan anumang pagkakaantala sa impeachment trial ana katumpad subuot kang pagkakaantala ng justisya na nga po din malangkarita sa Pilipinas sa mga simbahan as in komunidad na magsagibon ng sabayang pagpapatanog ka na kampana kada alas 12 ng udto as in alas 6 ng banggi. Sharing man ang candle lighting as in pangadji para sa patas as in makatarungang paglilitis. Ininganyar maninda ang mga deboto na ipangadjian mga senadora, prosecution panel as in defense panel nganing makahiling nin malinawa, makapili nin tama as in maghiro basado sa lay as in katotohanan sigon pa sa grupo. Lalo na sa nasubuot, nag-iimportante ang matuminong na pag-oorganisa kang namamanuaan. Makalihis ang mga nangyari sa Senado kang nakalihis na simana. Nganing maproteheran ang demokrasya as in paninimbagan sa gobyerno. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat nang bang bareta aramo? Ako si Bernadette Banao na pinto ko na.
1: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Diyos, maray na aldaw sa indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
5: Good news para sa mga job seekers! Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License Number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers!

Pagbabalik. Welcome to the second hour of the show. Ako po, Manggirara Ini, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi sa One for the Heart. Natod sa Indocan Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Bisitaw lang sinda sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Salamat man sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. With branches at Bakakay, kataning kang consumer's appliance, sa Malilipot, Bungad kang market, kataning kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, beside 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, hampang kang simbahan kang San Antonio, Bocabo Street, Basud, Kararaya kang Manok ni Osang, sa hampang kang Novo Supermart and American Grocery, Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Kinale, sa Kanto Kamprutasan, sa May Gasolinahan. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, beside Manok ni Osang Tiwi, and beside Munisipyo, tapat ng Shot Puno. Yan po ang branches ng Botardo GCash Padala. Salamat po, Miss Jen Botardo! Okay, 2:16 na mga katindugon. Ang oras man tabi ihatod sa Indocan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ng muebles para sa indong homes, offices, businesses, as in iba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Time Check is also brought to you by Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. Igwa po sindang business courses, education courses, computer courses, and more. Libre man po dyan ang senior high school. For more information, visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Hi, thank you ulit po kay Tita Tess Briosa Cruz, ang pambato ng Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. Hello po. And sa satuyang texters, Marina Hapon, kay 6945. Sabi niya, pabati naman kay Victor Bola, June Banaria. Salamat. Marina, paghinanyog sa Indotabi, mga bossing. Balik kita sa satuyang POV Monday, question of the day. POV, pigyon ni ex mo sa story mo. Anong iisipon mo? Iisipon mo ba na pigsustok ka niya? Baka may feelings pa siya? Baka aksidente lang or wala lang, nonchalant kumbaga. Let's read your comments. Uy, naranasan na pala nindo yun yung mga katindugon. Yung nag-story ka lang naman, tapos hiniling niya. Share mo naman dyan ang iyong experience. May feelings paan, DJ Chloe, sabi ni Nam Zaragoza. Talaga? Naranasan mo na ba to? Telma Candelaria, sa kuya, pag mati ko, naka-move on na siya. Curious lang siya kung ano na ang development sa kuya. Taday niya gayod matanggap na nalingawan ko naman siya. Tanasanay kaya siya ka ito na sa wrong chat niya sana, automatic na reply tulo sa iya. Diyan siya nasala na palan, oras na nawara na ang love. Wara ka na talagang paki sa iya. 2 times niyang na-view sa mga post ko. Guwapa nga na siyang comment for the reaction. Kaya, ngunyan, tuluyan na siyang nag-focus sa kung hain siyang ngunyan. Pati pamilya niya, wara na siyang pakiaram. Hello, Tatay Jose Candelaria, Mama Norba Rizzo, Marilu Borjaloy Zaga. Enjoyin magdang... Ma,
alat. Enjoy yun siya. Nadadangog ang ngaran niya. Si Marilu Borjal Loizaga. Salamat. Ah, parang kumbaga, hinanap-hanap niya. So, mga ano mo, mga reply. Ganda mo. Ganda mo naman, ate. Sabi ni Abby Yen, happy hapon, mga araw ka na bagay, dahil naman pigparalaanan ki oras. Sabagay. Taray, pig heart pa nga ni, sabi ni Romel Benda. Taray mo, te. Pinusuan pa nung ex mo yung story mo. Pahit. O, wag feeling, curious lang siya, sabi ni Christina Cobilla. Wala mo na feeling. Kumbaga, curious na. Stalker siya. Tagusto niya lang maaraman ang sakuyang kamugtakan. Kung igwana o baka may feelings pa siya sako. Taray. Haba ng hair ni Shirley Arandia Barilla. Hello kay Jael Berano. Cherry Borja, kay Annalisa Binas Balmaceda. Maristus Canoros, good PM po. Pa-request ng kantang Dulo.

Pahina by Wilbert Ross. Ano po daw sabi ko, hindi ko kaiyan digdig. Garawara tabi. Sige, anyway, thank you po sa pag-comment. Maricel Belen, pabati na happy first birthday kay baby Sheila Villarma. Ay, happy birthday po! And sarong mainit na pagkahapon man pa ng tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang anniversary sa mga couple dyan. Mga hashtag DC8. Congratulations, Tabby. Sige, mga katindugon. Ano ba talagang mamamatitan mo? Kung yaon sa viewers list mo, so ex mo. May mga masabi. Ay, wow. Buhay pa pala siya. Miss niya pa ba ako? Sa mga delulo dyan, maisip ka pa, sign na ba to? Grabe ka naman, te. Pero halato na, bago ka mag-ibok yung mga senaryo sa utak mo, pagurun ang tamo na ning masinsinan, nata big deal pag nag-view si ex. Real talk lang, ha? Minsan, bako man ibig sabihin na may feelings pa si ex, kaya nag-view siya kang story mo. Baka curious lang siya, bored, baka accidentally napindot niya. Baka porket nag-view ang sa imong ex, gusto niya pang makipagbalikan, gusto niyang mag-sorry. And minsan, baka naman talaga si ex ang issue, kundi yung ego ta. Para bang, ay, gusto ko lang maaraman kung affected mang giraray siya sa glow up ko. Okay? May ganon. So, ano ba talaga ang ibig sabihin, mga katindugon, pag tig-view ni ex ang story mo? Inot sa gabos, wala lang. Diba? Parang wala lang. Nakiki-update lang, ganon. Curious lang siya sa buhay mo. Minsan normal lang yan, lalo na kung naging dakulang part ka mo sa buhay kang lambang saro. May mga times din, mga katindugo, na kung halimbawa, dahil man naging bitter so sa indong breakup, kung dahil man naging toxic ang sa indong relationship, maybe he or she's just checking kung okay ka. Pero mga katindugon, bako man imposible na may diit pang attachment. May mga taong nakamove on na, pero somehow, may soft spot pa rin. Naranasan mo na ba to? Curious ako sa mga nakaranas na tig-view ni ex niya so sa iyang story. Oy, pero mga katindugon, munya na usapang ex-viewers kita. Ito ang ilang tips ko para sa iyo. Number one, wag ka agad mag-overanalyze. Huwag kang umasa, bes. Number two, niha, puudon ka ini ang iba. Iwasan ang parinig posting sa mga padangog, mga patama, no? So after baga ngayang mag-view kang ex mo, kang story mo, ma-post ka man niya, some people lose the best thing that happened to them. Wow, ha? Ganda mo, te. Baga masyadong obvious na siya yung target mo. Ini pinaka-importante, post for yourself, not for revenge. No? Mas peaceful ang buhay, mga katindugon. Kung wala lang, gusto mo mag-post kang story mo, para wala lang. Di mo tigiisip kung sisay ang makakahiling, kung mahihiling niya ba ini o ano. Parang trip mo lang. If healed ka na, act healed.
ako, so mataram ka, hindi naman akong pakialam dyan. Pero, tigpa para refresh mo naman sa viewers list. Ay, aminin. Tigalat mo siya. Tandaan mga kanindugon, ang tunay na glow up, yung hindi mo kailangang i-check kung nag-view ba siya o hindi. Kamu po mga katindugon, anong madalas tindong tigpo-post sa sindong stories? Ako siguro, hindi ako masyado madalas mag-post sa stories. Ano lang, minsan mga selfie, minsan kape, madalas kape. And again, have you experienced na tig-view ni ex ang sa imong story? Share mo na yan. Sa 0927-996-5002. Pwede ka man tabing magbisita kay DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. And i-comment mo nang sa imong simbag, sa imong istorya. May request ka ba? May gusto kong bation? Gora bells na yan habang nagdadangog ng sa tuyang mga tugtugan. Tigdi sa One for the Heart. On One Radio, 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fesh, hindi ako.
19: Makidistro.
18: Sarang walat.
20: At parang vatang-vata
18: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
23: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
24: Si Salvi na.
25: Malatyosa ang ganda.
24: Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

Shamrock Haploid 91.3 One Radio. Tingdugo na ang sa indong pigdadangog na istasyon sa mga oras na ini. And still continuing ang ating tugtugan. This is one for the heart. Sarong mainit na shout out sa mga nakatutok sa Radyo PH. Yes, madadangog po kami sa radioph.com. I-type lang tabi sa address bar or pwede man itong i-download ang Radyo PH app sa inyong mga cellphone. Hello po all over the world. Announcement po mga katindugon. Hiring po ngunyan ang Tabaco College for teaching positions in various baccalaureate programs sa social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration as in elementary and high school teachers. Kung ika po pasado na sa licensure examination sa imong field, may master's degree preferably, and with good moral standing, pwede po kamong mag-submit kan sa indong application letter, resume, copy of diploma, and transcript of records, and other pertinent documents. Submit po nindo sa Office of the Vice President for Academics sa Tabaco College, No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City. Pwede man po nindong i-contact ang numerong 0908-625-9093. And bago ako magpaara mga katindugon, ini lang ang sakuyang last reminder. Para sa indo. Reminder ko lang ha. Baka uga boss na nagbabalik. Baka uga boss na naghihiling ginaray kang story mo ay dapat man magbalik sa buhay mo. Minsan, pag tigview tabi kang sa imong ex ang sa imong story, siguro simpleng pagirumdum lang na nag-exist ka mo sa chapter kan lambang sa ro. Although bako ka mo, bako as tinadhana. No, it's okay. Ang pinaka-importante is that you find your own peace. You find true peace. Pagkaya mo nang mag-post, maugma ka, maski warang specific na taong gusto mong makahili. Kung tigliw man ni ex mo ang sa imong story, it's okay. Smile ka lang, no? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang main character ng story mo. Salamat mga katindugon sa indong pag-comment or pag-text. Saga naman for another exciting edition of One for the Heart. And the fun does not stop here. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna, kaya digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na! Bye everyone! I love you all so much! Be smart, stay safe, stay strong. Guess it's

0: taon. Sa bagikan voice sa voting, pinasaraan House Bill number 8876. Ngani nang babawasan ang gastos as in proseso kan renewal para sa milyon-milyong profesional na Pilipino. Obeto man na subot kay ni nang babawasan ang paasano na kan mga paratokdo, nurse, architect, accountant as in iba pang profesional na pigkukonsiderang halig kan ekonomiya. Ang lakdang na ini, parte kan pagbawa sa red tape o ngani nagibuhong marikas as in makatawo ang serbisyo kan na gobyerno. Nagkapira sa provision kay ni ana palawigo na sa 5 taon na validity ka nagabos na PRC cards. Atasan ang PRC Information and Communication Technology Service na i-upgrade ana sa indang digital registration system sa laukan 6 na bulan na poon sa pagpapautob ni Lay asin bawasan ang halabang pilahan asin i-decongest ang appointment system kan PRC sa pagikan na pagbawas kan mga taunang transaksyon na. Yan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lamang barata, aramo ko si Erickson Brutas, din tuguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Picolandia. One Radio.
3: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindu.

0: Ciramsana.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello.
2: Hi, what's up? It's Monday again.
1: Happy Monday. Sabi ko na sa Indo. Makasikason man sana.
2: Pareho lang pala.
1: Back like we never left.
2: Pareho lang pala makaskas. Kasing kaskas kang weekend. Kung ano yan, mawarang sahod mo. Arap man ko ito kakaskas ang weekend.
1: Talaga. As in.
3: Tama.
2: Nagpasurwa yan pa kita. Pareho man sana pala. Ano, mga katindugo.
1: Kumusta ang sa inyong weekend na nag-agi? Naramdaman mo ba? Kumusta ang ka, boss? Ay, alas tres na yung pagkahapon na naman. Ano man ang sa imong tiglibo, ano man ang sa imong lokasyon, kung kiisay ka man.
2: Kung saan ka man ngayong lupalo.
1: Kahit nasa pinagkadulo ka ng walang hangga. Pwede kang makichismisan sa muya. Ay, syempre, kumustahan ko na dyan sa merkado publiko ang mga parasyan ng mga parabakal. Kumusta po ka mo dyan? And mga drivers, bicycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
4: Fight sa mga kapidal.
1: Ay, syempre, ang mga nasa sasakyan man ko dyan na nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugsugan on One. Kay Banon, syempre, kami din kabako si Erickson.
2: Kaniwan po, si Bernie Banawon. Ay, kumusta naman so ano, 130 in the followers.
1: Wow.
2: And Tugsugan on One.
1: Kumusta po ka mo? Ay, nagkahiriling ko, nagkakoromet na sa iba. Very good.
2: Ay,
1: syempre, ini na po ang Tugsugan on One. Alas 3 hasta alas 5 kita nina pagkahapon. Munya na. Super duper fabulous Monday. Dakol na naman ang satuyang pagkirisan. Dakol ang satuyang atupagon. Sa duwang aldaw na war. Pero duwang aldaw na garo man sana nag-agi. Kumusta lamang ang sa indong pagpa-aldaw today na sobrang init.
2: Uy, sa ano? Sa oras. Sa
1: barangay
2: oras. Sa barangay
1: oras. Sa muya tabi
2: yan. 43.1 degrees.
1: Grabe. Mga hot na kamo dyan ah. Sa barangay.
2: Sa siya na maniguang
1: 48. Grabe sa barangay. Ingat-ingat tabi ah. As in, always take care of your health. Kung dahil man tabi yung gigibo na importante sa luwas. Dahil na tabi yung paraluwas. Kung maluwas man, magpayong o kung magpanaga sa init. Grabe po ang init siya sa mga panahon na ito. Ay, syempre man, ang sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung hindi ka pa nakafollow, i-follow mo na yan. Ang Tugtugan on One, kung sa'yan, happy ang everyone.
2: Sana
1: ay, syempre, although magkita dyan nagpo-post Mondays to Fridays, kan sa tuyang question. Kaya kung maya mo mag-isabay, mag-jamming, mag-tugtugan, mag-tugtugan, mag-jismisan. Yan na andyan. Ini na ang Tugtugan on One.
0: Si Ramsana.
1: Ay!

Siyempre at 17 minutos na mag-alisa na last stress ni pagkahapon. More tugtugan! Diyan sana, mabalik pa ang tugtugan on one!

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
1: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
2: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
0: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
1: Oo nga po, ma. Mas okay nang sigurado.
3: At Health Quarters Tobacco, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakup services. Providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068-800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab.
2: Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
4: May upcoming event ka ba asin nangangaipo nin maurad na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation asin school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties asin iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
5: Wow!
4: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
6: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Sa Inka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Dimetri.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two varieties.

0: Mañana. Bye-bye sa lang pagkapidal.
1: Ang galing mo. Sana all.
2: One Radio
3: 91.3 News FM
2: Tien Duguna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One.
2: Ay, oras niya to 47 minutos. Magalisa na last stress din pagkahapon.
3: Ay, may ano, may request si Gado.
2: May request? Ay, ano lang.

0: na pala niya.
1: Nalag mo na. Oo.
0: Natahog ko naman iyan na kanta niya. Tataon sana. Halatan mo na sa natabi. Ano na. Gado. May napaghahapon sa inyo. Ay, ang Tobacco College pala. Hiring sindang mo niyan. Kan mga applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Siring kang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang qualifications nila dyan, kayo po ay nakapasar ka sa licensure examination sa imong own field, preferably with a master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following application letter, syempre resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the office of the Vice President for Academics, Tobacco College No. 5, Thomas Cabela Street, Tobacco City, o makikontakt sa numerong 0908-625-9093. 0908-625-9093. 48 minutos, magalis, analas 3. Oy, ano, kumusta lamang tabi ang sa indong Lunes? Kadakol kitang bali-balita. Ito mga bali-balita ang ngayon.
1: Or? Arad kang back to work ka na naman.
0: Oo. Sabi da garo ka man sana nagpiyong sa weekends. Garo ka man sa... naglaba ka sa... Labas na ang pahingan mo. Ano... grabe ng ano, kapursige naman sa mga.
1: Ang mahalaga ka mga katindugo, nakalaba ka. Kapag di ka nakalaba, maragad ka.
0: Maora
1: ni. Sarong simana ka ka na deng sa uluto.
0: Ano, maliba na lang kung may sadirikan dryer, yan ang sana. Kung may dryer, pero mapamara ka mang giraraya maski may dryer ka. Pero kung so, mahal-mahal na washing machine, so sa mga laundry shoppers, diretso na ang... diretso na pamara. Matipig ka na sa mga grabe na iyan.
1: Tipig na nga ni ito.
0: Tipig na?
1: Oo, oh, iwan naman yan. Iko naman yan ki ano, iyon ang mga inclusions.
0: Mga inclusions. I mean, so, tigagamit ninda ang ano, washing machine.
1: Ah?
0: Pag yun naman si ito, mara na. Sa mga oh, laundry shop talaga. Itatawa sa imo, ano na, tipig na. Kaya ka nang gigibuho. Ano
1: pick up muna.
0: Sasaray muna sa nasabadoan mo iya. Okay, kung dahi kang oras, kung dahi ka ng time, maglaba. May mga laundry shop dyan. Na, ano, na pwede kang maaasah.
1: Na pwede pero, man magpa-program sponsorship sa mga yan. Pwede man, ano.
0: Ay baga, when? Ay, 10 minuto sa sarbago ang alas sa 4 nin pagkahapon. Nandyan sa nakamuha. Matirismisan pa kita sa pagbabalik. Kan, tugtugan. On one!

0: Abis, di na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, di maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya di ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One radio, tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolanja. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika asin supermarket nationwide. Nairehistro ang halangkaon aktibidad kan Bulkang Mayona sa nakalihis na magdamlag. Susog sa datos ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagtitinera sa Alert Level 3 ang Bulkana asin padagos ang pag-agos kang lava sa may Basudgali na nasa 3.8 kilometros sa Bungagali na nasa 3.2 kilometros asin sa Miisi na nasa 1.6 kilometros na sana. Nagkakaigwaman liwat nin panakanaka asin maluluyang strombolian activity siring man ang mga pagbuga kaininin mga volcanic materials. Nasa 23 na volcanic earthquakes asin kaiba na naan 15 volcanic tremors. 350 ngayonong rockfall asin na 5 pyroclastic density current signals uuson ang nairecord sa vulkana. Mientras tanto, nasa 198 tonelada ang nairehistrong sulfur dioxide fox, hali digdi, huli digdi, padagos ang patanid kan Fibox, asin iba pang ahensya na likayan ang paglaog, 6-kilometer permanent danger zone, asin maging alerto sa posibleng humak and ashfall. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
5: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindog na. Hi, we're back sa Tugtugan on One. Bayang team nito sa magalis alas 4, alas 4 ng pagkahapon. Happy, happy listening sa tuwing mga katindogan dyan sa inyong mga bulungad. So, para oo mga ang higuan na nakatutok mo nyan sa One Radio. Kamusta po kamo dyan? Ingat, ingat, asin more blessings sa inyong pagtatid. At syempre, nakatutok mo sa One Radio. Sagot mo na ang sa inyong tugtugan, chismisa. Mantang ka mo busy o may tigilibot ko. We got the vibes here sa Tugtugan on One. Ay, syempre maraming na pagkahapon man sa tuyang mga followers sa Tugtugan on One. Ang mga mahigusan na pirming nagkikiibahan sa tuyang nagko-comment, nagkikijamming sa tuyang question.
1: So mga baguhan mong pungunya na nagdadangwag, so naghahapot, ano yung Tugtugan on One? Pwede po kamo dyan mag-follow, i-search sa Facebook ang Tugtugan on One. Oral daw po kami dyan nag-post kay kahapotan. Tapos iyan po sa tuyang pag-chicharismisan, pag-chicharikahan sa pagkahapot.
0: Oh yeah, syempre. Arog ka ini ang sitwasyon. May hapot baga. Arog na ka ini. Hindi na kita sa tuyang portion na Talk to Gana.
2: Si Ramsana.
0: Oh yeah, syempre. Today is Monday. Monday is a new day, a new week. Bagong pagkakataon naman para sa tuya.
1: Kala ko Monday is pagsubok.
0: Pagsubok kasi na pagkakataon, di ba? Kasi habang sinusubok, nagkakaroon ka ng pagkakataon habang nabubuhay ka sa mundong ibabaw. Ang sa tuyang question for today, happy, happy Monday. Ano ang mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon ngayon? Dahil, ano na ba, Mayo na, 5th month of the year. Diba? Rayo na kita sa ano. Garo kaso arin lang, New Year pa lang kita.
1: Tulong bulan na sina September.
0: Grabe, talaga.
1: Pasko na.
0: Dali naman. Ano ang sa imong ipinagpapasalamat? As in, ano ang sa imong muyang ipagpasalamat sa Panginoon? Sa kabila kang mga pangyayari, sa kabila kang mga happenings, sa kabila kang dakulo na problema, as in pagsulat.
1: Ayun po si Ma'am Marietta Gabuya. Marina hapon po, Ma'am Marietta. Sabi niya, hello Tabi sa Indo. Ural daw Tabi, ako nagpapasalamat sa Diyos na maray ang lawas kang pamilya ko yan. Dapat permi po kita magpasalamat sa mga blessings na nag-abot sa tuya sa Ditmano Dakula. Yan, pa-shoutout Tabi dyan sa mga taga-Kinastilyuhan. Vesperas ngunyan. Ayyo!
0: Vesperas sa Kinastilyuhan. Talaga. Ano ha?
1: Pisto pala din sa aga. Sige.
0: Diyan ako nagtatambay sa Kinastilyo. Katit. Pag udto. Diyan ako nangungudto. Ma'am Maria Tagabuya. Diyan Tabi sa Tariman Residence. Kung haran ni ka Tabi. Syempre pinagpapasalamat ni Ma'am Marietta ang
1: good health
0: sa iyang family good health ang dapat and sa mga blessings big or small. Yan naman talaga dapat, di ba? Ano man ang sa tuyang natatanggap na receive sa mga Diyos, kay puwantayan ipagpasalamat dahil dakulang bagay iyan para sa Diyos. Di ba? Kasi bako man gabos na tabo araw ka iyan na tatao magpasalamat. kaya Marina, ay, shoutout dyan sa mga taga-Kinastilyo, ha. Happy Piesta, Tabi, sa aga.
1: Sa aga, yan, ano, sa barangay Kinastilyo. Siguro, mabaili ka tanto, di mo, Marieta. Gari, dudugion mo ang barailihan tanto.
0: Bako man dugi, ta, paril na.
1: Ah, paril na pala.
0: Barailihan siya. Salamat, Tabi, ha, Mamariata, as in, ha, palisinin sa ano dyan, sa barangay Kinastilyo. Kaya Nathan, Kanaya, Apin, ang buhay ko, pamilya ko, at ang mga kaibigan. Wow. People surrounding him. Pinagpapasalamat niya. Ang mga taong nagsuporta as in na nagkaiba niya sa Oroalda.
1: Yan yung ano, totoong blessing sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Yung pamilya mo, mga kaibigan mo.
3: Tama!
0: Thank you, Tabi, as an instant. Abby, yan. Happy hapon. Ang oral daw ko pinagpapasalamat kay Lord. So, nagiging mata pa ako.
3: Tama.
0: So, warang kamatian, budak, firming safe ang pamilya ko. So, blessing na nareceive sa Ditman o Dakula. Kaya, thank you, Lord.
1: Tama. Yan ang pinakainot, no? So, yung pinakainot mong dapat ipagpasalamat kay Lord. So, pagmata mo pagkaagad. Tama.
0: Mm-mm. Tapos ay yaman sa mga blessings man na salit man o dahil. Pero syempre paggali sa ilang Diyos, dapat lang na ipagpasalamat.
3: Tama!
0: Para more blessings to ka, para mahilig talaga na tatao kita mag-appreciate sa salit man o dakulang bagay.
3: Tama!
0: Thank you, Tabi, Ma'am Avi, kay Ma'am Desir Bunayo, Marina, aga po, nagpapasalamat ako pirmi sa mahal na Diyos for dahil sa likay niya sa pamilya ko sa gabus na kahilangan. Pagkaugwa na ang mga aki kong bako palyado, masinunod-sunod sa mga sugo ko as in pag-adal nindanin maray. Wow! Masinunod-sunod. Ipinagpapasalamat ni Umdesid Bunet.
1: Ano na yun
0: na bako madunong ang sa iyang mga aki. Rare.
1: Ganyan na panahon.
0: Siya kaya pinagpapasalamat niya sa iyang mga pamilya na masinunod-sunod at sinag-aadal niyan marami.
3: Tama!
1: Buda, nakakaligay si Desa kailangan. So, good health man kay Mama Nisette. So, yan ang sa iya pinagpapasalamat sa araw na ito.
0: Thank you, Tabi, Ma'am Desette. At kay Ma'am Christina, gising pa rin ako ngayong umaga. Bagong araw, bagong change. Wow!
1: Yes! Diba?
3: Tama!
1: Yan.
0: Bagong araw, bagong change, di ba? Bagong araw, bagong pagkakataon. Kasi yan, bagong chance para gibuhon niya to ang mga bagay na muyatang gibuhon. Kasi yan, para sa tuyang kagurat.
1: Bagong araw, bagong blessing.
0: Mm-hmm. So, diba, sabi nga ni Sir Brent, every gising is a blessing.
1: Thank you, Ma'am Christina. Kay Ma'am Eva Oliver, good afternoon po. Always listening po. Digdi sa buwang kailibanan ang three kids kong si Yanyan, Ivan, and Jacob. Maray na hapon po.
0: Maray na pagkahapon sa mga taga-barangay buwang. Yeah. Tabaco City. Ay, kay Gadoa. Maray na pagkahapon. Okay ko na sa request mo. Sa ko, mga idol, so maging safe kami permitas. Warang mga namamati sa buhay. Pasalamat na ako kay Iyan. Aha, always good health sa family. Ang pinagpapasalamat. As in, safe Oroalda. Thank you, Tabi. Gado, maray na pagkabon sa Andijal sa Ambakan. Siga kay Iba, si Manay Kika.
1: Gusto na sa indong bentahan kay Tusok-Tusok. Italo na sa namang kakaigwa na naman kay Klase. Damadakul na naman ang sa indong customers.
0: Yeah. Kaya Sir Bolodoy, ang pirmi ko pigpasalamat Oroal daw. Iyo ang blessing sa pag-fishing ko na nakakauli ako pirmi sa haro.
1: Na-safe.
0: So, dakol ang sa iyang nakukuha na pang-or-isira. Diba? May ano Oroal daw? May huli Oroal daw.
1: Sana pirmi kang safe, Sir Bolodoy, sa pag-fishing-fishing mo. Delikado talaga pag yawin ka sa dagat. Tadi mo man aram kung anong mangyayari sa iyo.
3: Tama.
0: Thank you, Tabi, Sir Bolodoy. Kay Ma'am Janeline, good afternoon. Sa akin ang gusto kong ipagpasalamat. Salamat sa Panginoon dahil buhay pa at salamat sa lahat ng blessings.
3: Tama!
0: Alright.
1: Thank you, Lord. Salamat.
0: Thank you, Lord. Sa mga blessings sa bawat isa. As in, sa patuloy na pag po-provide ng lahat namin pangailangan.
1: Thank you, man. Sa perming nakatutok mo na, perming nagko-comment, perming nag-join sa tuyang charikan sa pagkahapon. Kamu ang tunay na blessing sa tugtugan online.
0: Diba? Alright! Alas 4:30 na ng pagkahapon. Mabalik pa ang tugtugan online.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
3: One radio.
1: News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan,

0: pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub ng balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Matamis, isang cup na natural sweetener.
2: Oh, hintay nyo! Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea, iisa lang ang number one law at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: One Radio.
11: Tindugo na.
10: One Radio News FM 91.3.
12: Dugan on One with Erickson and Berna. Woo!

0: si Ramsana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Tindugan na.
2: Tindugan na.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 4 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
2: Okay, pa-shoutout na kay CJ the DJ na nagkatulungan niya na pagkahapon.
1: Wow, hello CJ.
2: Kumusta? Tapos na ang sa iyong finals.
1: Na-finals ka na ba? Na-final mo na.
2: Sana ano, sana maging mapayapa ang iyong bakasyon.
1: Mm-mm. Hope you are having a good time.
3: Having a good time.
1: Kahit Lunes ngayon.
3: Ano na pala kayong pasok? Ano?
1: Kaya relax ka na dito, CJ.
2: Okay, pada, sabi niya sa kuya, may mga kaipuan pa dang ipasa.
1: Ano? Wow. Sige, good luck sa iyong ano, mga kailangan pang ipasa.
2: My mom, Charikar Borja, manina hapon po.
1: Ay, marara pagkahapon, Madam Charikar.
2: Kay Sir Christian Abrera-chan, manina hapon man po sa iyo.
1: Ay, salamat man sa mga nakiliwan niya to sa Tugtugan, sa jamming kan na Tugtugan on One. Sa mga nagpaabot kan sa indang ipinagpapasalamat sa tuyang mahal na salamat tabi isa sa inyo. Sa mga yung pirming ipigpapasalamat. Nakikijamming. Salamat as in. Ay, abangan ang pararitrain tamas nagpo iyan. Alam ko yung media nin paghahap. Siyempre, kaya parang mag-irari kami dyan. Naging iba ako si Eric Soin.
2: Hindi man po, si Bird na Badao. Nasalamat mga katindugo na sa agag-irari. Hindi lang iyan. Nasa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.2 News FM.
1: Tindugo na. Okay.

0: Boy on Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Barkada 30. Yaw na ang Sainong Driver. Asin tagapagbarreta. Hatun Sainong kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30. Lokal. Parada 30. Parada 30.
1: Sa headline sa gan mga parada ni na barata.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Legazpi City, minidbid bilang top revenue generating city sa Bicol.
2: Call center agent at timbog sabay bust operation sa UAS Albay.
1: NFN nakabakal nin labi sa 33 mila nin sako nin paroy.
2: High value individual arestado sabay bust operation. 60 mil pesos na kantidad din pigtutubo ng shabu na kumpiskar.
1: Albay Provincial Veterinary Office liwat na pig susuri ang polling sites kan Lahar Flow gikan sa Bulkan Mayon ngahon na kan paparaning tag-orana.
2: Rotandoane sa magkakaiguanin weaving center para sa mga abakaleros.
1: Sa lado nasyonal, wanted poster ni Senador Bato de la Rosa ipigkalata People's Manhunt ipiglansar.
2: Pangilinan na nilinaw na bako siya interesado sa pagiging Senate President.
1: Ombudsman na padagos ang investigasyon sa flood control. Mga miyembro kan Small Committee ipig-investigaran.
2: Palasyo pigbuhan proseso kan mga prioridad at kan gobyerno.
1: NBI driver na inarestar kan shootout incident nagpositibo sa residue test.
2: Panibagong fitness review para kay ex-president Duterte liwat na iya hagad sa ICC.
1: Sa luwas sa Kanash 8 gadaan na 25 erido sa banggaan ng tren asin bus sa Thailand.
2: Trump nagpatanid sa Taiwan na laban sa pagdeklara ng independensya gikan sa China.
1: Sa sports, Oklahoma City Thunder star guard Shai Gilgeous-Alexander liwat na nakuha ang MVP award.
2: Sa baretang pangsaluna sa 250 milyones na Bicolanos na arabilang hypertensive sigon sa DOH Bicol.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon Bicolandia. Andaw po kitaon niya ni Lunes sa Mayo 18 taon 2026. Sendong magiging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Parada 30. Parada 30.
1: Nada Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man nahiling mapukitan ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
1: Basiring na kita sa detalya sa kan mga sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindo yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada 30.
1: Minidbid ang Legazpi City bilang top revenue generating city sa Bicol Region. Mantang nag-ikadwa ang Naga City base sa pinakuring datos sa Kan Bureau of Local Government Finance. Minabot sa 891.51 million pesos ang kabilugang lokal na kita kan Legazpi City. Nadiit na masalangkaw sa 891.3 million pesos sa Kan Naga City. Ali sa kabilugang kita kan syudad na 722.73 million pesos ang tax revenue asin 168.78 million pesos man ang revenue sigon sa BLGF. Dagdag padigdi, ipinapahilingkan datos ang pusog na koleksyon ni Nabuwis asin aktibong ekonomiya sa nasyudad sa Bicol Region. Nagpasalamat man ang lokal na gobyerno sa mga Legazpenyo sa indang pagbabayad din buwis na iyo ang nagsisirbing pinagahalian ni na pondo para sa mga programang pansa.

0: Luda, scholarship, infrastruktura, asin iba pang serbisyong panlipunan na kanasyonada.
1: Pase rin kita sa mga detalyes kanduman sa Was Albaya. Imbog ang sarong call center agent na nakabali sa regional watch listed sa kinundisir na bide bus operation sa barangay Bagong Bayan, Was Albaya. Biniston suspek na si Carla na sa legal na edad, warang agoma, call center agent at sin residente kang ligaw, City. Nakumpiskar sa suspeka ang nasa 2 gramo ng pigtutubudang shabu na may pigkakarkulong standard drug price na 13,600 pesos mandigdian by bus money at sinakapatos na peking kuwarta na ginamit sa nasabing operasyon. Naaresta rin niya sa pinagsararong operatiba kanuwas Municipal Albaya Provincial Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operations Unit 5, Philippine National Police, Drug Enforcement Philippine Drug Enforcement Agency Albaya sa Acana Pidea Region 5. Sa presente, nasa custody ng MPS ang suspeka para sa magkakanigong dokumentasyon as in mahampang sa kasara sa Republic Act No. 9165 o ANA Comprehensive Drugs Act of 2002.
0: Sobra sa itinalaan na target ang naging performance kan National Food Authority Albaya para sa enot na kabangakan bulanin Mayo kasunod kan pinakusugan na kampanya kan gobyerno na mapakusugan na pambansang buffer stock nin bagasa hali sa lokal na anay kan mga parauma. Base sa initial na report kan na operasyon 1 sagkod 14-2026 mapangganang nakabakanan kabilugang 33,450 paruya na iguang timbang na 50 kilo kada sako katampad ininin 103.26% accomplishment rate na nakalagpas sa original na target kan ahensya na 32,400 na sako para sa nasabing duwang simanang yugtua. Sigon sa pamunuan kan NFA Albaya sa iraram kan Department of Agriculture ana positibong development na iniya uli sa mas agresibong estratehiya kaiba ana mas flexible asin mas alangkaw na buying price ana minabot sa gud sa 28 pesos kada kilo sa probinsya. Kabali ana sabing lakdang sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na masyarto na igwang bastante ligtas asin abot kayang supply nin bagas ana probinsya kan Albaya partikular na para sa emergency disaster response asin suporta sa mga subsidiyang programa siring kan benteng bigas meron na program para sa mga vulnerableng sektor.
1: Bareta duman sa Sorsogona, takdag sa kamot kan mga otoridada ana sarong high value individual sa ginibong buy bus operation sa banuaan kan Erosina Sorsogona. Naarestar si alias Joker, 31 anyos, makaliis magpabakal, nin pigtutubudang shabu sa sarong poser buyer na pulisa. Nakumpiskar sa suspect ang 5 pakete nin pigtutubudang shabu na may gabat na 8.94 gramos asin may standard drug price na 60,792 pesos. Ang puwera digdi na recover man sa iya at buy bust money, cellphone, lighter, folded paper na piggamit bilang pagbugtakan kan droga sa motorsiklong piggamit subot sa transaksyon. Basado sa report na aresta rin ni sa pinagsararong operatiba kan Special Operation Unit 5 Philippine National Police Drug Enforcement Group Erosin Municipal Police Station Philippine Drug Enforcement Agency Office Sorsogona as in Provincial Drug Enforcement Unit Sorsogona. Nakatalang isumitir sa Sorsogon Provincial Forensic Evidensya para sa laboratoryong eksaminasyon mantang ang mga non-drug na ebidensya ang nasa kustodiya na kan SOU 5 PNPDG. Panagos man at nakampanya kan kapulisan kang Sorsogon kontra sa ilegal na droga nganing mamantinir ang kaligtasan sa probinsya.
0: Katakod ka na paparaning tag-uran na pigahandaan mo ay Provincial Veterinary Office na posibleng huma kan lahar flow sa mga inibekwar na mga hayop sa Alboroto kan Bulkan Mayona. Sigon kay Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, liwat gira rin nindang pig-validate rights na presenteng pig-titinirana kan mga apektadong hayop na kung ang estado kaini pag-abot sa lahar. Nakikipag sa Albay Public Safety and Emergency Management Office para digdiya asin na pag-araman na may nagkapirang polling sites ang kinakaipuang ilidisir na tamaan na tuyong tagurana. Makakalisan na kung

0: resulta ang makikipag-ordinar sinda sa mga lugar sa posibilidad na i-relocate ang mga polling sites para sa kaligtasan kan mga atamang hayop pa. Yan, tras tanto, nagkukundusir man ang opisina ng veterinary mission sa para sa mga hayop na nasa polling sites. Natawanin cash for ang mga apektadong parauma. Asin natawanin na 10 kilo nin bagas ang mga livestock raisers na tinamaan na kan nakalis na asphalt kan Mayo 2.
1: Magkakaiguanin waving center para sa mga abakaleros sa probinsya kan Catanduanes. Sigun kaya Philippine Fiber Industry Development Authority, Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Losuegro, na saruin yung waving center sa panganiban Catanduanes. Pig-sponsoran man ini kan Habi Foundation as anikang DOST Philippine Textile Research Institute. Manin training para sa mga parao-oma as iniba pang kabali sa training. Sinabi ni Losuegro, dakulang bagay ini ulit ang uniform ang halong abaka siring man ang mga abaka ni anika inut-inuting wibig na banuaan kan Catanduanes as in kompuesto ininin mga farmers association sa lugar kan opisyal na importante ang finished product sa paghablon kan barong as in textile na produkto yan transtanto pinaglalauman man o pinan na magkaigwanin clustering as in maging suportado kang lokal na gobyerno sa nasabing programa.
0: Alas 5:15 nin pagkahapon na pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, mababagal po nindiyan na sa mabuti kasin supermarket nationwide.
2: Barata 30 Nasyonal.
0: Pigkalat kan mga miyembro kanakbayan youth ang wanted poster kanaburan ni Donald Fugitive as in accused murderer na si Senador Ronald Batol sa kahalabaan kan kalayaan sa tingin niya na aldaw. Kinikasunod kan ni pig-issuing arrest warrant kan International Criminal Court laban sa dating Philippine National Police Chief. Nakalag sa nasabing mga poster ang mga katagang wanted for crimes against humanity Bato de la Rosa surrender to ICC now. Sa saro pang poster nakalaag ang mga contact number kan National Bureau of Investigation as in ICC nga ni iparam sa sinda and kay de la Rosa yag binatikos ni Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez ang padagos na pagporbar ni de la Rosa natakasan anusisya as in tinawan doon narinibong pamilyang biktima kan extrajudicial killings ang padagos na nagahalat ni Justicia.
1: Yeah, trastanto, pinahimutikan ni Senator Francisco Kiko Pangilinan ang mga ekspektulasyon na ito siya sa subot panibagong kodeta sa liderato ka na Senado at sinilinaw na wara siyang interes maging Senate President. Sa social media post ka na Senador, sinmaawot niyang tutukan ng rolay kan food security kaysa makibali sa agawan kang liderato sa mataas na kapulungan. Nagluwas ang pahayag makaliis ma-report na may pirang senador subuot na nagiro nganing si Senator Alan Peter Cayetano pirang aldaw sana makaliis ining mailihir bilang Senate President kapalit ni Senator Vicente Soto III kan Mayo 11. Susog sa report may pirang senador subuot na dai kumbinsido sa estilo kan pamamayo ni Cayetano as in pigdududahan kung nakaya kaininga pagsararoon ang Senado sa natatadang taon kada administrasyong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nainot nang naghali si Pangilinan bilang chairperson kana Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform kasunod kan pagbabago sa liderato kan Senado. Yan transtanto, nakumpleto ni Cayetano ang 13 boto para maging Senate President sa tabang kang suporta ni De La Rosa. Naliwat na nagpahiling sa Senado makalulan na dai paglaog nganing makisumaro para sa bagong liderato.
0: Sinarto ni Ombudsman Jesus Crispin Bo na padagos ang investigasyon na sa anumalyang flood control projects sa ibong kari sa Senado. Pinag-aadalan subot ang naresibi na partial Blue Ribbon Committee report akan ng Senado dapat sa kontrobersyal na mga proyekto. Bigahanda naman ang mga draft complaints as in presenting nagpapadagos ang investigasyon na 45-45 mga kaso. Ombudsman na napig-iimbestigaran man kan tanod bayan ang mga miyembro kan Small Kumara as in Senado na responsable sa pagsasapinan ng budget na isinumitir sa presidente. Kaibanan digdis in the dating Marikina 2nd District Stella Kimbo, dating Sambuanga City Representative Manny

0: House Minority Leader Marcelino Libanana ang naging chairperson ng Can House Appropriations Committee, makalra ni former Acubicol Partylist Representative Sal Dico as in miyembro kan pigaapod na small committee kung sa'in na isyo kan insertion sa national budget kan taong 2025.
1: Nag-meeting sa Malacanang ang mga panginot na ahensya ngayon ang pagpapautob kang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pakaskason ang implementasyon na kan mga prioridad na proyekto kan administrasyon. Kaiba sa mga nag-atindir sa SMENTA, ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Education, as in Department of Budget and Management. Tinukarkan mga ahensya at mga isyo sa paggamit kan budget, ngani imabawasan ang agwata sa pangultangan kan pondong na iluwas as in actual na nagagastos para sa mga proyekto. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, uminabot na sa 1.2 187 trilyon na pesos ang nailuwas na pondo para sa ikaduwang quarter kang taon. Tinawag doon man Recto na importanteng tulos na mamatean kan publiko ang binipisyo kan mga programang pigpopondohan kan gobyerno. Sigon sa iya, igwang man liwat na parte sa gobyerno ang kulang sa paggastos o underspending, kaya kaipuan nin tulos na pagresolba. Digdi.
0: Mientras tanto, kinumpirmar kan Southern Police District na nagpositibo sa gunpowder residue ang sarong volunteer kan National Bureau of Investigation na restar katakod kan ng yaring pambabadil sa Laucan, Senado. Sigon kay SPD Public Information Office sa Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, positibo sa presensya kan gunpowder ang suspect na binisto sa alias Tamil Oragon. Inarestar ang suspect makalis ang insidente. Pagsasairaram sa inquest proceedings, huli sa mga kasong pagbalgar sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, scandal, direct assault, trespass to property as in pagbalgar sa security protocol sa kanisenado. Magigirumduman na nangyari ang insidente kan Miyerkules Nimbanggi sa laukan ni kaduwang palapag kanisenado mantang nag-iiral ang lockdown. Basado sa initial na investigasyon, nasa rong day pamaaraman na kalibre ni Badil ang ginamit suspect sa pagpapatputok ni nagkaperang beses sa Senate compound sa GSIS area. Ulitig di, napatos ng tensyon ang laog kan na unang bita ng establishmento.
1: Naghagad nin panibagong fitness review sa International Criminal Court ang bagong talagang abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa isinunad ni Peter Haynes na sa iyang hinagad sa korte na hilingon ang kamugtakan kang salud kan dating Presidente, nganing mag-atindira sa mga hearing. Nahihiling mismo niya na dagos ng nagluluya ang salud kang dating Presidente in kaso may nahiling na may magkakanigong kusog ang dating Presidente para sa hearing and importante na tauwanan sindanin magkakanigong panahon na para magpreparara. Magigirong binasura kan ICC ang motion kan panig kang dating Presidente kung sa ine idiniklara sindang mentally as in physically fit ini para maghampang sa pre-trial proceedings. Ang desisyon ay iluwas kan Pebrero 13 ang sinabi ka na pre-trial chamber na may magkakanigong kusog ang dating Presidente para mag-atindir sa mga hiringa. Magigirumduman na labisarong taon na nasa ICC ang dating Presidente kung sa inini ang nahampang sa crimes against humanity huli sa madugong kampanya kontra sa illegal na droga.
0: Update man po kita sa kamugtakan na kan sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao ng ipuan yanin minerals kay guli ng paginom nin sarong kapsel larwal daw ang ani makaligay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ano sabi po ka na Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagkakapektar ngunya sa Southern Mindanao. Dahilan kay ni ang Sambuanga Peninsula, Barma, Soxarjan, Davao Oriental as in Davao Occidental magkakaigwanin magadampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posibleng di ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sa Goda sa kunminsan may makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.28 nin pagkaaga, masulnop alas 6.17 ngunya na pagkahapon.

0: Aramon tamana na baratang pansalud natod sa indo kan Kyusay Massage Oil sa kulog asintang laya kan lawa sa plasan in Kyusay. Tan Kyusay, napakahusay, mababakal sa mga butika na nationwide.
1: Na-identifikar na na nasa 250 milas sa 1.7 milyones na mga Bicolano na na-identifikar bilang hypertensive, susog sa payag ang Department of Health Bicol. Sinabi ni DOH Bicol, Non-Communicable Disease Prevention and Control Program Cluster Head Dr. Raymond Martin Corpus, na dakulang ariya target kanahen siyang unyana na maabot sa 80% na total population na sa bilog na rehiyon. Iningani na mas screen for hypertension na para sa tig 80% na treatment diagnosed as in control. Pinayag pa kan opisyal na nasa hababaan control rate kan hypertension sa Kabikolan, siring mana sa bilog na Pilipinas. Sa sagibo man subot nindaan hypertension control programa nga ni na institutionalized na programa para sa proteksyon sa alter presyon. Palalbot nindaan control rate sa loob mismo ng tulong taona, lauman man niya na makakaambag ini asin makuha ang kontrol sa hypertension sa laog ng tulong taon. Niyatras tanto, piglalauman maninda na maglaag ng budget para digdi hulita nagbabago ang lifestyle kan mga namamanwaan as ini sa naunang bitanang alta presyon.
2: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5.26 din pagkahapon. An oras manayan na todsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30!
0: Basiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
2: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Parada International!
0: Gadan ang 8 katawo asin irido ang 25 iba pa makalilis ang banggaan na kantren asin pampasahirong pa sa Bangkok, Thailand. Uli sa makusog na pagbangga ang nagresulta sa pagkasulo kan basa. Nadamay man sa kasulo ang pirang mga paradang lunadan sa gilid. Marikas na nagresponde ang mga rescue workers kung sain na ligtas nindang iniluwas ang mga tawo hali sa paragos manapigan ng mga otoridad ang hiyo naging kausa kan accident.
1: Mientras tanto, nagpatanid si US President Donald Trump sa Taiwan laban sa formal na pagdeklara ni na independensya hali sa China kasunod ka na sa iyang pagbisita. Sa sarong entrevista, tinawang doon ni Trump aning pagpapakalma kang tensyon alagad na nindugan ang Taiwan na dahil na nindak deklara huli sa pagkukonsidera na ninda na sa dira bilang sarong tensyon. Sinabi ni Trump na abuto ni 9.500 na milya ang lalakawon kanina nganing makipaglaban na sa gera asin dahil niya mamaulagan maawot niyang humupa ang tensyon na sa pangultangan ka na Taiwan asin China. Ipigaras ni Trump na dakulasin dang pinag-uulayan ni Chinese President Xi Jinping mapadapit sa Taiwan alagad nagsayuma siyang kumpirmaron ko na dedepensaran kan Amerika ang Taiwan. Kung kay Trump pabuuman ni Xi na magkaigwanin gera pag-abot sa 11 bilyones na dolyar na weapon package sa sinibapang kasunduan sa armasa, sinabi ni Trump na pagdedesisyonan pa niya ini lalong sa lalong madaling panahon makalis kumonsulta sa mga leader kan Taiwan.
0: Alas 5.28 sa mga mahilig sa sports.
2: Sports News.
0: Tinanghala bilang NBA Most Valuable Player o MVP si Oklahoma City Thunder star guard Shai Gilgeous-Alexander. Ginibo ang anunsyo antes ang Game 7 sa Eastern Conference Finals sa pagultangan na kan Cleveland Cavaliers asin Detroit Pistons. Ininaan ni kaduwang magkasunod na MVP award na nakuan ni Gilgeous-Alexander. Igwas ang average na 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists, as in 1.4 steals. Ang 27 anyos na si Shai Gilgeous-Alexander ang ika-14 player na nakakuanin magkasunod na taon na kan MVP awards. Linaog niya si Nikola Jokic kan Denver Nuggets na nagpangduwa asin San Antonio Spurs star Victor Wembanyama.
2: Barata 30! Barata lokal!
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyo.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes! Sa Tabaco City at Zone 1 San Lorenzo, sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: Diyos, maray na aldaw sa indo mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: pag halo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots, mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hair. Jones, may nabanggi pong kabikolan. Lunes na naman. Aray. Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. Kayo rin ba? At 18 Kanmayo, 2026. It's another Monday. Simula naman ang isang panibagong linggo ng pakikibaka sa buhay. At syempre naman, mga new excitements. At syempre, pwede rin siguro mga bagong pag-ibig.
1: What?
0: Dapat bukas palagi ang ating mga puso para naman pumasok ang pagmamahal. In whatever form. Diba? Para happy tayo palagi. Kasi love makes the world go round. Lunes, kung kaya naman, napaka-special na araw ito dahil dapat isa puso natin ang kalinisan. As in, clean Lunes.
1: What?
0: Hindi lang sa ating mga tahanan, sa ating mga bakuran, kundi pati na rin sa ating mga isipan at damdamin. Kailangan clean, clean, clean. Para naman maayos ang ating paglalakbay sa buhay.

0: May ganon talaga. Si Kuya tawa ng tawa. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Sana naman naging makabuluhan kasama ang inyong buong pamilya. Tinabi nyo ba ang inyong mga gadgets? Ay, marami dyan hindi nagtabi ng gadget. Tuloy-tuloy pa rin. Mamaya, naku, mukha na kayong gadgets. Kaya dapat kahit mga 2 days or kahit 1 day na muna, eh, iwas-iwas muna tayo sa mga gadgets at makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapamilya, right? Pero naman, palagi tayong in touch with ourselves and our family. Hindi naman po ang sa iyong lingkod na magkumasyadong magayunin pero mahamutuan.
1: Gorang na pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna. Sa Gunalas 9 po kita magkakaibanan. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Coco Berry Instaglow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lolanor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, M2T Drink, Golden Town Sardines, Manantayang Tatlong Variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiando, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan. Romel's Dorothy Marketing, muchas gracias. 20 years now! Yes, kaibanan manyato digdi sa The Tita Pollyanna Show ang One Knock. Chicken Inasalda Ed. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue. Sa taho po iyan kan Daed Elementary School at Mabini Colleges. One Knock Chicken Inasalda Ed. Pasyal na. Or pwede kayong pumasyal sa kanilang Facebook page, One Knock Chicken Inasalda Ed, para sa inyong online orders. Thank you. One Knock. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Teas, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Jam Products. Para naman po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. Kaya po niya ito. Kan oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa infa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Kadakulpang Spa Essential Services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sa Hampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumaan na sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa. At mamaya may ichichika ako sa inyo. Tungkol naman sa Leo Lavandero. When we come back later. Mukhang painit na ngayon ang issue sa muling paglantad sa publiko ni Catherine Bernardo. Pinag-uusapan siya ngayon at ina-anticipate ng kanyang mga fanay ang kanyang magiging pelikula. Although wala pa namang solid na kwento tungkol sa kanyang susunod na project, excited sila. At sila'y nagbabakasakali na sana naman ay magkaroon na naman sa ng pelikula ni Alden Richards. But then, so sad to say naman, Alden Richards is gonna make a movie pero hindi siya ang kasama. Kundi naman, si Nadine Lustre. Is it Hello Siargao or Love Siargao? Ang shooting siyempre sa Siargao. I wanna go. Kaya, sige na. Antabayanan po natin ang mga developments sa career ni Catherine Bonardo. Pero, siyempre, kailangan din natin ng confirmation or di kaya naman announcement kung meron silang engagement ni Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Siyempre, we're also excited. Pero, at the moment, marami siyang inaasikasong negosyo ang yaman na ng babaeng ito. Sobra! Ganyan talaga pag marunong mag-invest. Pag artista ka, marunong ka mag-invest, pangalan mo, pati na rin ang iyong clout. Nako, tuloy-tuloy ang iyong pagiging millionaire. Baka nga, billionaire. Basta hindi lang kalakay sa maleta, ha?
2: Sa maleta!
0: Joyce, my name is Evie, my cutting Dugon in the City of True Love. Nadanaw kita sa Tabaco City, sa One Radio Tabaco. Kumusta na dyan sa First District, Avalbay, Second and Third District. Kumusta na si Mayon? Naku, naku, naku. Parts of Sorsogon, nadanaw man kita dyan sa mga Catanduanes area, as in Camarines Sur. Siyempre, nadanaw kita sa One Radio Diet, sa buong Camarines Norte and some parts of Quezon. Wow! Nadanaw kita sa Jumalig Island. Parang gusto ko na pumunta sa Jumalig Island. Ay, malapit na. Wow! Kaya layo-layo din nun, ano? Siguro hindi tayo nakakarinig na naaabot doon. Pero perfect naman daw ang kanilang internet. Kaya napapanood tayo sa Facebook. Sa One Radio 99.7 News FM. Ganon din po naman sa mga groups katulad ng Tabaco City of True Love Facebook group at ang Diet Public Market Facebook page or Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa inyong pagpayag na tayo ay sumakay sa inyong mga group. Oh, I'm so excited. Bakit kayo? Excited din ba kayo at medyo maulan-ulan na? Nababawasin na ang init? Parang namamaalam na yata si Jeanette Juxton at si Janita Linda. Pero mas masarap pa rin yung mainit ang panahon. Gusto ko yung pinagpapawisan ako para akong nagsusona. Nakakagaan. Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Eighteen after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance order, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
14: Stay
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: Na-late naman kayo, children? Ano ba yan? Dapat sumabay kayo. Ang oras. Alas 6:38 na po. And thank you so much sa mga nanonood sa ating dyan ngayon sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Kay Rowena Reyes, Diyos Marina Banggi po sa Indogen sa Buena Baja Compound sa Barangay Tres Nawang Malilipot Albay. Hello, Tita Wang. Ganon din naman kay Eva Oliver, dyan po naman sa Buang. Diyos Marina Banggi man sa Tulumong Aki na sina Yanyan, Ivan at Jacob. At sa brother niya na si Alden. Uy, guwapo ba si Alden? What? Talaga tinanong ba? Tensyo naman. Kasi ang guwapo ng name. Baka pear. Pear. At syempre naman, good evening kay Jael Berano. Good evening. Marites Brito, kumusta ka na? Dyan sa Pawa and most especially sa Brito family. Ganda din naman kay Tita Cherry Borhag. Good evening. Parang napapasayo ako. Kaya wala akong time. Wala pa akong partner. Pwede ko ba maging partner si Alden?
2: What?
1: Yes. Eto pala nakaligtaan ko. Pasensya naman, no? May edad na. Nakaligtaan ko kanina. Eto palang si Catherine Bernardo. Have ng isang series na malapit na ipalabas. Someone, Someday. Kasama niya dyan si James Reed at si Maha Salvador. Ayan. Malapit na ipapalabas sa Kapamilya Channel. Ganon din naman daw sa Netflix. Papalabas din. At ito daw ay kakaiba. Kaya makikita na talaga natin na nag-i-eksperimento na itong si Catherine sa mga roles para naman hindi na siya dun sa mga patwita. Eh kasi nag-ahoy ka yung buhayan ko. Wala nang ganon. Talaga ngayon seryosohan na. At may pagka-dark daw ito. Dark romance. Yung mga tipong revenge, ganun naman talaga palagi sa ABS, di ba? Yung kanilang mga ano, yung kanilang mga series, may mga paghihiganti. Kaya, depende na lang sa style ng mga paghihiganti ng kanilang kwento. Kaya tayo huhuk din minsan. Kasi syempre, gusto natin malam, nakaganti ba? O may lumalaban. Kasi maganda rin yung kanilang mga ginagantihan, lumalaban din eh, no? Kaya dapat tayong mag-enjoy na lang. It's gonna be a, sabi ha, it's gonna be a dark romance thriller with matching mystery. Abangan po namin yan. So ayan na, sa mga fanay ni Catherine Bernardo, muli-muli natin siyang masisulayan sa kanyang teleserye na Someone, Someday. Available dito sa free TV, ha? At available din sa paid platform. Pero ang sabi, mauuna daw ang paid platform. Ay, naku, maghintay na lang. Diba? Wala namang mawawala sa'yo kung maghintay ka. Maraming mga tao gustong ano, gusto ka agad-agad mapapanood. No! Wow! Kung may free, doon na tayo sa free. Practical na tayo ngayon eh. Diba? Descarte na si buhay. Ganon. At eto pala, may chika ka sa inyo. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Relax, dahil nandiyan na ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo pa ha? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily ang Leo Lavandero Laundry from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yoyan. Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero! Kapalabang ah. Parang kailangan ko ng labahan. Labahan daw. Kailangan natin maglabano.

0: Prevention is better than cure.
1: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
0: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
1: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
0: para maiwasan ang anumang karamdaman.
1: Tulad ng sakit sa bato,
0: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
1: May kakayahan din, mapabalik
0: ang sex appetite.
1: Manatiling protektado sa karamdaman.
0: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're good.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drunk Pharmaceuticals,
4: Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kim Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: And Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage.

Welcome sa ikaduhang oras kan sa doon programang The Tita Pollyanna Show. Sa inman po ka mong yan, digdi sa Kabikolan, as in sa bilog na kinabahan. Or nasa Kalawakan. Ganon. O meron kasi mga taong ang isip nila nasa Kalawakan. Mas masaya daw silang ganon. Alam niyo yung parang tinatakasan nila yung mga pangyayari sa buhay nila. Huwag ganon. Dapat hinaharap ninyo ang katotohanan. Masakit man yan, kailangan ninyong tanggapin. And don't you ever dare do something that is not really relevant. O kailangan lang tanggapin natin lahat yan para mas magiging maayos naman at masaya ating buhay. Live on Earth. Meron tayong naririnig doon na ayoko na sa Earth! Ayoko na! Uy!

papa pala, papa. Ang mamam pala, tubig. Ang papa natin, kailangan talaga yan na balansi pa rin kahit pa medyo tipid na tipid. Oo, pwede tayong mag-budget siguro ng 100 pesos to 300 pesos daily food budget, no? Para sa ating mga pagkain. Siyempre, dapat maging practical yan, no? Dapat nakakabusog. May konting balance naman ng protein, tsaka yung mga vegetables. Pwedeng ikaw lang, o di kaya meron kang kasama. Or sa pamilya, no? At siyempre, dapat ito ay swak dahil napakamahal ng napakaraming bilihin sa mundong ito. Sa 100 to 150 budget, para sa solo ito o dalawang tao, pwede kayong magkaroon ng option na tinatawag nating tipid pero busog. Wow, quote unquote. Sa breakfast natin, pwedeng pandesal, itlog, tsaka kape. Diba? Okay na yan. Pandesal, itlog, at kape. Total naman ang bakery na ang pumupunta sa inyo. Diba? Hindi naman kayo pa ang pwedeng paong pupunta pa sa bakery. Ang bakery na ngayon ang pumupunta sa inyo. Dala-dala yung hurno. So, pandesal, itlog, at kape sa breakfast. Sa lunch naman, pwede tayong magmunggo at malunggay at isang tasang kanin. Pwede na yan. Nakakabusog na yan. Tipid pa. Munggo at malunggay. Tsaka pwede kang sumilip sa iyong kapitbahay kung meron silang galunggong. Kapitbahay, bigyan naman ng isang galunggong. Bigyan kita ng isang mangkok na malunggay. Ay, malunggay. Munggong may malunggay. Walang ano yan, ha? Walang halong karne, ha? Munggo lang at malunggay. Igigisa nyo lang yan. Lagyan nyo ng sabaw at pampalasa. Okay na yan. Sa dinner naman, pwede tayong mag-sardinas with pechay. Igisa lang yung sardinas, lagyan ng pechay, voila! Yan ang ating masarap na hapunan. Ang estimate natin dyan ay 100 hanggang 130 pesos. Buong maghapon na yan, ha? O, diba? Palakpakan natin ang 100 to 130 peso budget. Meron naman tayong option 2 na pwede nating tawaging karinderia style. Sa aning breakfast, pwede tayong mag-oatmeal or pandesal pa rin. Sa lunch naman, pwede tayong may tokwa at gulay na stir-fry tsaka rice. Diba ganun kasimple? Yung tokwa kasi kahit anong gulay pwede mong ilagay. Masarap nga ilagay sa tokwa yung kangkong, diba? Pwede rin yung beans, yung bagyo beans. Basta't stir-fry mo lang yan. O di kaya naman carrots. Basta any available vegetable, pwedeng-pwede yan. Tsaka syempre rice pa rin. Sa dinner naman, pwede tayong mag-egg fried rice. Yung fry, if piprito mo yung kanin, tapos lagyan mo lang ng itlog. Pwede ka rin maglay dyan ng yung repolyo na ang pinasingawan na repolyo. Pwede yung isaw-saw sa toyo. May suggestion din na pwede kayong mag-hotdog, pero parang hindi naman kasi maganda yung mga processed food. So, iwas-iwas din. Pero kung may hotdog na, pwede na rin. Diba? Yan po ay ang estimated natin yan per day ay 120 hanggang 150 pesos. Pwede rin tayo sa 150 hanggang 200 peso budget sa maghapon. Ito yung My Protein Balance na option. Sa breakfast, dapat meron tayong boiled egg, banana, tsaka coffee. O, diba? Okay na yan. Sa lunch naman, pwede kayong mag-tinolang manok. Yung ano lang, yung pakpak lang, basta't magkalasa lang siya. O di kaya yung back part, tsaka kanin. Alam niyo naman siguro kung ano pang nilalagay sa tinola. Pwede pong manghingi na lang kayo sa kapitbahay ng malunggay tsaka papaya. O, diba? Dapat talaga discarte lang yan. Sa dinner naman, pwedeng ginisang

0: sayote na may kasamang itlog. Basta't ang gawin nyo na lang dito, i-fry muna nyo yung itlog, or parang i-poach, hindi naman poach, parang i-scramble nyo yung itlog, tapos ihiwalay nyo, tapos igisa nyo yung ano, yung sayote, tapos saka nyo ilagay yung itlog. Masarap na yan, no? Tsaka rice. So, ang estimate natin dyan ay 160 hanggang 190 pesos per day. Oh, yan lang ang ating mga kinakain. Healthy pa yan, ha? Pwede rin namang pang mainit na panahon na option. Oh, di ba may ganon? Ano lang, bread tsaka peanut butter. Kahit anong klaseng bread na gusto nyo or kung anong meron dyan. Tsaka lagyan nyo ng peanut butter, breakfast na yan. Sa lunch naman, pwede kayong mag-ihaw ng galunggong. Parang kapagod naman yata mag-ihaw. Talong, pwede rin. Tsaka kanin. O, medyo, ano to, medyo marami-rami na ang iyong pwedeng pagpipilian. Sa dinner naman, maglugaw na lang with egg. Ang estimate po niyan ay 170 pesos hanggang 200 pesos per day. O, diba? Kung medyo naman na nakakagaan-gaan ka, meron kang 200 to 300 budget per day, no? Para sa dalawa o apat na tao, ito yung family style naman natin na option. Sa umaga, sinangag at itlog. Sa lunch naman, pwede mag-chicken adobo, kanin, tsaka pipino at kamatis on the side. Pwede nyong gawing insalada. Sa dinner naman, meron tayong miswa with patola and sardines. O, diba? So, ang estimate niyan ay 220 hanggang 280 pesos per kilo. Sa option 6 naman, meron tayong sulit at maraming serving. Sa umaga, pwedeng champurado or di kaya naman oatmeal. Sa lunchtime naman, pork giniling na may gulay. Pwedeng patatas. At kanin, of course. At sa dinner naman, pancit canton style na maraming repolyo at sayote. Or di kaya carrots. Ang estimate niyan ay 250 to 300 per day. Dalawa o apat na tao na ang pwedeng kumain dyan. Meron din tayong mga super tipid hacks, no? Sa katulad na halimbawa ng one base ingredient, maraming ulam. Example po niyan, yung adobo, yung tinola, yung fried leftovers. Pwede din sa torta, spaghetti sauce, ginisa. Pwede din paulit-ulit na ginagamitin yan.
1: Bakit kung kailan kaya kung...
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 12 minutes after 7 o'clock.
1: Sorry na huli sa lahat.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, laangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes. Isang

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Fesh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Ferong walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
22: Ako si Salvador.
23: Sa gabi ay
24: si Sabi na. Malatyos ang ganda dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Hola, hola, hola. O, di ba pa sweet? Alas 7:22 na po. At syempre, hindi ko na kayo kukumustahin kung kayo ay naghapunan na. Malamang naman sa hindi ay lumafanga Anga Jones na kayo. Tsaka hindi ko naman dala ang kaldero. Wala din sa akin ang ulam. Kaya hindi ko na kayo tatanungin. Divine. Kumain na yun. Ako, yung mga tanong na ganyan. Huwag nang magtanong, magpadala na kayo ng pagkain. O, diba? Sabi pala ni Tony Pet, "Hi, Tita, good evening. Paano po ba mahalin na isang taong may madilim na nakaraan? Para naman akong binibigyan mo ng exam. Aba, malay ko naman. Gaano ba kadilim? Madilim na madilim. Pusikit lang. Pusikit lang. O di kaya naman, may konting liwanag naman. E dapat siguraduhin mong klaro, no, Tony Pet? Anyway, bago po natin tatalakayin ang katanungan ng paano magmahal sa isang taong may madilim na nakaraan? Ay, binabati natin ang Japan. Oh, ang Japan, no? Hello kay Jal Abordo. Binabati natin ang Mochizuki family ng Japan. Ganon din naman ang Abordo, Montarde, Arevalo, Agripa, De Jesus, and Saito family ng Japan. Hello, good evening naman dyan kay Christian Abrera Chan. Ganon din naman kay Eusebio Enteng o Enting. Ayan, binabati din pula ni Eusebio Enting ang Bermas, Bello, Castillo, Barceliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay. At coming from the Ikaunapu family of Fatima. Hi, Tita Frami, Barha Juarez. And of course, kay Jeneline Camu. At kay Bernal Daisy Bonaobra. Ganon din kay Romnick Bilaos. Thank you so much for watching sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Oh, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Parang hindi ko talaga alam kung paano ko sasagutin ito. Paano ba mamahalin ng isang... Ay, bakit pa kasi? Bakit mo pa itatanong? Kung mahal mo ang isang tao, maging anuman siya, mahalin mo na lang. Diba? Ang pagmamahal sa tao kasing may madilim na nakaraan ay hindi tungkol sa pagligtas sa kanya, no? Sabi niya, alam mo, may madilim akong nakaraan. I-save mo naman ako. Hindi ganon. Mas tungkol ito sa pangunawa. Kung kaya bang mabuhay ng maayos ang present at future nyo. Na syempre merong respeto, honesty, at peace of mind. May mga taong maraming pagkakamali. Of course, tayong lahat, no? Marami tayong pagkakamali noon, lalo na sa ating kabataan. Pero seryosong nagbago na. Meron ding ginagamit lang ang quote-unquote masakit na past bilang dahilan para manakit uli. Kaya mahalaga ang discernment o pagsisino-sino at hindi lang awa o matinding attraction. Dapat talaga maramdaman mo kung ano nga ba talaga at saan patungo ang inyong magiging relasyon kung pinoproblema mo ang kanyang nakaraan. Dahil kung ako niyan, kebs ko naman kung mahal ko ang isang tao. Kahit pa dati siyang aswang. Dati siyang aswang! Well, may mga bagay din kasi na maganda rin nating bantayan, no? Kung pinoproblema mo talaga yan. Itanong mo, marunong ba siyang umako ng pagkakamali o puro sisi sa ibang tao? Ayan, makikita mo na yung kanyang personality. Consistent ba ang pagbabago niya kahit walang nakakakita? Kung halimbawa kayong dalawa lang, napapansin mo ba na nagbago na siya? Siyempre, pinaparamdam ba niyang ligtas ka emotionally sa kanya? Diba? Are you emotionally secure? Ibig sabihin na yung pagmamahalan ninyo ay buong-buo. Kapag may conflict naman, maari marunong bang makinig siya at magpakumbaba? O yan ang itatanong mo ha, Tony Pat. Kasi ang madilim na nakaraan ay tapos na. At dinadala pa lang ito sa mga relasyon, hindi na maganda. Diba? Tapos na yun eh. Ang kulit mo nito, Tony Pat, ano? Siguro gusto mo lang talaga akong pahirapan. Kasi kung akong tatanungin, wala akong pakialam. Kung mahal kong isang tao, kung meron siyang madilim na nakaraan, tapos ngayon nagbago na siya, o diba? Di, doon ako magmamahal sa bagong siya. Kasi hindi mo naman pwedeng mahalin yung nakaraang siya. Dahil tapos na yun. Ang kulit mo, Tony Pen. Halika nga dito nang makurot kita. Makurot kita, oh. Hindi mo kailangang hanghahusgahan ang buong pagkatao niya dahil yung nakaraan niya ay tapos na. Pero hindi mo naman kailangang ipikit ang iyong mga mata sa mga red flags kung meron dahil lang sa mahal mo siya. Kaya minsan dapat maramdaman mo talaga na marunong siyang maghintay, marunong umintindi, marunong umalis kapag puro sakit na ang iyong nararamdaman at ang kapalit. At tandaan na hindi sapat na mahal ka lang niya. Dapat kasi kaya ka rin niyang respetohin, protektahan emotionally at bigyan ng tahimik na isip. Yan lang aking masasabi para sa iyo, Tony Pet. Pero inuulit ko, meron mang madilim na nakaraan, ipataas mo ang kanyang mga balikat. Yung kamay niya, pataas mo. Kung madilim ang kanyang nakaraan, tawasin mo. Kilikili para yung maitim. Ay, madali na yan. Marami na ngayong pampaputi. Glota yan. Iglota mo na lang yung kanyang kilikili. Pero kung yung kanyang nakaraan, tapos na yon. At saka kung hindi mo naman nakikita na, at saka nararamdaman mo na okay naman, na emotionally safe ka naman sa kanya, hindi ka niya sinasaktan, nire-respeto ka niya, tapos nararamdaman mo yung pagmamahal niya. Diba? Yung nakikita mo yung may effort siya. Kaya para sa'yo, Tony Pet, happy loving. Happy loving! Oy, meron din kasing lonely loving eh. Diba? Yung parang nagmamahal lang kayo pero hindi ka masaya. Hindi ko sa kung anong dahilan, no? Dapat kasi pag nagmamahalan, dapat happy palagi. Okay, Tony Pat? Until next time when you text me, please don't make it mahirap. Because I will go to you wherever you are and I'll make kurut-kurut to your singit. To your singit! Hi! Para naman doon sa nagbabalak magmahal sa mga taong may madilim na nakaraan, go long. Diba? Challenge din yan. Tsaka, learning curve. Diba? At least, marami kang minahal na tao na sa iba't ibang klase, karakter, mas nagiging ano ka, maagap sa mga pangyayari at nakakatalino din yan. Alam niyo yung mga na broken hearted, nakakatalino yan. At sabihin nila, syunga-syunga mo kasi. O actually, no, kung saan ka nadapa, doon ka tatayo. Hindi doon sa kabilang ibayo. Kaya ganun lang yun. Tumayo ka and you become a little more intelligent. Hello kay Alfie. Alfie Nadine. Nadine ba yan? Or Nadine? Alfie Nadine. Hello, good evening sa'yo. Pag narinig ko, ayun na parang napapasayaw ako. Gusto kong, ano, parang, ano ba yan? Parang rumba. Sweet dance. Oh, diba? Hello kay Tita Sardi. At dyan po naman sa Upper Bonga, Bakake, Albay. Ganon din kay Jacob. Ang mabuuton, matalion na aki. Alagaan mo ang iyong lola. O, diba? Sa oras na 7:42, ay, huwag niyong iwanan yung mga plato. Tapos na kasi kumain. O, iwanan niyo. Uso pa naman ngayon ang langgam. Pag ganito kasing ano, malapit na ang tag-ulan, ang mga langgam, medyo nabubulabog sila. At sila po naman ay nahahanap sila ng kanilang pagkain. Ganun talaga ang mga ano eh, mga langgam. Kaya mapapansin mo ngayon, pag nag-iwang ka lang ng konti dyan, lalanggamin. Pati asin ngayon, hindi na sinasanto ng mga langgam. Nilalanggam na rin ang asin. Yan naman ang title ng isa kong magiging pelikula. Nang langgamin ang asin. Ang ganda, di ba? Pero mas gusto ko yung pelikulang ang babaeng ipinaglihi sa kanyang sarili. Wow. Cynthia, ang babaeng ipinaglihi sa kanyang sarili. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: Oh yeah. Welcome boys up on Honey Otters, knowing the Tita Pollyanna show. Still on a Monday night. Think clean, Luna. Wow, bukas naman. I don't know much is moisa. Yeah, it's Marites. Oh, diba? Mailusot lang. Araw din ang mga maaarte at ng mga masyadong mapili sa life. Tuesday. Hoy! Hindi man po girarayan sa inyong likoy na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. At may carbs.
1: My carbs!
0: Tara na, holding hands na tayong lahat o di kaya naman mag-akbayan na tayo.
2: Greetings! Greetings! Shout out, Bolivar!
0: As we walk along, shout out, Bolivar! Shout out daw sa agom ni Karen Mem Rodriguez. Mahiguson? Wow, hello to Rafaelito Bok. Na mahigusun. Wow. At guwapo pa. Siyempre, binabati natin si Baby Christel Nangunyan, dakula na. Ayan, nagkakawat pa man. Siyempre, kay Mama Tin, kay Papa June, as in kay Lay Jan sa San Isidro, Ilawan. Hello, Nadine. O, kumusta na ang mami mo? Kumusta na si Juliet? Aba, parang antagal na tayong hindi nagkikita. Ganon.

Radiostream.net. Cam Nordic. Hello, Party de Pauli. Palagi po kami nakikinig dito sa Rizal Malilipot. Diyan po sa kay Lola Papis. Kumusta na dyan? Binabati din po naman natin ang family Belaro Bermilio. Diyan sa Kabangan from Ken. Ganun naman kay Manay Lilia Belaons. Diyan po naman sa Datag Santa Teresa. Binabati din natin ang lahat na ngayon ay naghahanap pa ng true love. Ah, nabigla siya. Ako yun? Sabi! O kasi dapat binabatiin sila para maalalan. Oo nga naman ano, ang tagal ko na pala naghahanap ng true love. Ano bang dapat kong gawin? Well, magdasal ka na lang. At sana naman ay meron kang makikilalang totoong magmamahal sa iyo. Diyan po naman sa Puro Cuatro Borabo Daed to the Abilgos family, sa Lagon, Abais family, Sofranos family, diyan po naman sa Kamambugan. Of course, hello din kay Baby Arca Borja. At syempre, kay Janet Judita Barameda. Diyos maray na banggi po. Para naman sa agong ni Annaline na si Nicanor Ampuon, shout out! Sabi niya shout out daw eh. Ang Brizo family dyan sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo. Ganon din naman kay Benedict at Diane Brizo. Kay ba na lang sa inang mga cute na mga aki. Wow! Greetings sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan Malinaw Abay. Kanaya family dyan sa Matalipni Malinaw Zone 2. Ganon din naman dyan kay Tita Eva sa Kanaway. Shoutout din sa poging si Sergeant Pago na mahiguson magresponde. What? Pogi ba siya? Ano? Hello, Ren! Diyan po sa Purok 5 Cormidal, Cobalias, and Zoleta family. Napapasayaw na naman ako. Of course, permi pong nagdadangog dyan sa Upper Bonga, Bacacalbay. Sina Tita Sardi, si Jacob, Barha family, and of course kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Yan ang mga pogi. Ang mga pogi, oh. Shoutout po sa Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Ted, Tita Choi, Tita Randy, and Baby Luna. Of course, kay Dave Pasit, dyan po naman sa Purok 1, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. To Jake and Lisel Base, dyan sa Libdong. Barasona family, kay Miles Borromeo, at kay Rina Bumbuhay, dyan sa Basagan. Fernandez family, dyan sa Garchi Torena, Kamsur. And yes, dyan sa Kinale. I left my heart in Kinale. Kumusta na kayo dyan sa Kinale? Of course, kay Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Upeng, Tita Nora, Tita Awa, Tita Jealousy. Kumusta na mga bagets at mga bugoy? Ka-join of course si Ate V. Ano V? Ate V Bongala dyan sa Rioza Street. Si Mami Normita Contreras. Nyaon pa dyan sa Night Market. And of course,

The Kalisan family, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. At sa lahat dyan sa kahabaan ng Rioza Street. Balita ko, miss na miss nyo na ang beauty ko. What? Talaga lang. At dyan naman sa... Ano yun? Ba't tawa ng tawa si ate? Dyan sa food park, kumusta na? Ang madihon ko dyan ang magayunon. Namimiss ko na rin ang... Ano ba yun? Yung favorite ko. Nakalimutan ko na. Matay ko na kasi hindi nakakain kaya nakalimutan ko na. Fresh lumpia. Wow, I love fresh lumpia. Puro na lang pagkain, ano? Kumusta naman po ang barangay Sugo dyan sa Baka kay Albay? Hello to Cap Georgie Morales. Ganun din sa mga barangay council, Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, at si Kagawad June Belien. Colasito and Seriola family, and of course, Cas family, dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Cater family, dyan sa Purok 7, Labnig, Malinaw, Albay. Good evening. Emily Braun, sa Barangay Buhian, Purok 6. Baby Marley, dyan sa Basud, Purok 7. Of course, dyan sa Kubo, kay Jocelyn Vargas and family, good evening. Mag-text lang po sa 0961-447-3923 para sa inyong mga greetings, greetings, shout out, Boulevard. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 12 after 8 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.
12: The Tita Puliana.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Wow!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh yeah. Lunes. Sana po naman naging maganda ang pasok ng Lunes sa inyo. Para tuloy-tuloy na yan hanggang weekend. Para matiwasay, masaya. At syempre naman, maging very progressive ang ating buong linggo. Bukas, araw na naman ang mga chismosa. Mahalaga po sila sa ating lipunan. Oo. Sabi nga nung iba, yung masyadong binabantayan yung kanilang mga kapitbahay, pero pag sinabing pakibantayan yung anak, ayaw naman. Buhay lang ang binabantayan, hindi yung mga bata. Of course, Kebanan Punyado Forever is the Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh, Rejuviant, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Siyempre kasama din po natin sa The Tita Pollyanna Show ang One Nook One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan po ay sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Cam Norte. Thank you, One Nook. Of course, Jam Products, Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Cusai, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thanks pa! Para sa satuyang mga magagayo na mga katindugan. Para sa satuyang self-pampering as in me time. Yan po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Hampang Sanayan Kan Amando Coffee Hospital. Thank you so much. Pink Spa. And of course, ang Leo Lavandero Laundry. Relax lang. Huwag nang mapagod sa paglalaba. Nandyan po naman ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Tawag lang po sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Matatagpuan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry. Ay, gusto ko na naman sumayaw. Ay, namamasya lang. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At syempre, thank you so much at nakasama namin kayo ngayong Lunes ng gabi at 18 ng Mayo 2026. Bukas uli, hawak kayong mawawala. Kung meron kayong chika, text nyo lang sa 0961-447-3923 o di kayo naman mag-comment po kayo sa ating live sa One Radio 99.7 News FM. At syempre, napapanood din pala tayo ngayong araw na to sa One Radio 91.3 News FM Tobacco. Thank you so much. Eto naman po yung lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Ingat kayo, pero mas mag-ingat sila. Uy! Sweet dreams!

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion 2, Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One. On One.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Ini po ang Sendong Kapitan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Uy, ako na!
3: Ano? Abo ko!
2: Doon ako nalungkot.
1: Banayan!
2: Ang galing-galing mo! Pag-laki ko, gusto ko maging

Philippine Standard Time, 2 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga sa sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang King King.

0: Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa marairahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Happy birthday kay Madam Ria Buffy Bindan, Elizabeth Aguilar Kilangkil, Joy Contante Riamon, Margie Banyal Bunaobra, asin kay Dayan Abanes. Sa mga igwa pa po din mga okasyon ngunyan aldaw, enjoy life! Sa mga katidugod niya itong panagos na ka-boarding lodging, sa mga hospitals, oy, parahay na ka mo! Aldaw po kitanin Martes 19 na kanbula na Mayo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman nagagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are the things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure. And enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugod niya to, digdi sa bilog na Bicolandia.
2: Good morning.
0: Sa mga suki, ka 91.3 News FM, tindugo na.
2: Good morning.
0: Kig-kig po ini.
2: Good morning.
0: Sa pagkaran po, kansabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting as in day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
3: Si Bueno sa Kig Kig.
0: Sa inyot naratadakan programang Kig Kig ang kabugtakan kan panahon, basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapektar sa Southern Mindanao.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Dahilan po kaini ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental as in Davao Occidental. May mga pagdalom ang kalangitan, paminsan-minsan. May mga warak-warak na paguran, epekto po yan. Kan Intertropical Convergence Zone or ITCZ.
3: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Mantang at Visayas asit ang natatalang party kan Mindanao. May mga pagdaluman po ang kalangitan. Paminsan-minsan may mga paguran dahilan sa Easterlies.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Ang Metro Manila asin ang natatalang party kan Luzon, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay. May mga pagdaluman ang kalangitan. Paminsan-minsan may mga makusog na paguran. Arog ka nangyari, kasubagog maagahon, darapo yan, kan, localized thunderstorms.
3: Si Bueno sa Kig, Kig, Kig.
0: Mantang kaiman po ding nasisiripan, nin ano pa man, na mga maraot na kabugtakan nin panahon, sa luwas man asin laog kan Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinaka-ultimong datos kan pag-asa.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Marata. May dagdag bawas na naman sa presyo kan mga produktong petrolyo. Mabawas po sa diesel ning 1.21 kada litro. Sa gasolina, malangkaw pala mga katindugon. Malangkaw ang diesel ning 1.21 kada litro. Malangkaw man ang gasolina, 2.82 kada litro. Mantang mababa ang kerosene nin 2.11 kada litro. Ngunyan po iyan na alasays din pagkaaga mga katindugon ang effectivity. Dahil pangayabuin pwedeng magkargata, sarado pa.
3: Si Bueno sa Kig, Kig, Kig.
0: Sa mga katindugon niya tong atab na nag-aatindir kan sa inda mga responsibilidad, mga obligasyon, trabaho mga katindugon, lalong-lalo na sa kalinigan.
2: Good morning.
0: Si mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team.
2: Good morning.
0: Mga katindugon niya ito, nayaon na sa merkado publiko, digdi sa kapalibutan, lalong-lalo na digdi sa siyudad din Tamako.
2: Good morning!
0: Kumusta tabi pa niya, Madam Fe? Madam Feli? Marata, marata, marata, marata, marata, marata.

0: ang uran sa kapalibutan. Pagbisita mo ngunyan, mister, sa saindong kabaksan, sa saindong tanuman, garibaga nag-uulok-ulok, ha? Ama sabat sa saimo, nag-uulok-ulok ang sa imong mga pananom. Good morning! Ang programa giniyatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1, kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, Best Cafe Green 6-in-1. Gabos po iyan with herbal mix. Kung kaya, apero sa mahamot na, masiram inumon, igwa pa din marairahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, best gabi sa pagkaaga, best gabi sa pagkaunto, pwede man. Kahapon, asin, banggi. Yaon man, ang manok ni Osang, fried chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa, nilibring gravy, ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay taram, manok utang tilama. Igwa po dyan sa Banuaan kan Malilipot. Nagwaraikrak digdi sa siyudad ng Tabaco. Igwa naman dyan sa Banuaan kan Malinaw. Tiwi asin, siyudad kan Ligaw. Manok ni Osang sa satuyang pagbalik ang Ratsadakan. Kig-kig Barita!
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RS.

0: Marketing.
1: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliance RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: registradong parao magikan sa Miisi Farmers Association as in proud Budyaw Farmers Association. Basa sa impormasyon na nakabot sa kikig ang naunang bitan ng inisiyatiba, parte kan Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program sa irarong kan Coconut Farmers as in Industry Development Plan. Konsain, ini nagtaoning suporta para sa proteksyon sosyal sa mga paraumang nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Ang kampanya ang pinanginutan kan PCA Bicol kasabay ang PCA Albay Katanduanes Provincial Office. Inilibyanong na i-implementar sa pakikipag-tabangan kan Provincial Agriculture Office as in officialis kan Barangay Miisi. Digni, ang nagpapanagos na esforsos kan PCA as in mga partner na ahensyas ni gobyerno na mapakusog ang suporta sa salud kan mga coconut farmers sa bilog na probinsya nin Albay.
1: Si Bueno sa
0: pinagtratarnakad sang guniang panlungsod kan siyudad nin Tabaco ang sarong resolusyon na minarekomendar na magbilog din sarong ordinansa tanganing obligaron ang mga parauma asin parasira na magrehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA. Konsain ang RSBSA pagrehistro kan mga parauma parasira kasabay ang mga farm laborers na ma-identifikar o sa mga ini para sa manlain-lain na programang agrikultural asin serbisyo. 20 alang kayo ni sanggol yung panlungsod na masigur kwalipikadong para uma asin parasira kasabay ang gamos na trabante sa lati asin pagsira matawan ang proteksyon kada mes igwaning kanifisilan. Kung kaya sa pahangikan ordinansa gamos o obligaron na makalaog sa system kan Department of Agriculture sa paagi kan RSBSA registration pinaglalauman na matatapos o matapos ang mga paraunang turang kan mga miyembros kan sangguniang panglungsod.
1: Si Bueno sa
0: panagos na nagiging matriumpo ang kampanya kan kapulisan digdi sa Kabikulan para po sa pagmantinir kan pat konsain basado sa datos na dakop kan mga kapulisan ang maabot sa 87 kabos na wanted na persona sa manlain-lain na lugaris digdi po sa Kabikulan. Ini sa paagi kan nagpapanagos na pinakusog na law enforcement operations digdi po sa kapalibutan. Ang pinakusog na kampanya nakaguot sa PNP Focus Agenda na nagsiserbi Bidyik Operational Framework as in giya kan mga kapulisan. Ini po mga katindugon, iyo ang strengthening crime prevention, improving rapid response capabilities, enhancing intelligence-driven operations, sharing man, deepening community engagement. Sa paagi kaini, naglalaom ang PNP mga katindugon na mas magiging epesyente, coordinated as in result-oriented, ang gabos na lakdang kaini para mas panagos na mamantinir ang katrangkiluhan sa kapalibutan. Ang esforsos mga katindugon nagresulta tanganing madakop ang maabot sa 87 mga wanted na persona matapos magkondusir nin sirye nin operasyon sa bilog na Kabikulan. Apat sa mga nadakop klasipikado bilang regional most wanted persons kasabay digdi ang number 2 regional most wanted person igwaning provincial wanted person as in municipal and cities wanted persons.
1: Si Bueno sa King.
0: Diit na sa naman ang nagparehistro sa ultimong aldaw kan voter registration kan Commission on Election COMELEC sa kapalibutan kasunma. Basado sa impormasyon, bako naman surusuan ang nagpasiring sa mga opisina kan COMELEC para sa naunang bitan ng katuyuhan. Konsain, pigiling na naging epektibo ang mga ginibong satellite registration kan mga ini sa nakaliis na mga aldaw na ang mga taga-COMELEC ang mismong nagpasiring sa mga barangays as in iskwilahan tanganing gibuhon ang voter registration. Dahil ang kaini, naibitaran ang surusuan kasuudma.

0: si Buen Osa. King, King!
1: 33 minutos na makalipas po ang alas 5. Mambing! Binang Badagdag! Maraming good morning kay Madam Vilma Bilan, Noreen Cirillo. Pa-shout out po tabi sa San Roque. Tagarubaga da inaaaksyonan ang mga buhing ayam sa agihan. Perwisyo po sa mga nag-aaragi. Nambubukod pa. Ako duwang bisis na po ako na diskwido. Sabi ni Pai to me. Sa ina San Roque inidigdi sa tabako o San Roque dyan sa malilipot. Sa mga taga San Roque, oy, ang sa indong ayam. Gako din na tabi. Kay Ninya Vilches, Analisa Ciruelos.
2: Malindukon.
1: Pabati man po ang sa kung duwang tugang na amayon digdi sa Dagatati. Ano yan? Day. Ati Siune at si Cap Juji Morales. Ay, happy birthday, Kapitan Juji Morales. Kailangan kita na pakiblit ni Kapitan. Kyle Unido Bueno. Oy, sa mga taga-Sugod. Analisa Venus Balmaceda. Kay Bert Bio. Sa Bio Family, digdi sa Kabangan. Tess Banyas. Marcelino Bordeos. Consuegra. Raquel Ramos. Lynn Buragay Birigiano. Bilgar Mark Leo. Binabati ko po si Mama Leia Bilgar na perming nagdadangog sa imo sa kigkig. Siringman sa Bunayon Family sa Kanaway, Asin San Isidro. Binabati ko man si Buboy Kaden Rayley na happy first birthday. Sana tamaan sa kuyang pronunciation, ano ha? Basta. Kay Marie Clavo, Hanilyn Galvez, Lorito Luna Senior, Maricel Bilen, Marie Clavo. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Kurokuro TV, especially sa Clavo family sa Payahan, Malinaw. Kay Maria Irma Bermundo Barba. Good morning.

0: aking kay Pading Noel Volante Banyala at sinsining man sa mga drivers kana Albay Operators Transport Cooperative. Oy, sa mga Egypt drivers, kumusta ka mo? Mga UB Express drivers, mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga parapadyak, slippery, win-win!
1: Good morning!
0: Kay Maria Teresa Molina Caneta, Topi Bilo Belga, dyan sa Baclayon, Baca Cayalbay, Marcelino Bordeos Consuegra, congratulations po sa Gabos na Bicolanos na nagraduar sa PMA kan PETSA 16, lalo na kay Gabriel Consuegra 14 kan Tiwi. Iguanin duwa dyan sa Malinaw, and then iguanin sa Rodigdi sa Tabaco, igwa sa Libon, basta pito gabos na mga Albayano, mga katindugo na matrayumpong nagtapos sa PMA. Kanya na 2026 sa saindo po, gabos!
2: Ang galing-galing mo! Palaki po!
0: Kay Roberto Tan Manyebo Jr., kumusta po kayo? Araw-araw po akong nakikinig sa 91.3 News FM. Tindugo na habang nasa office. Salamat, Bert! Kay Mark Bunete, Sir Manny, asin sa gabos na paradangog, live viewers, kan kig-kig. Salamat, Tabi, Madam Eden Biron. Ang programa ngini, atun sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte na sukpirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, kan Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang Permingyaon and Barsaga Italy. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Italy. Solve ka, good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad ni Tabaco and Barsaga Eatery. 24 oras nang nagsiserbi, igwa pa sinda kan air condition na enteng barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Eatery. Perminya on si Ati Mert Barsaga. Yan, manan, malilipot cockpit kolisyon. Pagsadari kang familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boyasin, Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Disidu Inawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit kolisyon. An enot sundo 30 sultada 1,000 pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina. Itsurang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Meron na good morning kay Sir Nard sa Sir Mambing Kalmada. Sa mga mister na nagmamawot na magpagayon kan sa indang House of the Rising Sun, sa indang mga opisina, iguanin beautification project sa barangay, brigada eskwela na naman, mga madam, mga sir, naghahanap kita nin pintura sa inkitamaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin dekalidad na pintura, igwasinda, kolor na kursuna na ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barang na good morning kay Boss ni Store asin Madam Helen Berwega. Siyempre, partner kan kig-kig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
3: Si Bueno sa kig-kig.
0: Diretso kitang sa detalyes kan mga baret ng kig-kig sa Lado Lokal. Paragos ang pag-inganyar kan Department of Agriculture DEB call sa publiko. Magtanom ning gulayon sa natad o i-adaptar ang urban gardening. Kunsain ang mga pag-uran sa kapalibutan dakulang tabang para sa pagtanom nin gulayon na pwedeng anihon sa laog sa naning 30 sundo si Sintang Aldaw, arog kan upland kang kong o krapit sa isitaw asin munggo. Sigun sa DA, ang mga pananom pwedeng hagadon sa DA Regional Office asin sa mga research outreach stations sa mga probinsya sa Kabikunan. Basado sa datos na nako akan Disaster Risk Reduction and Management kan Department of Agriculture di Bicol, ang Kabikulan pwedeng maka-experience ng normal sundo sa below normal na mga pag-uran na puon 161 millimeter sundo 267 millimeter poon Mayo sundo Oktubre 2026. Mientras nanto, nagpangirumduman ang DE Bicol sa mga parauman na daimag para sulo ni Nguhot o Dayami dahilan sa pwede ining gamito na molts o pantaklog sa puon kan pananong tanganing mapribintaran ang tulos na pagmara kan daga sa palibot kaini. Siring man ipinagswistyon kan ahensya na baluon na ang water saving technology arogan hydroponics, aeroponics, asin aquaponics.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Bawal ang solicitation, alagad pinag-iinganyar ang publiko na makisumaro sa gigibuhon na brigada eskwela sa maabot na Hunyo 1, sundo 5, 2026. Basado po ini sa DepEd Memorandum Number 026 Series 2026 na igwang titulong 2026 Brigada Eskwela Implementing Guidelines kung saan ang pinag-iingganyar iyo ang pakikipag-partner sa mga stakeholders tanganing ma-realisar ang mga ipinagtanlaan na aktibidades para mas maipreparar ang eskwelahan antes magpuon ang classes sa maabot na Hunyo 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ang mga pinaglalauman na matabang sa limang aldaw na brigada eskwela, iyo ang mga taga-probinsya, siyudad, asin municipal government units, kasabay ang mga opisyalis kan barangay, sangguni ang kabataan, non-governmental organizations or NGOs, asin mga magurang. Sa paagi kaini, masisiguradong magiging matrayong po ang aktibidad asin pagbukas kang klase, ang mga classrooms asin kapalibutan kan eskwelahan, malinig, librido sa anuman na piligrong o peligrosong bagay.
3: Si Bueno sa King.
0: Ay, manay, manoy, mga barangay officials, sangguni ang kabataan, brigada eskwela na iyaban na nagngayo-ngayo na naman ang mga yaon sa eskwelahan. Dahil man pagpatagasaan sa indong mga puso, tawi man indiit na oras, maski dua sundo tulong oras, maglinig-linig lamang sa eskwelahan. Iyo tabi po, ha?
3: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, importanteng pag-adalan kung paano mas pang mapakusog ang aftercare as in reintegration programs para sa mga persons deprived of liberty PDL. Ini ang ipinagbintilar ni City Councilor Yub Unrubia kan siyudad din Tabaco matapos magbisita sa Tamaco City District Jail kasuna. Sigundigdi, kaipuan na oras ang mga PDL makapagkumplina kan sa indang sintensya asin makabalik sa komunidad, dapat dai na mautro ang naging krimen kaini para sa siguridad kan mga komunidad. Tinawan do ni Councilor Unrubia na parte kan tunay na pasiorden ang pagtabang sa pagpakaray kan buhay kan mga magpuon liwat tanganing maging sarong baray na siyudadano. Sa pagbisita kan opisyal sa District Jail na notaran, kaini na igwanang mga programa sa laog, kan facilidad, arog kan TESDA NC2 trainings, education programs, as in iba pang interventions, tanganing matabangan ang mga PDL na makapagpreparar, mantang nasa pagserbi, kan sa indang sintensya.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Taod-taod, mga katindugon, ano ba pa?
1: Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 din pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 din pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa Kikig!
2: 53 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, tiniyak ng Department of Energy DOE na kahit na bagyang bumaba ang supply ng langis sa bansa ay hindi ito nakakaalarma sa sektor ng inihihiya. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na base sa pinakahuling imbentaryo, bumaba pa ang supply ng langis sa bansa. Ito ay matapos maitala sa imbentaryo na inaasahang tatagal na lamang ng 46.85 na araw ang gasolina, 45.74 na araw naman sa diesel, 152.12 na araw sa kerosene, 59.74 na araw sa jet fuel, 50.14 na araw sa fuel oil at 30.21 na araw sa LPG. Tiniyak ni Garin na hindi pa ito nakakaalarma lalo na patuloy anya ang pag-angkat ng langis ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa.
1: Si Bueno sa King.
2: Official nang nag-convene kahapon ang Senado bilang impeachment court para sa isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito matapos mapanatili ni Senate President Alarn Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado sa kabila ng isang linggong kaguluhan sa loob ng mataas na kapulungan. Present ang 23 senador maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isinuot din ng mga senador ang kanilang kulay maroon na robes at sinimulan ang proseso sa pagpapanumpa ni Senador Camille Villar kay Cayetano na uupo bilang presiding officer ng korte. "I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God," bahagi ng panunumpa ni Cayetano.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, inirekomenda na ng Department of Justice DOJ na kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at ilang personalidad na sangkot sa umano'y maanomaliyang flood control projects. Kabilang sa mga kasong inirekomenda ng DOJ ang plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gift by public officers at corruption of public officials. Kabilang din sa mga respondent sina dating DPWH officials Bong Dinglasan, Engineer Denrel Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Ibinasura naman ang reklamo laban sa yumaonang si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin isinama sina dating DPWH official Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerald Apolencia sa isinapinal na criminal information na inihain sa korte kapalit ng pagtistigo. Ayon kay Assistant Ombudsman Michael Clavano, nag-ugat ang resolusyon kaugnay ng reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force sa klaw-umano ng investigasyon ang iba't ibang ebidensya kabilang ang legislative records, position description forms at sworn transcripts mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Nobyembre 14, 2025 na nagdetalye ng umano'y illegal na pagmamaniobra at sinasabing 30% cuts kaugnay ng regional flood control projects.
1: Si Bueno sa
2: Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na isama sa cash benefits ang mga Pinoy na edad 70 hanggang 75 taon. Kasabay ka digdi manong mani. Inihain ni House Senior Deputy Minority Leader at Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang House Bill 9180 na naglalayong amyendahan ang Republic Act 11982 na una nang nag-amyenda sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016 na naglalayong palawigin ang benefit coverage mula 70 taon hanggang 100 taong gulang. Layo ng panukalan na kilalanin ang mga senior citizen sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibong kas sa mga ito at pinansyal na suporta sa kanilang kailangan, lalo na at nagkakaroon na ng komplikasyon sa kalusugan habang tumatanda.
1: Si Bueno sa
2: nanatili sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano matapos hindi matuloy ang sinasabing kontra kodita na ilulunsad umano ng grupo ng bagong minorya sa Senado. Nanatili sa 13 ang bilang ng grupo ni Cayetano kahit pa absent si Senador Bato de la Rosa na pumasok noong Mayo 11, Lunes, upang bumoto kay Cayetano. Nagdesisyon ang mga independent senators na sina Juan Miguel Subiri at J.B. Ejercito na sumali sa minorya, kaya 11 na ang kanilang bilang kontra sa 13 ng mayorya. Nauna rito, mismong si Cayetano ang naghayag na may mga nagtatangka na patalsikin siya sa posisyon na nakuha niya kay Soto sa pamamagitan ng kudeta. Ang grupo ng mayorya ay kinabibilangan ni na Cayetano, De La Rosa, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Bungo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar at Mark Villar. Ang bagong minority black ay sina Soto, Bam Aquino, Win Gatsalian, Risa Juntiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Subiri at Iher Sito.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, may tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary June B. Crimulya. Ayon po ito sa Palacio Malacañang, wala po akong nakitaan na nagtanggal ang tiwala o natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Sec. June B. Crimulya sa ngayon. Paglalahad ni Panas Police Officer Attorney Claire Castro kahapon. Subalit nang tanungin sa press briefing kung kinukonsidera sa DILG post sina dating Secretary Binhur Abalos at dating Senador Antonio Trillanes IV, sinabi ni Castro na wala pa pong ibinibigay sa atin na ganoong mga impormasyon. Samantala, inanunsyo naman ni Castro ang pagtalaga ni Pangulong Marcos kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, DBM, kapalit ni Acting Secretary Rolando Toledo.
1: Si Bueno sa King.
2: Taod, mga katindugon, ani pa pa?
3: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer female 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated. May upcoming event ka ba as inangangaipo ning maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation, as in school recognition, batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties, as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
4: Wow!
3: Madel Lights and Sounds, makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba?
5: Dapat G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gourd C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students' requirements. Two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school, introducing the three-term semester for grade 11, implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours, and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12, shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements: certificate of grade 10 card, completion certificate, two pieces photo picture, 2x2 white background, PSA birth certificate, good moral certificate, one long white folder, avail our scholarship for college, Tulong Dunong program, Gen Priority Course, DSWD, Listahana, OWA scholarship, and TESDA scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students, free Wi-Fi, no additional monthly fees charges, free TESDA training of food and beverage, NC2, which we recommend, pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESDA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by Mother Company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagaytay, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
8: Kung kamo naghahanap ng

0: kalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Pagising pa lang, may pambungad na kaagad si Luigi. Nakaka-proud bilang kanyang mami, gano'n na siya ka-active. Napapansin naming mas naging malayo siya sa sakit at karamdaman. Sa edad na 2 years old, masasabi kong angat siya sa iba. Madaling matuto, bibo, at matangkad para sa kanyang edad. Thankful ako sa YummyVit. I am Roxanne, proud mommy of Vem Luigi Alemania.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4 decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na Asimin Cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, asin, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung kamamin, bayad kang bills at ang iba. Asin pwede nindong i-home na kay hardware materials. Sa presyo, presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. JRS, makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, JR Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: JR Enterprises.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: Malsun pa.
11: Si Bueno Sir.
12: King, King, King, King.
13: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 6.
14: Ang mabar.

0: nung maniso sa kuyang ano rooftop ta sayang man jano darak aralabaw na upo kay Sandy Bilaro kay Municipal Councilor Sandy Balingbing kumusta mano naka nakabutwa ka na sa trangkaso kay Ruby Barkuma Cardanyo Monica Broncano Ma'am Cathy Hiron, Tia Salvi Coral, Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, kay Mr. Rex and Ma'am G. Buantes, kay Ma'am Tess Bordonada, dyan sa Sentro Kan Malilipot, sa Kap Marcy Family, dyan sa Barangay Jess, Bakakay, good morning, kay Boss Mario Buda, kay Dunya Yuli Bariso, ano so sa indong rides dyan sa may Tahi ba yan iyan o anong lugar yan? Nag-operate na Dunya Yuli. Kay Mading Emma Barquilla dyan sa Saudan kan malilipot. Buda si mga tugang ni Boss Romy Volante. Kay Mr. Noli and Ma'am Esther Silamor. Good morning! Good morning man kay Aurea Burse, Nance Canwell, kay Iderlin Carbon, kay Madam Idina Perez, Alma Bides, kay Manong Fred Barha, nag-agda baga Manong Fred si Loings, madyanda sa imo sa Domingo.
1: Si Buen Osa.
0: Ano nga yung Buen, kumusta ang pahit kapag ka nagihiling ako sa live sa sesyon kan Senado. Pigbabalikan ko si mga nainot na mga senador na pigtatangka, pigtitingkalag niya to. Digdi sa Bicol, Raul Roco, so ama ni Chis Escudero, matibay man ito, mga katindugon. Si Joker Arroyo, iba? Ito ang mga matitindi tumanong man eh, na mga senador. So, small but terrible na senador niya to. Si Let's Do It, si isa nga nito, si Senador Plavier, dating health secretary, pero talaga ito, matibay man ito. Narurumduman ko ang programa kay ito manong man eh, Manong Jun sa Peter. Buda, Madam Alma Bides, Yusi Kadiri. na talagang ang paninigar niyo mga katindugon dahil lamang kipositibong epekto sa lawas kang tao. Poros negatibo. Pero balikan niya ito. Ang komposisyon kan sa tuyang mga senador. Garibaga, ang nahihiling niya ito, day na kita ki independenteng senador, gabos na nakagakod mga katina, politika, duman sa indang mga amo. Doon ako nalungkot. Napig sa sandigan ko na sana duman si Idol, si Tulpo, na... ito talaga, maski puro paano, pigihiling niya to na naninindugan pa siya, o naninindugan pa siya dahil ang tatagamidya eh. Di ba, Manong Mani? Maski puro paano, makakasiguro kita na nakabase sa prinsipyo ang mga pahit. Ha? Tama supog ba nga? Chiri Carbur ha? Namidbidan ka, nagi kang bantog dahilan sa imong advokasya bilang kuyaan taga-media. Tapos pag kanya o na ikasasinado, ang sa imong tambod birik-birik man. Di ba? Kuyan mga katindugo, nag-convene ang Senado bilang sarong impeachment court para po sa kaso impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako mga katindugon, pabor sa

0: impeachment nyata. Ini po ang pagkakataon ni Vice President Sara Duterte na maipaliwanag ning klarado sa lambang Pilipino ining mga kontrobersiya na pigbabadol sa saiya. Mapatunayan ba ganya mga na pumalubagi ang mga akusasyon, balibyano ang pahet, klarado, quintas claras, mga katipan, imahin niya sa mga Filipino. Diba? Ya, kung arog ka yan, taduman sa House of Representatives, ang sabi ka, 257 miembros, kaini, igwaning probable cause. Itong mga reklamo, manungod sa graft in corruption, manungod sa pagwaldas nin pirak, manungod mga katindugon sa daima ipaliwanag na kayamanan, asin mga haralang kaupang krimen, lalong-lalo na itong pagbabanta sa buhay ka nakatukaw na presidente. So kaipuhan, mga katindugon na magpresentar kay mga makukusog na ebidensya na asala bako totoo itong mga aligasyon. So ini po ang tamang venue, ini ang tamang lugar, mga katindugon na tangani na siya magpresentar man kan sa diri, asin labanan ang mga akusasyon laban digdi. Kaya dapat suportador man o bako kan Vice Presidente, mga katindugon, ako o na ini an oportunidad di na maprobaran ang mga aligasyon. Kaya, maprobaran na bako totoo, maprobaran na ang gabos, mga katindugon, arog kan tindog nindo. Mga katindugon na iyan, politically motivated.
1: Si Bueno sa
0: So nagsulot na sinda, mga katindugon, asin nanumpa, nagsulot na sinda ka na sa indang mga robe na gagamiton kada bis igwanin na paglilitis, igwanin na kuyan kung sa korte, mga katindugon, bista, igwaning bista dito ang sa indang isusulot bilang mga miembros kan impeachment court. Nagkapira sa naman ang mga abogado, pero igwa po ni na miembros ang Senado na maski bako abogado, alagad nagkapirang beses nang nagtukaw bilang miembro kan impeachment court sa mga nakalihis na impeachment, lalong-lalo na sa impeachment laban kay dating Presidente Erap Estrada, impeachment, mga katindugon, ni the late Supreme Court Chief Corona. So igwa na po sindaning experience. Ta maski puro paano, ito talagang mga daiman ang sulaminting gigibuhon ka yan, magbuto. Inaram ta na baga na maski daiyan magpartisipar, mga katindugon, ang buto kan iba sabuta na kung kisa. Kinaban! Pero ako man maski pigtataram kan iba na itbulaga si Tito Soto, pero si Soto, ang nahiling niya to, consistent siya. Dahil siya nagre-receivekan sa iyang sweldo. Mga katindugon, do-donate niya, mga katindugon, sa iyang sweldo. And then, Familia Soto, may mga record man talagang maray na politiko. Although, sa Itbulaga, siya namid bida na maray, pero may track record ang Familia bilang mga maray na servidor, manong mani. And kaya, mahiling po niya to, maski puro pa, no, bako abogado, nagkapirang basis na naging senador, naging Senate President, pero perming kalmado sa naanpahin. Puta niya, ang dalagan na ang pagiging presidente sa Senado at the pleasure of the majority.

0: majority, di ba? Pagdain na sa imo ninsuporta ang mayorinya, sabot niya na mawara sa iya ang posisyon bilang presidente. Bako arog mo niyan na kayto, maski may nadadangog ng turutismis na kudita, ang simbang di Soto, mga katindugon sa mga hapot, iyon na nakadepende ang posisyon niya sa mayuriya talaga. Di ba? And pigsa sa Diyos. Dahil kay ano pa man na advance na mga, pigpapaapon nga, arog mo niyan, na mismo si Alan Peter Cayetano nagtataram na igwa nga akong nadadangog na arog ka ini kakaiba nin maray mga katindugon ang tindog kandua asin kun sa tuyang ihilingon gari makakapili talaga kita kan presidente kan senado na may maray na dalagan asin daipo ipagkakanulo an mandato kan tawo.
1: Si Buen Osa. King, King, King.
0: Marata. Kay Pluser Agrabante, manay na aga. Kay Lola Sining, kay Lolo Angel. Kay Payjun, budak kay Maiglo. Oy, Ati Bet. Butalon, kumusta tabi Ati Bet? Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, budak kay Lilibeth. Sa mga taga binitayan, kumusta si sa tuyang mga katindugon dyan na nakipaglaban para duman sa pagtanggal sa inda dyan sa quarry, mga katindugon, si mga empleyado sa mga kana sarong kuyan dyan, quarryhan, para quarry na tamiling day na nakakuanin gikan sa probinsya, tabaku man taga Digdi, taga Cebu, taga Bisaya, pinabayaan ng mga empleyados da itinaonan ki mga benepisyo oto na mahali na nagreklamo sa Dole, nagreklamo mga katindugon sa National Labor Relation Commission asin ka nakaliis na aldaw nagkaigwana ni na konfrontasyon dahil lang kita key updates. Anong updates mga pagirima sa indong laban? Siyempre arog kayan na durnifisil baga nagitang mga pobreng tikoy piga papabayaan, piga buso. So, kaipuan niya itong ilaban. Sa mga taga-barangay San Jose, dyan sa Tent City, tandaan si mga incoming grade 7, buda grade 11 learners or students, nagpapadagos po ang enrollment dyan sa San Jose National High School. Aga sa naman po, ano, every morning lang ang satunyang enrollment. Kasi pag uminabot na po ang alas 12, talagang matindi na ang init. Medyo duro difícil na magkaigwa po kita ni problema sa salud. Dahil sa epekto kan matinding init, digdi po sa kapalibutan. Ang requirements and sa indong SF9 o itong card ang PSA birth certificate kung daipaman po kanyan sundo pa pong August inyo, na pigtatawan kita ning chance na mag disponer kan dokumento sa Philippine Statistics Authority.
2: Talagang dadayo.
0: Konde nang gandi. So, ali dyan sa local registrar po nindo. Pahita na yan. Basta ang pinaka-importante, confirmado nindo bilang mga magurang na iyo iyan ang spelling, iyo iyan ang tunay na pangarangan sa indong angke. As in, so, date of birth kan sa indong mga angke. Yan! Dahil na pagparapanipisili ang buhay nindo. Kung medyo may trabaho po kita, ihapit sa naninduan sa indong aki dyan. Di, siya na po ang bahala. Iyo po, tanganing duro-diritso ang sa induman na trabaho. Kung maulang ba kita mga pobreng tikoy, sarong aldaw sa namanong mani na maulang, manon dyan sa Peter, na dai ka magtrabaho dahil lang ta maatindir ka sa pagpa-enroll kan aki mo, dakulang epekto iyan sa pangangaipon nindo sa oro aldaw. So, bayangin na si Nini Buda Sinunoy na

pahit yan. Pero siyempre, kaipuan may magbalik po kita na may pirmahan. Iwaman dyan kidokumento na dapat pirmahan. So, sa tuyang in charge sa BMI, dapat sa surnang mga problema kan sa indong aki. Kumusta man ang sa iyang eyesight? Kumusta man ang pagdangog? Ano ang mga namamati kan sa indong mga aki? Tangani na masabutan po ni madam, ni sir, kunyata ta, minsan paminsan-minsan, nag-absent at sa indong mga aki. Importante na makuha po ang inventaryo, ano? Sa kamugtakan, sa salud kan sa indong mga aki. Kamu po mga magurang, nakakaaram ka iyan. Kaya importante na maski puro pa, ano, magtaoning panahon na magpasirin dyan sa eskwilahan, as in, hanapon mga katindugonan sa tuyang school nurse. Igwa ako dyan manong maniki duwang license na school nurse, pero teacher sinda.

0: mga parauman niya to. And pigsasabi na sufisyente ang supply. Yeah? Kanbagas digdi sa palibot. Pero, yan sana, iyong aning iyan, na kung gusto niya itong mag-avail kan mga baratong bagas, mapila po kita. Kaya, kaypuan po niya ito na magtyaga. Takunda eh, sayang man po baga, mabakal kan 10 kilo, 20, 200 peso sana. Kung mapasiring ka dyan sa merkado publiko, dahil kulang aram kung igwapa ning 40 pesos. Igwapa tabi manong mani ning 40 pesos o 45 arog ka yan na kilo kan bagas. Ang pirmi niya itong nadadali 53-55. Kinawad talaga ano ha? So, yan ang kamurugtakan niya ito. Mga katindugon na gusto tamang gulo-gulo, gusto tama na madagit, kita man sa naan maaapektuhan. Pero, ang sitwasyon ngun niya nangyari na kana taon 1980, puon mga katindugon kan, yaon kita sa irarong kan Marcelo, talagang labi-labi na ang kapigaduhan na sinapar kan sa tuyang mga ninuno, kan sa tuyang mga kafamilya, talagang terrible. Sabayan pa kan. Ha? Yaon kita nag-i-star sa bulod, uobligaro na magtaoning piso mo na sarong basong bagas. Mga dusur the days, my friends. Ha? Ha? Kan kita yaon pa sa bulod. Ayan ba, Ana? Basta magkatsatsa. Mientras tanto, mga katindugon, maraysa na nga ni, manong mani, si Senador Risa Hontiveros igwaning lakdang na pigbubusol duman sa Senado na dapat ang system loss apwera sa dai ipag-charge sa mga konsumidores o kung i-charge man, they dapat na pagsabayan na ki-value added tax. Tanadudubulyami kita. Ha? Sa inga ka nakahiling, digdi sana sa Pilipinas, ha? Na kita nganing mga dai nagahabas, pigaako tana na itong system loss na parte kan panghapabayaan kan manihamiento iako tana na bayadan. Pero itong patungan pa man ki value added tax, grabe naman na kapatalan niya to kung dai lamang kita mag-arakiak. Grabe naman na day na lamang kita mariklamo kayan manong mani.
1: Double kill
0: na. Di sa inga kandig, di sa na kita nakahiling sa Pilipinas na. Isipon mo. Ha? Ang samuyang mga salary, si mga fixed earner niya to, tinangkasaki buwis. Itong natada sa kwarta me na kinaltasan na nin buwis kang gobyerno, pagbakal miki produkto asin serbisyo, may buwis pa ang gobyerno. Nang patugdo kami ki edipisyo, House of the Rising Sun, mga katindugon, gamit ang kwartang natada matapos buwisan kan gobyerno, itong edipisyo na samuyang ipapatugdok, kaipuan mi pang buwisan, mga katindugon, only in the Philippines. Di ba manong mani? Grabe ang regulation digdi sa satuya na garinado double kill naman kung sa pusoy mga katindugon o kung sa kawat na barahan napupusoy kita pirme. Isipon mo mga fixed earner ang mga nasa gobyerno dahil man kami makadulang yata makadulang kita na dahil kita magbuwis. Mga katindog, kundeman, automatic ang deduction. Ang natada sa pirak me, ito pigbuwisan na. Pag ginamit ang kwartang natada sa pagbakal ng produkto, igwaning value added tax. Rimate. Magkuakanin serbisyo, igwanin value added tax. Mga katindog,

0: tindugon. Magpatugdo ka kiharong! Kaipuhan mo pa na magbuis mga katindugon. Ata na, ang ginastos mong pirak duman, tada na sana, kan buwis na kinaltas mga katindugon kan gobyerno. And gabos na gagamitan mo kan sa imong pirak, mga katindugon na tada matapos kaltaso ng buwis, gabos igwapa ning buwis. Okay lang ko tana mga katindugon kon dainin mga mahaba sa gobyerno. Okay lang ko tana manungdan kon ang serbisyo kan gobyerno talagang marairahay na maski kita mag turutambay dyan sa gilid dainin problema. Hindi pa no nahiling niya toan labi-labing pag abuso sa satuya kan gobyerno dahilan sa mga kapalpakan, dahilan mga katindugon sa nadi-discovering mga harabasanin bilyonis na pira. O kaya kita po na mga fix earner, makaukod kitang maging matali sa pagpili kan mga kandidato itong mga maray. Taigwaman po talaga nin maray digdi sa satuyang palibot. Sabot ba ganya to kung sisay sinda? Ang mga maray makipaghuron sa satuya. Klaraduhon ang pakapasabot. And aram niya to na kung siya nagtataram sa atubangan niya to, iyo talaga ang sa iyang pigigibo. Bako ang iba-iya ba ana? Ngunyan pa lang manong mani, pigpo nana, na imbestigaran sa mga miyembros kan small committee duman sa nakalihis na komposisyon kan sa mga responsable duman sa 2025 national budget. Pigpo po nanang imbestigaran kung sa irisayan mga lapakan na ini nagmaniobra mga katindugon kan bilyonis na pira kan gobyerno tangani na iburol sa tangani mga katindugon na itong mga flood control projects apoyra sa substandard ang iba ghost pa may isa sa kubun dyan. Salamat sa mga mabuot niya itong sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Gina nang nagdara na naman si Ate Bitdigdiki pampakusog kituhod mga katindugon bulalo tigsaro naman kami ni Manong Mani ipuwerte naman ang asurop ko kaini at yan basta magbata pagunto nalilingaw na akong mangunto ngunyan garida ay kumalingaw. Thank you so much Tabi Ate Bet sa padagos mo man na support na digdi sa samunya sa programang Kigkig lalong-lalo na. Kaya mga katindugon suporta rin manindo si Ate Bet. Iyo, ito bagang mga nagsusuporta man sa Kigkig suportaran manindo Barsaga Eatery, Inting Barber Shop in Salon. Iyo po. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy Budabadam Girly Mayya. Thank you so much man sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Nags, kay Mambing, kay Lian Calmada, sin siyempre sa mga honestong crew kaini. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabus na klaseng pintura, ay gwapo iyan. Kolor na kursunada man ay ipatimpla mo dyan kay Business Store. Ano tabi, Madam Helen Berwega, marina aga. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Rider Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Marina, good morning man kay Manong Richard Montales, kay Manong Reynold Martires, sa mga taga Commission on Elections, congratulations sa indo. Sa pangalan ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
1: One Radio. News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal, dalibis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Syempre ang Best Cafe, lagi nating binabanggit, napili po ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka ha, gusto mong masulit ang iyong pagkakape, yung tipo bang sa lasa, sa aroma pa lang, marerelax ka na, tanggal na stress mo, panalong-panalo ka na ha, eh lalo na pagdating isyo ng mga ingredients, tulong sa kalusugan, panalong-panalo ka, eh dapat Best Cafe ang iyong kinakape ha. Lalo na po ang Best Cafe po ay nanatiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino ha. Habang yung ibang herbal na kape kasabay ng ibang mga paninda, mga ka-wellness, nagtaasan ng presyo dahil daw sa crisis ano. Pero ang Best Cafe, inabsorb po namin yung pagtaas ng energy, pagtaas ng transportation, kaya tumaas ang mga raw materials. Kami ang nag-absorb noon para huwag tumaas ang presyo ng Best Cafe sa mga tindahan. Ha? Kaya inuulit ko, wala pong pagtataas sa SRP ang Best Cafe na natili pong presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Kaya maging sa presyo, panalong-panalo ka. Panalong-panalo ang pagkakape mo kapag ang kapartner mo ay Best Cafe. Lalo na po ngayon ha, na mas marami ng variants na mapagpipilian. Yung binanggit ko kanina, yan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon nang pinagkakatiwalaan at number 1 pa rin sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga mag-asawa ha. Yung paborito ng mga magkakapartner, okay? Ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap nito maliban ha sa tulong para maiwasan ng chronic diseases gaya ng cancer, high blood pressure, diabetes at marami pang iba ha. Maliban dyan, ang mga ingredients nito ay kilala at napatunayang tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ekstrang init, lalo na sa mga mag-asawa. Ha? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba, ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan, yung tamang timbang tungo sa magandang kaanyuan at magandang kalusugan. Ha? Yan naman ang Best Cafe Green. Syempre pag Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ganda sa inyo, Sina, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga, ang Best Cafe.
4: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan, at guyabano, ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1 Plus.

0: was awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito, bago po ako tumalakay ng napakagandang topic na pag-uusapan po natin ngayon, ha? Hayaan niyong muli kong ipakilala sa inyo ang iba pa nating magagandang produkto. Hindi lamang Best Cafe ang ating quality product, ano? Kundi nandyan din po ang Era 3-in-1 Soap na nagsasangkap po ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo, ha? Na tulong pampaputi, pampakinis at panamay araw-araw sa leeg at sa mukha, ha? Tiyakin mo ang iyong ginagamit ay Era 3-in-1 Soap. Siyempre, nandyan din ang Era Charcoal Soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong para mag-alis ng dead cells sa balat para mapalitan ng healthy, ano, mas magandang cells para ang balat mo mas malusog at mas maganda. Tulong din para maalis ang harmful microorganisms sa balat tulad po ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites, okay? Era Charcoal Soap, yan ang gamitin mo sa buong katawan, ha, sa araw-araw mong paliligo. At syempre, nandyan ang Era Hair Regrowth Shampoo na nagsasangkap naman ng katas ng malunggay, katas ng gugo, mga minerals at vitamin B na tulong pampatubo, pampakapal at pampaganda ng buhok. Tulong din para maalis ang balakubak. Ang kagandahan pa nito, napakamura nito. Habang yung ibang hair regrowth na shampoo daw ay libo-libo ang presyo. Ito ay napakamura lang, ano? Mga ka-wellness, at matagal nyo pang magagamit kahit araw-araw nyong gamitin. Yan ang Era Hair Regrowth Shampoo. Siyempre, yung mga produktong binanggit ko sa inyo, Tatak Era, aprobado lahat yan ng Food and Drugs Administration at rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa Era.
5: At sinong kulabot, Fesh?
6: Hindi ako.
7: Makinis true.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa Era.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Kuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
12: Era 3-in-1 Soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na.
14: Walang Diyos, ang ganda.
13: Dahil sa Era.
15: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Ako si Rex Bautista ng dati na halata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
17: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito, may texter tayo, ang sabi niya, good afternoon, Dr. M. Tanong ko lang kung anong gagawin sa prostate ng asawa ko. Lagi po siyang nangihina. Galing na rin po kami sa doktor. Mula po ito sa Tiwi Albay. Sana matulungan niyo kami. Salamat po. Okay? So Tiwi Albay, sa Bicol region pa rin po ito, ha. Nang nag-follow up kami ng tanong, ano, kung anong problema sa prostate ng asawa niya, meron daw prostate enlargement. Okay? Dati ko na pong tinalakay ito ng detalyado, e biyaan yung talakayin kong muli, ano, para marami ang makinabang. Mga ka-wellness, yung ating prostate gland, okay, ano, lalaki lang meron yan, ha? Napaka-importante po niyan, mga ka-wellness. Ano po, hindi ko nababanggitin kung para saan po yan, okay? Pero pag nagkakaedad po ang lalaki, actually pag-apak pa lang ng 25, normal po ng ating prostate gland ay unti-unting lumaki, mga ka-wellness, ha? Sabi nga po ng isang doktor na kaibigan ko, kung paanong ang uban ay normal habang tumatanda ang tao, ganun din po ang prostate gland na lumalaki kapag nagkakaedad lalaki. Kaya walang masyadong dapat ipag-alala yan. Okay? Ipag-alala dyan. Maliban na lang kung may mga sintomas na talagang hindi nyo na po matiis. Kasi yung prostate enlargement, maraming kasabayan po yung mga sintomas. Tulad halimbawa, ng hirap sa pag-ihi. Kaya pabalik-balik ka po sa CR, apektado na pati pag

0: tulog mo. Minsan may kasama po yung pananakit, ano, nung bandang ibaba po natin. O kaya nga po, tulad dito sa texter, ay panghihina, ano po, mga ka-wellness. So kapag masyadong malala na po yung sintomas, na hindi na nagiging normal ang buhay nyo, lalo kung masakit na po, eh dapat po ipa-check up yan. At kung halimbawang sabihin ng doktor na ipa-opera, ay dapat pong sundin natin. Pero kung wala naman masyadong sintomas na nakaka-apekto sa atin, ano po mga ka-wellness, at hindi naman ganun kalaki, walang masyadong dapat ipag-alala. Kasi again, yan naman po ay normal sa mga lalaki. Ha? Maganda na every year ang lalaki nagpapacheck kayo ng PSA, yung prostate-specific antigen, para malaman yung kondisyon po ng prostate kung meron bang problemang malala. Tulad halimbawa, baka nagsisimula po ang prostate cancer. Ano? Pero usually, ang prostate enlargement, benign po yan, walang dapat ipag-alala, maliban na lang kung matindi po ang sintomas. At para sa sagot natin sa texter natin, kung halimbawa matindi ang sintomas, ano ang makakatulong, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Alright, ito po ang makakatulong kung sakaling may prostate enlargement ang lalaki. Ha? Kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. Mayaman kasi sa zinc yan. Kaya makakatulong po yan sa health ng prostate. Speaking of zinc, mayaman din po sa zinc ang Best Caps Minerals Food Supplement. Actually, maliban sa zinc, nagtataglay ito ng maraming minerals na makakatulong para sa kalusugan ng tao, maging po sa kondisyon ng prostate. Kaya araw-araw, one capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para lumakas ang immune system. Kung may sakit ka, mas mabilis kang gagaling. At kung wala ka namang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan ng karamdaman. Ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Supplement. Ha? Para pa rin sa prostate enlargement, makakatulong ang laging pagkain ng salmon at kamatis. Uminom din po ng apple cider vinegar, isang kutsara, kasabay na isang basong tubig, isang oras bago mananghalian. Ano po? Kumain po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain din po ng mani at iba pang mga nuts tulad ng almonds, walnuts, ano? Basta mga nuts, makakatulong po yan. Ha? Kung magkakape, dapat po Best Cafe. Kasi ang Best Cafe may mga sangkapuyan na tulong para sa prostate condition po natin. Ha? Araw-araw din magtsaan ng pinakuluang luya o kaya Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po ng luya, ano, stevia at turmeric, tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan. Okay, tulong po sa mga lalaking may prostate enlargement, ha? Dr. M's Amazing Tea, okay? Iwas din sa paninigarilyo at bawas-bawas sa alak. Mag-walking exercise every day habang nagpapaaraw. Iwas sa stress at sobrang bawang mga nakakatulong sa prostate enlargement.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
5: One Radio, Boost FM, your best sword and music. This

0: Ako, si Eric, or kaghalata ko na lalagas at minipens sa akin. Ito agad ko itong sinubukan. Aba, if unting nawala na umapura pang di hama kumpara kay Eric Group. Siyam.
1: Shampoo formulated with mineral scrub, drop, thicken, and strength and reduce hair fall available in drugstores niche.
2: I'm Christine, a sweet six dahil sa ira.
3: This is Paul. May tagi po, kilabot naman dahil sa ira.
4: At sinong kalabot?
5: Fresh.
4: Makinis.
5: Arang walang
4: vatang-vata.
5: Dahil.
2: Goodbye. Hello, samuti at kuminis. Sa ira.
6: Three enriched with glutathione. Ang tatlo na napatunayan sa mga laboratorio. Bung puti. Kumina. Ako si Salvin.
7: Si Salvin mo sa ira.
8: So, apubato ng fusion. Mamakit sa...
9: May bili ka ng best coffee.
10: Ako po sila. Isa po ako na sa diet.
9: Bakit best coffee green na in?
10: Bako simula na bako sa klase, mas po
9: ang nag-inom ng
10: mas lumalakas ang ko. Madalas mag
9: ano po ang mensahe mo? Kuminom ng
10: bean. Hindi masyadong dahil meron itong trusty.
9: Yo, mag best coffee in one cold mix. Available sa
11: mga pangini hatod. Mantini dong for one cash out. Gansa indang mo. Bisitaw ng send sa tubangan kansi Melb Kitty. Ground Flash Tabaco City, Palip Centro by Dawai, Rosan Lurie, and Top City and our roads. Back my pendong Gcash, to Tanger.
12: Your FM.
13: Tin Omandia.
14: Rarashada, parada, parada. Sa indo ng 30, 30 international, national isin what? Parada, 30, 30 parada kan mga maikita. Parada, pauta, sakay na. 30 nga, news director. And 30 na, larga. Sa 1-1-M, parada, 30. Kan best cafe, 8 with herbal mix. Coffee gold, 20-in-1 comex. Best 4-8, best cafe green, 6-in-1 herbal mix. Q-sign, best juice, 10 health drink. Best salt, and mababakal sa mga butpay.
15: Diyos maray na pagkagabi abian parada rata ang nainina 19 on the 27 ibahan ta rata kera por deyos agatud bagan sa mga detalyas kan sa tuyang mga barata enutan kan sa tuyang panahon Paragos sa makaka-experel nga kamugtakan kan panahon ng Bicol region na may tsansa ni kawarak ng mga pagkikilat asin pagdadalog ng localized standard mandal convergence on matitinir sa dakwa southern mean ay Jaime Bortal other forecast kan southern Luz pinaglala o mahalog uran na darama o pwede man ini magig man na kunminan parosman na nagigikan sa tagkod sa sila maluya sa kalibel na magkakayad sa kod sa katamtama na paghut sa mga baybayo na sa presente era na gale warning sa bilog na pinaglalaoman ng temperatura 24 or buon na sa isag kod 34 degrees mantang ang heat index city sa mga pagtaraid na bilog maabot sa 43 degrees Celsius ngunyan alos na maeri sa 40 degrees Celsius kasuod katakod kan baratang yan dalawa sa isuri ang risk reduction and management office reputed heat and ali sa outer stations na nakabugtang sa barangay Urans buda sa barangay Hasya. Sa datos kasudma 14.1 heat index sa buda 48 degrees Celsius man ang index sa barangay Asyanda nabot sa Bion na kategori na ini dahil ang consider na hydrated asin magkay ngunyan na aldaw bagas na advisor sa heat index na may experensya Bicol region Camarines Norte nasa 40 degrees Celsius 41 degrees Celsius City Provincia kanal degrees Celsius man o kinagahan Celsius ngunyan na Vera Catanduanes 41 52 degrees Celsius sa Masbate City Masbate 41 degrees Celsius ngunyan aga 41 degrees Celsius man Giraray 41 degrees Celsius pagkaaga mainit na dagdag degrees Celsius dinakan Antipate kan napili ka kabot sa 40 as in 43 ang pagkaaga matan 38 degrees Celsius pagkaaga Celsius BIA 40 degrees Celsius pagkaaga Celsius index mention sabi po yan kan pag-asa diretso na kita sa mga barakal 20 din pagkaaga narata autoridad and drug peddler ampos na maaresto sa ginibong operation sa station katawang ang Philippine Drug Enforcement Agency presyente tasay sa barangay Tagas an operasyon ng 543 din pagkahapon na nagresulta sa cancer news na lalaki na minidbid na si Alias Mano narisko sika midbid bilang street level individual to sa pabangka droga sigun sa mga otoridad ang suspechado buot sa police pusher buyer na naging resulta tinaan na magkupon ang persona sa pagigit operation recover siya arog kan may laman kan pinagtu na pinagkakarkulong na sa 1.49 gramo guaning kantito 30 pesos sa kamutangunan siringman ang personang so nasa tam pangangataman ng mga otoridad disposisyon
16: para

0: ka, bumibili ka ng best 6-in-1 mix.
1: Ako po si Ana Marie Velasquez, estudyante na ito sa diet.
0: Bakit bang napili mong
1: bilik? Nag-walk sa klase, pero simula nang uminom ni Green, napansin kong gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang pag-inom ng best?
1: Pansin kong mas lumalakas ang immune system, nagkasakit.
0: Paminsahin mo sa ibang mahilig uminom ng kape.
1: Masarap ang hindi miss dahil meron itong sangkap na natural sweet.
0: Hinihintay niyo ang Cafe Green na with Herbal Mix, a pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parta, baratang lokal.
2: Parago Italia Scan sa tuyang mga barat lokal. Estado man ang sarong call center agent na kaibahan sa listed na sa best operation sa barangay Bagong Bayan sa Uwasalbay. Aspect sa

na idaron call center agent na tagaligaw na kumpiskar sa 100 gramo kang pinagtutubod ang shabu na may 13,600 pesos sa money na ginamit sa naunang bita ng operasyon. Naaris rin sa pinagsasarong operatiba Kadawals Munition albay Provincial Intelligence Regional Police Drug Enforcement Unit No. 5 Special Police Drug Enforcement Group Philippine Agency albay pag-coordinate sa PDEA Region 5 sa presente po Kadawals ang sa magkakanigong dokumentasyon. Alas 7:30 na nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga parenta. Lain-lain armas sa sinanak ko akan makusang inkwentro na 5:15 din pagkaaga kanakalis na Mayo 18 sa Prok sa Isitio. Tarangag, Barangay, Nig sa ginabang impormasyon. Nagikan sa alda. Orang managadan o kay nalugadan sa lado kan Guspang ang posibleng casualty sa lado kan Communist Terrorist Group. Tasag ibon in Joint Strike and Sarong Squad kan Scout 49th Infantry Battalion kan Philippine Army kay Bahal Force Battalion kan PIN asinibapang kan na makninda ang nasa 10 rera. Minutos ang baradilan bago nasa ang mga pagkaan in count called M2 Renesa insa kan el mga bala kan mga badila bag ta asin mga kagamitan sa pagluto asin iba-iba pa dokumento. Santo sa mga detalyes kita kan mga baratla. Ito nang doon kan sa list na dinamidad na magkaigwagirari ng pagbabago sa liderato kan sinunang impeachment kay President Saron kay Dr. Dennis Coronacion analista. Huli sa pag-entra ka na sina Senador Juan asin na JB Hercito sa may magiro abstain na Senador sa pagbunan Peter Quijano asin Senador Tito Soto de President. Huli ka na igwasing Senador Minority kung sa in day iniharay ito kung magkaigawagirarin ng pagkanto. Na wala man na nagslay o na day pwedeng magribay ng antikan sarong dangog. May posibilidad man sa makulita si Alan Peter Quijano hulable ang tracing sinanda sa majority as in diit sa naa kanaon ang bita nero. Posibleng magibahan giraray sa kulungan Jinggoy Estrada Ramon Bong Revilla Jr. tapos irekomenda ka Department of Justice Ombudsman na nakasuhan ang Senador Official na yung buwan maliang blood control projects. Sigon Ombudsman na kasabay sa mga kasong ipinagrekomendar kan DOJ pagbalap asin ang corrupt practices bribery receiving gifts bypass asin ang corruption of public apara kay Estrada kasabahan din sina dating Department of Highway Secretary Manuel Bunuan dating DPW Roberto Bernardo DP Capital Region Regional Director Opele DPW Bulacan First District Cantara asin ikanahensya na kasabay that's one ipinagrecommend basura sa mga kaso DPW sa Undersecretary Cabral ang kanakali sa Distandos 2025 Pinombudsman Jesus Crispin nataan na pre-relation laban kay Senador Jesus Cudero Joel Villanueva asin Mark Villara sa kulungan kan Philippine National Police sa Camp Crossing Revilla kasuhan man pork barrels scam. Alas 7:30 ipagkaaga na sa Indokan 1 Best Kapi Gold Best Kapi Black kasi ng 6-in-1 mix gabos po yan Babatika Supermarket Nationwide ngunyan Doro Doro barata pa sa lado national ito na Martuwebe ang bawas sa presyo kan mga produkto malangkaw ang presyo kan gasolina nin 1.21 kada litro na na 2.82 pesos mantang bawas presyo man na 2.21 centimos. Mientras tanto, ang Department of Energy katakod ini kang presenting kamugtakan kan supply ka mga personasyon. Sigon kay Energy Secretary Sharon Green presenting status ka nakalis na simana pero dahil man sumpat sa datos kan madurar pa ni Chris Diaz kan ang sagot 45 dial ay maabot pa sa 51 dias 59 dias ang supply kan jet mantang 50 dias ma fuel nasa trainan ang ihahaloy kan supply kan liquid gas sa nasyon sigun igwanang papaabot mga produktong petrolyo al king nasyon National. Alias kita kan mga barata binichipas in Mayor Lenny Robredo ang giyo para sa Pransya sigun kilampid nagtaga tourism infrastructure and enterprise at siyasa nin 15.76 pagtakabagtang kan pagpapatindog kan museo di Nuez Peña Pransya kanakalisan ng simana subo na hensya ang karagdag 2.5 milyones pesos para sa ikaduwang kamo na tulong palapag ang ipapatindog na museo na magsiserve na asin istakan ka mga impitan asiyan sa mahal na birhen kan pinya pasbidbid bilang tipan sa bagong museo senting na sa museo kan sabay ang mga

0: Aureo Corona kan Our Lady of Peña Prangos ang matapos ang pagbisiti. Nagpasirigman si Atakaw, tanganin mag-atender sa Monica BPC Media Amigos Cup Basket na pinag-organisar kan Bicol Press Club sa First Paradise Beach Resort ay karanan rinis sa closing na Daro Anna Rival 2020 sa Kaw Mayor Nino Tayo George Binguewa asin iba pang lokal na opisyal Timaw Sanda. Anaw na bito ng programa ay dinik bilang adapted son kan pasnikan sa wrong resolusyon bilang pagbibida sa seta sa munisipyo.
1: Parada 30! Parada
0: 30! Ilista na tabi kan mga numero sa satuyang lotto result na hatod sa may marain na result sa Grand Lotto 655 Uyap Combination Era. Makilista na tabi 47 Quaro East 29 38 asin 1 jackpot price 110 63,000 pesos point 4 centavo kinang gagana 645 uyan winning number combination 39 27 4 10 asin jackpot price 15 million 4,056 pesos tabos pero wala pa po kinang gagana. Kaya tabi mga tugang Director Puerte ang sendong kapalaran magigaw sa sin magtyaga tanganin naman. Alas siya pagkaaga yan naman tabi ng kasatuyang mga barata para sa iba pang informasyon if share sa muwit sa napon sa natabi nindo 1.3 News FM nang sa pagatud ka na Technical Department yon dyan si Mugera ako man tabi si Ed Bordeo saan si kapagatud para masunod tulo sa ang satuyang editorial sa Padagos po kasatuyang programa
1: Parada 30 Parada 30
0: One Radio 91.3 FM
1: Parada. Hatun Zendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Best Cafe in 1 Coffee with Herbal Mix. Best 4-in-1 Coffee. Best 6-in-1 Coffee with Yusai Masas Juice 10-in-1 Plus 1. Sin kam Best Caps, Minerals, and mababakal sa mga butika nationwide.
2: Ay ka na naman?
3: Sure, ready ang sasakyan mo.
2: Sa pag-alaga mo.
3: Available ang diggers, battery, and lubricants. Plus, complete compliment and wheel balancing. Repair, check tune up, analysis, and rotor disc. Ito pa, bili ng tires, free mounting, wheel back clip valve. Diba? Us at Laho Road at sa Purorem City, Albay. Call or text now 21-2099-51-219-4330 at 0229-3358. Speedway Automotive Sahi mo. Siguradong smooth at safe. Up sa Gabos, Marangman, ang St. Infirmary accredited na Bing Hospital. Dikwatro ong sa indang mga sarugkan, paanakan, laboratory, consultate, kasibisyong medikal. Para sa iba pang tungod sa sendang sabis mong mag-apot sa cellphone number 148 may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
4: Congrats, Mommy and Dad, si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Eh, siguruhing mapapakunahan mo na BCG vaccine, pasis. At Hepa-B vaccine na matay ko ay libre at kailangan kong panganak na sanggol. See you po ulit pag si baby para sa kanya. Tandaan, pagkumpleto ang bakuna at ang WAIS, DAS. Paalala mula sa Call Center for Health Development.
5: Honey, ano yan? Gabahan mo ah!
6: Honey, kayang-kaya ko yan.
5: Honey, di ba mamama siya?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, batin mo, yung chauffeur niyan ay ang Anrox Dish Soap.
6: Partner na ba? Mapabahay man o laundry shop, Anrox with soap and Sure Soft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa laundry shop, Anrox with soap and Sure Soft Softener with 3 pipilian, attractions, blossom fresh, and liquid detergent soap. Linis, mabango, at ang presyo kaya mo.
7: Available in all supermarkets.
8: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Rohan Building, Treat Tobacco City, Facial Treatment, Laser Hair Removal, Barbie Services, Manicure Pedicure, Eyelash Services, Fillers, Botox, Hair and Makeup Service, Whitening, Asin ng Napa, Japanese, Royal, and VIP Head Spa. Dadi masunod pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tobacco Brand. Magapod sa 0221252 Beauty Branch. Beauty and Wellness in one place.
9: Sang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
10: Araw-araw umiin. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na ang Best Cafe. Nakatutulong magnalakas sa buong araw na aking pamamasada at normal ng aking pagdumi. Magaan sa kaya kayo rin. Araw-araw na ang pag-inom ng the best talaga.
11: Best Cafe 8-in-1 Cafe Gold 20 Coffee and Best Cafe Black. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herb pesos lang per

0: Sa siya, King James Enterprises. Mas pinadarahay King James. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco, Iguasin, Danin, Good Lumber, Cocod Moldy, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electric Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block. Pansin, Danin, Mixer, Porta Lift, at iba pa. Para sa anumang kahapuhang servis o mag-text sa 755-0539-385808. King James, di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come go and build it in
1: Radio. You one race FM. Ugo na sa buong

Pana Manoy. Mundi sinuwi na tulos kan Mayo. Matumba na naman tulos kan Mayo. Makralasihan na, no? Siribot na. Bayan, day one pa. Roman sa nayan, so last day kan registration sa Comelec. Basta nang gaidag sa ha. Nga na yan, ano, kitang Pilipino. Dahil na talaga gayon yan mababago. Yun na gayon talaga. Yun talaga ini na mga Pilipino. Basta old human and pasiribot na. Hindi talaga kitang mga Pinoy. La na registration sud ma sa ko. Good morning, morning po sa Paraan Tabay, makakunyan, makagilingon an palisa sa tuya mga katindugon sa Tabaco City. Dakul riparo na ito, dahil tataw magdisiplina ka. Kansarong aldaw mga katindugon pa. Ganguli ako dyan sa Isla Can San Miguel pa, no, tanag-attender kan alumni na homecoming kan San Miguel School, kanakalis pong 17. Gatabira man ako maglakaw-lakaw dyan sa Libard Baga, Sir Manny, sa Pierre. Grabe itong basura, adi. Libot, lalong yan sa Bagayer, dyan. And puro basura, no, araw kita kaining ogalit ang mga pinak. Basta hindi tapok ang kinaunan. Tawin mga nag sa kanginot, paso mga tao, dagsa yan, mabi. Palat ang pagkatapos kang tripo. Makamuro mundo talaga, no? Arog kita kaining mga Pilip. Arog kaini ano gali niya to. Kita na didisiplina ang mga buhay. Ha? Mapagalon, magpapagalon, ladupon mga katindugon. Kung nanta, bakit yo? Anbasus, ang katindugon tabi. Altagan mo dyan kay tapukan. Iyon ang gayon girare ang resulta. Rasa pa. Pero bili isikan tabako ta maski alas 12 udto may nahili ako nagsisig bako lang aga mga katindugon ha masisigid. Oh, good morning sa mga parasigid mga may street sweep. Bad pwedeng masakop man indo ang may party limpyahan. Kaysa Reynold Maraca pwedeng mariparo mo diyan ha. Arani yon bagayan diyan sa Kaibab Santo Cristo man sa nini si Sir. Si Reynold Martires. Medyo makakini, makaduro din hiling-hiling, oh. Bata, grabing high tugang suod, ma. So, sir, lantok na sir, mani, mapantay na ang tubig dyan sa... Dyan hanggang sa tinampo, halos mapantubig ka suod, ma. Halos mapantay na ang tubig kan tindugon dyan sa may pating ankan pier. Pagkagang amay, magayunong kuta dyan, oh. Magayunong yung pagkagang aral dang pasanang. Saro sa pinakang sir, mani, puro permedyan, oh, ang pag... Nagasi money. Matibay ni Sir Manny. Pero antig money. So, marirahay na klase ni Rose. Bakon arog ka ni Baninghot. Si Sir Manny kang parusali dyan sa dagat. Bay na laangog na parong ano Sir Manny. Ta. Diba? Takon minsan minahuyup-huyup ang paros. Sabi ni Sir Manny, you okay man. Ang baga nga ngaipuan po yun mga katindugod paros. Na dyan sa nakukuha sa may boulevard. Angog nga lang nindikit. Ay, biram bu. Hoy, alas 7.52 na. Nangola. Good morning, good. Hoy, sana maripo. Pagpalibutan dyan ka. Makasupog sa mga ate. Makasupog sa mga bagla. Makasupog sa mga sige sa naan. Si Dragon sa palibot. Abukan malinig paggilingon mga tugang. Kasupuro basura. Nakanta, tamasupog sa sainda. Kita na sa da. Good morning. Epekto yan, Rose Kulinig, Asir. Good morning.

0: Para sa mga katindugon. Good morning. Param lang una. Yan sa tayo, kakaibahan tatabi, warang ginmugera. Siyempre, sa Indugabo, nagtututok. Dili po sa radio, thank you so much. Maraming. Ako ang po, sa Indugabo, kaibahan, Edborteus Pulaman. And sa Kuya Ngangog, mikropono. Bilang sa radio, 91.3 News FM. Indugo na! Good morning!
1: Some music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Sa Inka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
6: Mag